0: Tabeni wena wasa selizokha licilongo simhlangabeze kitse. We are painting for yena geng gold, black and pink. Ai bari dumela ladies, mohlanka modimo re leboha mo hao o re tsusitseng. Re leboha thapelo e matla le lentswe le re matlafatsang bofelo ba ntho tsohle bo haufi le tsohle. Letswe masene ke hona mme re phele ka boitshwaro. Modimo a mpolokele wena ke meleita menyatso ka maleka movango. We bless the Lord, Melita. Bare good morning, Moshanka Jehova. Re leboha mohao re tsusitseng le thapelo e matla e akaretsang le lentswe la morena le matla e mong le mong ka moneo eo a betsweng e leng ka teng. A no sebeletsa ba bang ka yona ka mo ho loketseng diabetse ntle tsa mehauhelo ka teng e mengata ya Modimo. Morena wa kgotso a mpolokele wena le lelapa la hao ka Kreste morena. Amen. Ke mempuse mareletse ka maleka tshepiso phase 1. We bless the Lord, mempuse. Dumela ratolak.
1: Dumela bo phile tsene ka le ditsela tse.
0: Amen.
1: Ba tsela tse se se se se le ke re ditse se se ke wa ha fa tshuna ke phata o ke tsola se ntse o rera. O ma thaka o ka le se sa ba ke le bo me wa mahlatsi. Ya ha bu ya ja o ka go se pika fo he le tsona.
0: Hallelujah.
1: Jesus. Ebe ha re ba bolela re e ha re di
0: yo
1: ba re ye fola ba ka bona ka re re se bo mo di no ha re bo mo di re ta le ke la mo di.
0: Hallelujah.
1: Ha yo mo na ma le mo ke ba lang ha ntse ke e re bo fela ba ntse ke se ba ha u.
0: Hallelujah.
1: Ye ma se le ke ho.
0: Amen.
1: Ke le ke re ke a mo re na ke te re di tsiri ke ho ke ka khato ya mo di. Hallelujah.

dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the

bonang suna ofisile Jesu ngaka ya batho o lerato o sibiti bona nhle ke yena Jesu ha ku dumedise mmamedi ya ratwang ke pelo yaka ka tsela e makatsang la boneng lena la merapelo ke se kitse suna o saleteng Jesu ka sibili o sa fihlile la boneng lena suna libiso la haile ya rateha mmamedi wa le kwa FM ha holo holo ha le binwa ke rona batho ke ya udumedisa hle mmamedi wa le kwa FM ke udumedisa ka libiso le le holo ka libiso le matla la morena rona e leng Jesu Kriste wa bona mmamedi wena wa Jesu ho seng hona ke kopa ho hopotsa o ya bona re qeta hore ke suna ke Jesu ke ngaka ya batho mmamedi haibe o kula ho seng hona ke tlile suna le yena o teng o sa le teng ka hare rona mmamedi o sebete ebile o le rato wa bona o le sebete tje mmamedi o sa tsikinywe ke maemo o tsebe wena wa Jesu o le lerato tse mmamedi o imakalla ebile o itenehela ka tsatsi ka nako nngwe o bona o ba rata ntse ba o etsa hampe mmamedi o bona o ntse o ba kgathalla o ba etsa hantle ntse ba o etsa hampe o bona mmamedi o ntse o phiela kgotso ka nako tsohle o tsebe wena o lerato jwale ka Jesu ya o bitsitseng ha ke tsho jalo mmamedi wa lekwa ke ne ke o hopotsa hoseng hona Hobaneng kana ko nngwe ditsokotsane tse re hlaelang dietsa le hore re lebale mmamedi o ska ba thola o lahlile campus ya direction ya bophelo ba o seng hona wena ya o bitsitseng o lerato mmamedi o hane ka wena o seng ha letsatsi o skebe wa ithola le ka letsatsi le le leng o hlaetswe ke maemo o bo thola o le gopo jwale ka lentso la modimo le re mehlengene o re phelang o yona le fatse le khopo mmamedi dumela hle ho seng hwa letsatsi ke mirapelo ya bo mme ke ne ko watametsa mme wa ka ke ne ko watametsa ntate wa ka gaitsedi ya ka le wena ne ko watametsa ngwaneso ke ne ko watametsa le wena o dumediswa ke mmamokoro la bone lena le kgetheileng la bone la mirapelo ke re tlohle rona mirapelo ya rona ke ena ka ba bang ka lebaka la hukula mmamedi ka baka la bophelo bo seng hantle ha khono re a totobe a lokopana le bomme ba bang jale mmamedi ke tsetse molemo ho ba kereke itlile ka ha o ka tlung tsatsin lena ntate wa ka wa mirapelo le wena ntse ke sa o sika thoko la bone lena ke re o ya bona tsatsi me hlae o se re phela go yona ha e sa hloka basadi fele se hloka le bontate ba yemela malapa a bona ke ho dumedisa he mmamedi ke se ke itse e ka ba re ka etsa eng ntle le o rabue le rona yena ya re bitsitseng ya re rommeng ga ke tsho jalo mmamedi ke a watametsa le o seng ga letsatsi la ka shekolo ena ke re a ko atamele tlhe wena ngwaneso ya phelang mohlapeng wa Jesu lenaneo ke hashtag moya o re yes mmamedi o se o dumetse moya o seng ga letsatsi la ka shekolo ena mmamedi go na le tse dintse re tlo di sutusa re di tlosa bophelong ba gago Hona le mamati a mang mmamedi a isale a hana o buleya empa tsatsin lena moya o dumetse jwale mmamedi ka lebiso la Jesu mamati a na to buleya mmamedi hona le maemo ana hana o kokobela ditokotsani dituma o ka rwa di khalemela mmamedi di ne skitla di umamela di ne di hloka ya khona ho bua le moya jwale moya o dumetse o seng hona wa tseba ha ke tsebe na ho seng hona ke kopana le wena o bitane le maemo a seng ke re ngwaneso ke se ke le teng re se re le mmogo ka o fetisisa ya nang le matla ohle ya tshwereng dinotlolo ka letsogong la gae e leng suna e leng Jesu ngaka ya batho o sa le teng ho seng hona mmamedi a tamela tlhe a
atamela atamela atamela re be mmogo bula pelo ya hao o dumelle moya mo mamedi ho ba ne moya la o karata o sebetsa ha o kwetse pelo mo mamedi o thathafaditse pelo ha ona seo moya o ka sietsa mo mamedi hle zole ka tloyelo ke kere ha re atamele ho Jehova ka thapelo ha ke o kope hle mo mamedi ya ratwang ke nna mo mamedi ya ratwang ke ragadi wa le kwa FM mo mamedi ya ratwang ke mamukoro a kore ise ho ntate modimo ka thapelo wa tseba re ke re o kokota re kene mabaleng a ha e ka ditebuo wa tseba re sa di termino ke mayemo o ska itumela mo mamedi hore ha o bua mayemo mo mamedi o ko bua ntwe fapaneng le ya mayemo seng hona e re ke etse tsena wena mo mamedi ho ba ne ke a bona melaetsa ke yena e se ikene moya ngwa ka ha dumela hore ka gola ke dithapelo tsa ba mamedi wena mo mamedi e re fela ke etse tsena nomoro ya rena ya mohala mo mamedi mo ka mfumana nteng ke 073 150 5207 073 150 5207 me molaetsa haibe mo mamedi o rata ho tsubila o ka utsubilela fela nomoro nyena 078 585 9531 073 150 5207 073 150 5207 haibe o rata ho founa 078 585 9531 haibe o rata ho etsa molaetsa mo mamedi ke se ko ho hla ka letsola moya ha ona nthongwe ka ho hlang ka yona o seng hona ke re ngwaneso moya o dumetse e ka ba moya ha o dumetse o ka hana mang e ka ba modimo ya o tswetse modimo ya o tsibile mo mamedi so ka o ba leteng ka popelong ya motswadi wa hao ha dumetse mo mamedi o seng hona e ka ba ho ka hana mang a ke tshwe jalo mo mamedi ke lakatsa ho phamisa ho ba ne moyeng wa ka ke a utla hore mamedi ba bangata bana be so ba nyahameng ho seng hona ke re ngwane so re santsane re le mmoho re ka o fela a ko phahame hle ha o hane hore o phahame mamedi a ko gasetse kwetseng ngwana mo mamedi ha o hana hore o gase mo mamedi hana ka wena o ko phese mo mamedi o tla fihla mo moya o batlang o le teng ere ha ke tshwa lo mamedi ke ba le ya fela ke mathe ke dumelle mo mamedi yo moya o itseng a re bulele ka thapelo.

0: ba o testela sona.
1: Oh.
0: Ba o testela sona.
1: Pele o tloa kwa ka.
0: Eh, pele o tloa kwana.
1: Oh, ba se testa ka kwana.
0: Ba se testa ka kwana. Ba re batla o bone, o bone tsatsana sa sebetsa.
1: All right.
0: Banga motho, motho a kula mole ba, motho a kena, ba mfika ba moetse, ba moetse, ba moetse, ba moetse. Wena o dutse mo ba shebile.
1: Eh.
0: Ha ba ketile ba re. Okay. Tsama ba o motho, le nna ke ke a yetsa ntwe. O kena o kula. 2 minutes. Ba tlo bona o tswa o tsamaya mole. Ba he, motho la o etsa la. He, ha mana ya ya. Motho o tlile re mo kukile ka kobo mo. Ba bona o tsamaya.
1: Eh.
0: Ke o motho a lo na he. Ka mantso, o tlamela o be dinto. Tse tsa dinto di etsa le hona tsena. A ke motho ona ba tla bophelo.
1: Eh.
0: Tsho le ka me mo fe bophelo.
1: Yeah.
0: Wa o tsisa mama. E seng o nke tshata motho mare a ba tsa fumana bophelo.
1: Ka pa ba wes.
0: Aba wes. Wa o tsisa ke o ba pala ka batho. Tlamela batho ba na ba phele.
1: Alright.
0: O be le ntho e philisa sa se philisa.
1: Eh, yalo.
0: Wa o tsisa mama. Ene o le ba dingwe ba hao. O ba kope hore ba phidise badimo ba kopa le ntate modimo ha o kope badimo fela modimo ke na a karetsa a ka hodimo dimo o ntso tsena o mametse o itse di rate le di sebedise ha o bone di sebedisa ke makgwa di chemisting di sebedisa ke makgwa mani di sa jare ntsa bona doctor tsa makgwa tsana na hore di dipi tsena ke ka ba ke ntwe fela ye etswa lepe ntso tso ka ofela. Wow, Miriana ena e tswa le.
1: Eh.
0: Wow, that is why Hanneba ba ka tawetsa ema o tsamae. Ba ba re kopa hore doctor e ka rena ya ba ma. Ha o bitse hore re tshela sweet mola sese le alcohol o nyana.
1: Eh.
0: No, ke ba ga ile tshe.
1: Ile
0: jwa. Ha ke ba tlo e khwafatsa.
1: Eh.
0: O ba ntlo tswa ba dimo ke ntlo tsa ba dimo. So how tse ke tsana le ba dimo ka ntwe ba o fileng yona. O fana yes. Ito ba alcohol o ito robatsa wena o ina o tlo tse ke khatetse
1: wa drowsing
0: yana eh about drowsing yana so u fana ka starsela sa sebetsa ha e sa robatsa sa sebetsa se sa mosebetsi wa sona o so robatsa marka bata since lifu
1: eh
0: since le robatsa lifu wa o tsi so bo bona lo ko ba le lifu. Wow, tuis, ika la kubala, ika ota hande. Haraba tu ota hande, haraba tu fole. Oh, mama, si mama, kintu ejo le reba tamu mutu. Ah, ha kina ota moyeng, mo kifla kitetse ba tu. Oh, mama, si, kita mene kijote, kiba jote niti. Si tarasi, kame si fana kabo pilo. Oh, ya iba persona, si tarasi tu sa moya waga. Bo pilo ba hau, bo pizza, bo pizza, kaba kala si tarasi. Wakona utu sa mama, tuale, how di inka? O di kwa pa kwa panya fela ha o tsebe kwa panya eng.
1: Eh.
0: O to le matsa batho.
1: Oh.
0: O to le ha o etse jwalo tlamile o tsebe setlhare. O tsebe ditlhatsana ka ofela. O fana hore chemisting ka o rona mane ka ofising. Ke setlhare se sengata fela.
1: Sure.
0: Ma o tsebe hore u ba no di tsaka ka ofela di le jwalo. O manetse. La ba ta setlhare ha na a ingwa hlo o ya mane o ta le setlhare. Ho gona o tsi ho na le Moriana o mong o reng ha o sebedisa o sebedisa ho wena o kenya mane di pake wa o tsi o nka ke le tsena ba di sota di kenya pake tsa hao wa o tsi how dula bua o di makelelo tsa bona. Ha o bua o bua o di makelelo ka mantswe a bang o lwana la tlholo wa o tsisisa ka mantswe a mang o nkile sekaga fela ke o felile sola kare o setse tsena ha o kgutla o tlotla o ntshwa ka tswa ya ntate o bana hai ga le ke sa matala o bona ntho e tsena ke setlhare a ke le motho batho bana ha ba o loya ka setlhare ha ba o loye fela ba o loya ka setlhare a ke ha ona motho a ka reng o loile ka thapelo yes thapelo ya loya
1: eh
0: thapelo ya lo ba motho wa tsama a onkele kilo a ile a o yele 2 day fele mane o mametse ma a rapele ka thata alle leng that him din wa o tswisa a bise mabitso ha o mo a itse di anathema ma wa o tswisa kuma lo jwale ntso bo pele wa ba fetuwa ba lo bokana ene ha o kena ka ra batho ba ma motho na se tsena we tsala e o tshitwe ke bona ka ntho fela tsena ga ntse ke batho ba o tsama elang kwana wa gona o tswisa batho bona motho against into engwe le engwe motho a khotofane motho ha sa destroy motho ha khotofane o mametse.

0: ke re dumela ngwana ntate ya keneng tempeleng a modimo wa kgotso a le ruise molemo sa feleng e se ka ba molemo wa lefatshe le empa e be molemo o tswang ka hae ka mmusong moruti wa ka moruti mokoro re o seng ha letsatsi ke bue mantswe a monna wa kgale ya reng ke neilwe phatsa e hlabang nameng ya ka phatsa ena e hlaba ha bohloko motho ona o re ke rapetse hararo ka bosiu bo le bong gore ntho ena e tloswe ho nna ke rapetse hararo ka bosiu bo le bong gore ntho ena e tloswe ho nna empa Modimo ha nkaraba a mpeya hantle a nkapesa ka mohau wa hae o re bona o re mohau wa ka o lekane lo seng ha letsatsi ba teng bana ba bo rona ba weleng ka diphatlha Modimo wa ka lo seng ha letsatsi ba teng bao diphatsa di keneng ka hare ho malapa Modimo phatsa tsena di ba hlabile di ba hlabya ha bohloko Modimo thapelo ya bona ke thapelo e senang amen empa Modimo le maemong ana kopa ba phamise matsoho ba nne ba re wa halalela Jehova wa halalela Jehova wa makgotla lefatshe lohle le tletse kganya ya hao ho seng ha letsatsi Modimo diketso tsa hao o re di kganya lefatsheng o re Modimo ha di kganye fela ebile o re di abenya Kriste ya lokileng ho bontsha hore mmopo wa matsoho a hao o santseleng o le diatleng tsa hao tsohle tseo di etsang Modimo ka se ho letsatsi le kgwedi re lokela ke di amohele bohobe bo re fang bona ka letsatsi le leng le le leng Modimo wa ka ba ba motsotsong wa jwale ba boja ka dikgapa empa mina thoko o teng ya reng ho lokile seo o neng o re adimile sona Modimo ha o re se busetse le teng re tla nne re re ho lokile ha o le jwale moruti mokoro ke kopa fela o seng ha letsatsi o re atameletse ho ya hodimo ke kopa fela o seng ha letsatsi o qeke le hodimo ke kopa o qeke le hodimo ho re dumella ho re dule ka tlase ho modumo wa lentswe la Modimo re qekele ho ya matla hohle ho re re tlo itsheba seiponeng sa moya e seng seiponeng sa lefatshe moruti wa ka ke kopa o tlo nketsetse thapelo e bula mosebetsi wa letsatsi la kasheko ka Kriste Morena amen
1: ntate ya lokileng ka lebitso la Morena rona Jesu Kriste e leng yena mopholosi wa rona ntate ke o seng Modimo wa ka re a leboha goba go robala ke tlholego empa go tsoga ke mohau ntate re leboha mohau wa hao wena Modimo ya tshepagalang ntate re a leboha gobane ka tlasa paballo ya gago Modimo wa ka re ntse re ituletse ga monate Modimo wa ka re leboha le ka bogobe ba letsatsi re re ntate a rona ya magodimong lebitso la gago le ke lekgethelo seng gona re re Modimo wa ka mmuso wa gago ke o etsagale o tle lefatsheng jwa le kgao le legodimong re re ntate thato ya gago ga e phetagale maphelong a rona ntate ya lokileng ka lebitso la morena a rona e leng Jesu Kriste mme ke enwa ntate ke enwa ngwana ke enwa lelapa ke le ena Modimo wa ka bamamedi ba lekwa ke bana Modimo wa ka ntate ya lokileng o itse lentsweng la gago wena Modimo ya re bopileng wa re le ke ke la tswa Jehova ntle le gore le tlo etsa mosebetsi mosebetsi o teng Modimo wa rona o re lebeletseng gobane re lebelela wena ka tshepo lentswe la gago ntate le re re leleletse mahlo a rona dithabeng re a tseba ntate goba le o seng ga letsatsi ga re lelele sa mahlo a rona go wena Jehova thuso re tlo e fumana Modimo wa ka ntate a lokileng ke tlisa pelo ye nngwe le nngwe ke tlisa lelapa le leng le le ke tlisa moya o mole o mong ke rapelela mohlanka wa gago Doctor Tsotetsi Modimo wa ka sa tlo bua lentswe la gago Modimo wa ka dula lelemeng la gago Modimo wa ka moya o halang a ko bue ka yena yena e be fela just a vessel of honor Modimo wa ka re butse dipelo ntate gore re tlo utlwa gore na o reng o rona ntate nka tlotla yotlhe le kgalalelo yotlhe ke di busetsa wena lebitsong le letle la morena le mophosolosi wa rona e leng Jesu Kriste amen
0: momamedi go seng ga letsatsi re nna le lona re bukeng buka ke ya bakorinte bakorinte kwa bobedi chapter 2 verse 16 fela ya ba korinte ba bobedi chapter 2 verse ke verse fela ya 16 mme mamukogone ka go ka nletsetsa lekodulo leo
1: all right
0: ha nyana mme wa
1: all right.

0: Bakorinte wa bobedi chapter 2 verse 16 ha o ifumane ngwana so yone ba le hakatsela e tsena ka thuso ya modimo ere ho ba bang re monko o bolayang wa lefu ho ba bang re monko wa bophelo o phidisa
1: amen amen
0: ba ho ipheta ho ba bang re monko o bolayang wa lefu ho ba bang re monko wa bophelo o phidisang ke molaetsa wa letsatsi la ka sheko molaetsa o go tlotsa mayang ka ona botiwa ka molaetsa ona ke molaetsa o mokhutshwenyane empa ke molaetsa o matla ha nna le wena ke ne ke ra utlwisisa seo ho buang ka sona mona molaetsa wa letsatsi o bua ka dintho tse pedi modimokoro molaetsa ona e ka o bua ka batho ee gobane o re ho ba bang re monko wa lefu ho ba bang re monko o phidisang ga ke tsebe gore na nna le wena re eme kae menkong ena e ho buang ka yona ya letsatsi lena ho ba bang re a phidisa ho ba bang re a bolaya mare mme moruti ga o ntumelela e re ke tlogele dintho tse ngata ke bue fela ka monko ke batla fela go bua ka monko gore monko ke ntho e nngwe e nkgang gothe e nkgaga monate ka nakong e nkga gampe e nkgaga bosula empa ke batla go bua ka monko ona o ipatileng gore ke be wa kwagela monko la ho ka wa dietsa ha bana le ho bodileng ha bana le siputa la ho ka bo wa sekwahela empa monko ona o tla dula o ntse o tswa le ka hare sena so se patileng ke ka ho moletsa o reng ho ba bang ke khathatswa ke bana ba bang hore na nna ke hokae ho bana ba bang empa ke batla hore e ka re ka yema pakeng tsa bophelo ga ema pakeng tsa lefu gobane e ka monko ona o mong fela le mko motho aka a ka o controlang wa utlwa gothe ho ba bang re monko o bolayang ho ba bang re monko o phidisang ke batla motho a controlang monko ona o mong fela ke yena fela go seng ga letsatsi ya tlang gore bega gantle e ke ke ye lelapeng la bo Lazaro e ke kene ka go lelapa la Lazaro mo waneng a dutse teng mo o itseng ga ba bitsa morena ba ke morena e sebile a nkga go tshong o ne se bile a bodile go ne go se go nkga ga ka lelapeng la bo Maria go ne go se go nkga ba ke morena e se e le matsatsi a mane motho ona o se a nkga ke rata morena Jesu ga ka ba a botsa tse ngata gore na le laetsa eng la seke laetsa eng monkong ona o ne o teng yena ga a fitlha ka gago go monko o re na le mmeile kae ga nna le wena o seng ga letsatsi potso e re go ba bang re monko o monate go ba bang re monko wa lefu empa motho molaodi wa monko gana bothata gana bothata ka monko ke batla gore go wena lelapeng la gago ke matsatsi a makae o na le monko ka gare go lelapa la gago ke matsatsi a makae gobane ba re morena e se e le matsatsi a mane o sa bile a nkga empa modimo fedisa monko o tlisa bophelo ka mo go neng o se o swele teng lelapeng la gago ke nako e kae o phela ka dillo ke nako e kae monko ona wa bofutsana monko ona wa bohlologadi monko ona wa tlala monko ona wa lefufa monko ona o reng lefatshe ga le o tadima le o identifya ka monko wa lelapa la gago ba re ga ona se molemo se ka tswang ka gago lelapa la mokogo ke batho ke bana ba bang ke kgathatswa ke bana ba bang gobane ba na le dipuopuo go gotho bana ba bang go gotho go bona o monko o monate go ba bang o monko wa lefu empa Jesu yena ga a kena ka gago monko wa lelapa la gago o re na le o beile kae monko ona o kae ba re morena e se le matsatsi a mane Lazaro a shwele modimo wa mo phidisa a sa botse ka monko modimo fedisa monko ene ka go seng haletsatsi ke ka ga tlo fedisa menko e teng dipakeng tsa rona mohlomong pakeng tsa ka le bana ba bo rona pakeng tsa ka le ba lakane ba rona pakeng tsa gona le ba ahisani pakeng tsa gona le ka go hudikereke e ka ga ka fedisa monko go bana monko ona o teng sebodu sona se teng sona se yangga sona ha se patehe sona se yangga ho tu ise le matsatsi amane e se le dilemo tse le shome ke ntse ke phela ka yona tsietsi
1: ya
0: le fase le sebile le ntadima le le ntseba ka ka bofutsana bona ka monko ona o sa nkhinga monate le fase le tseba tlala e ka go holela palaka le fatshe le tseba le le boima bona boteng ka go holela pa ha hona khotso ha mo sina khotso teng ha hona sesetle so ka bengwa sithola le monko o monate o kebe wa ba wa o thola mo khotso e leng siko e ka le fatshe la bo rona ge phela le fatsheng le le nan le monko o seng hantle pela mahlo a modimo pela ba aisani ba rona gina le menko e sa tshwaneng gina le menko e nkhang ha bohloko akere maria le malele le ma jabkobo ba ile ba tswa ho seng ka le bakala ho tseba hore mo morena a go betseng teng e ka e se le matsatsi a mararo ho tu ba ile ba nka dinoko ba ne ba ne ba tseba hore sebodu ho nkga ho lo ba teng ba e ke re nke dinoko re ye re lo tlotsa setopo sa Jesu kanti ha ba tsebe hore ba tlotsa karabo ha ba tsebe hore maneng ba ya teng dintho di se di lokile le wena o seng ga letsatsi monko o teng ka gare go lelapa la gago ga o bolelela morena o re morena e se le matsatsi a mane ke phela ka diketseletso e se le dikgwedi tse lesome ke phela ka dipuopuo e se le ka dilemo tse balwang nna ke sena kgotso nna ke le motwaitwai nna ke tshwana le tafita ya kileng a nkuwa ka letsatsi le leng a lo latlhelwa nagathote mada a che ga bua ka tafita o re tafita e ka e ne le lesala a re lesala ke motho ya siweng gae ke motho yena o thong wa sotloa o sotloa ka mehla le matsatsi tse mpe le tsotlhe go thu dibewa go yena go te tafita o ne a na le monko o ka ga lapeng labo o neng o sa kgatlhise ke ka go ka mehla le matsatsi a neng a dula a romelwa meraka gobane monko wa meraka e ne le monko o neng o mo tshwanela e ne se monko o neng o tshwanela bana ba ka lelapeng la Jese wena go seng ga letsatsi o monko o jwang sethabeng se o phelang go sone lefatshe ga le o tadima le o bona o na le monko na monko ona ke monko o kgatlhisang batho kapa ke monko o tenang batho go na le gore re tena batho ka menko ya rona re tena batho ka bofutsana ba rona re tena batho ka tshotlego ya rona ga batho ba o bona oho o ba sa le teng a tlo kopa oho o ba sa le teng a ntse a lla empa ga o ntse o lla jalo ga o ntse o lla jalo ka dilemolemo tsena tse o llang ka tsona ga o bolelela morena o re ka gare go monko oo o bona le se molemo seo ke tla o etsetsa sona ko wena ya dutseng mahlomoleng wena ya dutseng sephiring sa mookamedi ore o teng ya tsebang go fedisa monko o teng ya tsebang go tlisa monko wa nnete monko wa bophelo o teng ya tsebang go inula ka gare go tebetebe o teng ya tsebang go inula ka gare go seretse ka gare go monko o dutseng ka gare go ona o teng ya tlang go inula ga a tlo bua mantswe a mangata o re fela tswa moo ababa o qetile ha tlo bua dintho tsengata le wena ya ntseng a lla motsotsong wa jwale o lliswa ke tsa lefatshe o lliswa ke monko o lefatshe le o tadimang ka ona o lliswa ke monko o dilemolemo mohlomong o dutse o sena mosebetsi ke dilemolemo lenyalo la gago le fedile ke dilemolemo go nkga ka go lelapa la gago ke dilemo lefatshe le se le tseba le monko wa lelapa la gago empa o seng ga letsatsi o teng ya tlo phekolang monko o teng ya tsebang go controla

0: tsatsilena ha mosadi a ikgethetse kabelo entle ha mosadi a fumane lehlohonolo la o ntshela ka monko ka setlolo se setle se nkgang ha monate sa naretha ya bohlokwa o ke le abelaela abelaela ke wena ya nang le mathata o nang le bothata ba monko wena o tsamayang ka monko ona o lefatsheng o bitsang ka ona wena o dulang ka mehla le matsatsi o tshaba le o kena ka hare ho batho ba ka fela ke monko monko ona wa hao ho seng ha letsatsi o teng Jesu o yeme bakeng tsa lefu le bophelo ha a re ha gobane wa nrapela o re nkeke ka be ka o tlosa lefatsheng o re ga ke a re gobane ga o nrapele ke tla go tlosa lefatsheng empa o re ke eme dipakeng tsa lefu le bophelo ke tlo phekola monko ke ka goo mantse a reng na mme mankoko ga gona setlhare geliathe lebaka ke eng ga menko e le mengata ga kana-kana ke ka lebaka la eng ga maqeba a bana ba lefatshe a sa tlamellwe ga ke ka lebaka la eng ga monko go nkga lefatsheng go nkga maqeba a banna le basadi na ga ona setlhake geliathe lebaka keng ga bana ba modimo ba dula ba lla ka metlha le matsatsi se teng setlhako seng ga letsatsi se tsebang o phekola monko se teng e teng phefumo go seng ga letsatsi e tsebang go tima mo o nang le monko monko o mope monko wa lefu o tenya tsebang go kgalemela maqhubu ha kgalemele fela empa o na le lentswe le le leng ha kgutsa tsotlhe tla ba di a kgutsa ga a tlo qeka motho wa lefatshe a ke ke a qeka sebupuwa seo a se entseng ka matsogo a gae ke ka goo ga a fedisa dintho o go lazaro o go tswa moo le wena o seng ga letsatsi tswa ka go tshotlego ka go go monko o lefatshe le o apesitseng ka ona tswa ka go go monko ona o seng o sa o phedise ga monate ona o reng lefatshe ga le o tadima le o bitse ka mabitso ipitsetse go Jesu go seng ga letsatsi gore yena a tle ka ankora ya gae a tle a tlo o apesa a ka ge moruti wa ka gotho ankora gotho ankora batho ba tsebang gotho ga e le ka gare go lewatle gotho batho bana ba ne banka ankora gotho ba le ba e latlhela ka gare go lewatle gotho ankora ke tshipi e neng e tshwara sekepe gore se seke sa tsikinyega empa modimo o re ka lebaka la monko ona o e le nna o re ankora o re ga ithibele modimo ko ankora ga ithibele gore ditsietsi le mathata diketletsa tla tlo o fitlhela ankora ga ithibele gore menko ya lefatshe e ka tla go wena yona yena e etsa fela gore mo o emeng teng o eme o tile o eme o tshetletse gotho le ga diketsa tsa puka gotho le lewatle le ga leke la tsukutlega empa maqhubu a kebe a o nka gobane go na le ankora e tshwereng bophelo ba gago le wena go seng ga letsatsi wena o mathang ka monko wena o tsamayang ka ka leqeba wena o nang le seso sene se dulang se dutla boladu tseba o seng ga letsatsi ankora ya legodimo e teng e o tsheheditse e ka kgona o tle o itshwarelele ka ankora ye e ka kgona o tle o itshwarelele ka ditshipi tseo samsone ka letsatsi le leng a kile a itshwarelela ka tsona gore modimo wa ka e bana le nna ka gago go monko o na o lefatshe le bapalang ka nna lefatshe le tseba go bapala ka bana ba batho moruti wa ka lefatshe le tseba go wapesa kobo e nkgang lefatshe le a tseba go wapesa dinthontho tsa lefatshe empa ba lebala ya maatla otlhe gotho o fitlha goseng monko o se o tletse phaphusi o fitlha goseng lefatshe le se le nkga lefatshe le se le swentse lefatshe se le qetile ka wena gore go fedile ka wena e ka lokela jalo o swe a fitlhe modimo a o inule ka gabo go monko ga lo jalo ke ka go kereng seng ga letsatsi ga re batleng solution ya monko go ba bang re monko o nkgang ga monate go ba bang re monko wa lefu wena momamedi go seng ga letsatsi o monko o jwang ka Kereste Morena amen
1: doctor ga ke o mametse gantle o re motho e mong le mo bophelong mo

0: ga re sa botswalela mamedi le somele ntse botlhano gantle sentse a tseka kwane motokwa motokwa
1: ela moradikutle
0: o phetse
1: no ke gantle o gantle wena
0: ke gantle motokwa
1: a
0: wa phomola ba motokwa
1: hei ya no ga senyetsa gobi tlhoka ke phomole December ke tsamaye early ya ja o qeta go voutwa
0: jeke
1: ke lo phomola mane
0: no ga o phomole
1: ke mane mo reng gollanonyana ke ke mane mo reng gollanonyana
0: mane mola mono ba tapo ke le lo ke phola
1: ya ke lo tsuswe ke nonyana ya hoseng
0: ebile maobane ke thola mogala o mong a ntse ke le hae mane
1: ee
0: ona le le mo ba ke me mantha go zon tre ma
1: e e
0: o bona e ma ke ba di ya paro ka mona
1: ah
0: ha ke tsebe ke mo ke ba gwala mo tlokwa
1: ya
0: mo tlokwa ka bolo ke ma khelo ha ne ke tla mo fa dino mo tsa hao
1: ya
0: go kopane
1: be se ke potlaka
0: o di tukise a go la di ya paro ka mona o ba tla fana di ya paro me mantha di ka mona zon tre be se ke ha ke tla gwala mo tlokwa ka speed ke tla o fa dino mo ke tla go buelela o ha o finala le wena mo
1: ha ke tla mata me
0: e a ba sa ga a te mo tlokwa ke ma khelo ne ka
1: mo tata mehela
0: o tsara tsika le ntlo
1: no ngana me ke le buile ke dumedise ba mamedi e se tsholo investment stock fell rena le simemo man ka di 10 tsa October ka mane ka Sakis
0: ke sa tata sona se
1: ya
0: all right
1: ho mengwa batho ka ofela ka mono he be bang le hore ke batho ba ile mba Kenya di 350 rand mane ho iseng kwa setho
0: okay
1: jole ba mengwa mono hore ba tlo ba le puisano le ntatentsele mono 9 o'clock ho seng fitlela 12 motsiare jwale e hanga ke rata kopano ya high bitsitse man thola ba thabile ba bulelwa jwale re chelete tsa siandi account number re tlo le kenyetsa di chelete ka mantso mang he but ba kenya chelete ba re ba tsetena ya gutla chelete
0: okay
1: jwale ba bitswa nako le nako ha e qalwetsala kopano jwale ha itse o bitsa kopano tje le batho ba batlang o tlo utlwa ba ka tla fela ba tlo utlwa gore ebe ntho e ya phela ba tle e ya tsebise le kopano ya bokae batho ba ntse ba iphumanela di-children tseo thoa ya mane line le lo ngodisa mane ka mora gore ba ngodise he ba fumana di-tšhelete tsa bone so ke yona he ntho e ya gore re ikarabelele moruong wa rona makeišeneng tšhelete e teng mara ga o ikentse mo e tla o sebeletsa teng ke tsona taba tsena tsa gore o tla bitswa o thoa tšhelete ya ne la kenya ka mo tshwara he rofa tšhelete ya gago interest ya gago ke ena o ile wa kenya kere e se ka ba tšhelete o sa tsebeng e felela
0: kaeaa
1: ke tsebe o kile a bona di-retail tsena tsa ba mmala ga di re bitsile ga re tsebe le gore ke mang ga re tsebe ba tla o jetsa ga gore ba re nao head office Cape Town mara tse tsa rona tse makeišeneng utlwa kopana ga ona ga ona shop e kgolo e ka o bitsang yare e o bitsetsa kopana ga bana taba le rona ba na le taba le tšhelete fela ba enka mara ka moka e seng kwa setho tlotlo tlo kopana ga o na le di-ideas tse dingwe a re bueng 9 to 12 ke naka gore re sebeditse tjena ka mona ka e seng kwa setho batho ba fitlhang ba batlang kena kenang line ya lona ke yane tsamaya mane lo ingodisa le kene le officing le kgona gore le be le contract jwale isikolo investment ya hola ya hola and ha e hola ntho engwe ke e ratang ke taba ya gore ha e hola go bana le batho ba thola mosebetsi ba bangata ke yona ntho e monate ya gore makeišeneng re tseba batho ba bangata ba dutsa ba sebetse batho ba sebetsang gona je ka mane e seng ka setho ka Sakisi ba bangata e kebe ba sebetsa kae e kebe ba sena mosebetsi isikolo investment ka makala a mang ke tsela ya go hafola o tlhoke ya mosebetsi jale ga ne e le gore ga iyo counter fela batho ba gannang o tlwa go di-bakery ba katang moo ba rekisang security ke batho ba bakae ba bangata ba una molemo ga gore sa ba sebetsa jale batse motho o sure godi a fela salary atle o sure jale isikolo investment e mona go tlabolola maphelo a batho motho e motsa ke eng ntho eo e o tsalanga ntho eo no a ko ye ka mane ka Sakisi bone ke karolo e nngwe ya isicholo investment le ka zone 7 ha ufinyana ke bona ntse a hlalela mono ke di-shelf di lokile jwale ha ufinyana zone 7 e tla butla so dintho tse bang e le gore di a re thusa di tle bathong ka nako ya apartheid di-shopo ga ne o tla toropong ke ka o ne re tijelwa e le otho batlang ka nako di-shopo dikwetso ke magwemo So re di beya ho rona hore o ska sokola. Ha ya zone 7, but ba zone 7 ba tsamaya ka maoto ba lo reka. Ha ile sakis, but ba dilang mo haufinyana mo. Di dibakentse haufinyana mo. Ba e ka maoto ba reke, a ka mpa gutla hesana le grocery, mhlomo ga gutla ka transport, mara a save. Kore re be di ntho di be ho bona, ba gona hore ba iphidise. So ena etswa ho ye gologolo e di tshwereng e se tsholo investment ke yona e bang lore hantse ba le makala ke sefate se na le makala gore ka mantswa mang ene bulela hore e se tsholo investment e ya hula ke ka ho ntse na le makala inama zone 7 man e tla bula o tla re tsebisa ke gola bo di kgoditse tlang ka bo kgoding ya December o tla bula ke bone man ho pentwa di shelf di hantle le ba aiba mo ba tla gona ho fumana ke rata ka mogho a ileng a etsa ka teng hano o hirwa batho ka moka sakise di CV ne di kene ka hare anka motho fela re no a tla tlo hula di CV ka mantsa mang ha wa hirwa ka le mora wena ra o tseba wena o mamang so o hirwe fe ha di kene ka mo ha re furueng then re hire batho le batho bana ba sa etsebe go bana o kentse CV tsa hai kene ma box box ke a hopolantsa re ha re tlo furua mo anke ngwana fela re ntsha ka montse CV wa hiru
0: eish
1: then o train ho go to sebetsa le batho jwang o bana ka mona ka ho e singwa setho re batle batho ba sebetsana le batho hampe la o ka ya ka mane ka singwa setho hey clean mwana wa bona ba sebetsa le batho hantle ba usimono o ya bona mwana le di smart TV zentle mona hao ha ona le pampiri tsengata o thuke bohlaso a a ba bona ho clean jwale ba rutwa le hore batho ba sebetsa jwa chalet ha ba tle lerata jole ba rutuore ka ha ka ya mo ai ha ba hweletse hey mpetshintshi mo tiling ai kon chalete ba tle lerata ba jwetsitse gore chalete ba tle lerata chalete ai kona ha bone ba mmala ona le ba bang lantse ge ya kae ga bo tedi ya mrasa ba rana business ba re chalete ba tle lerata ba re tlwella ne rase mona ba re chalete ba tle lerata jole la o ka ya ka mono hona le bakery hona le butchery hona le supermarket ho hotle jwale le ka mona ka o isi tsholo investment o ntse o tsetela ho tloa ho 1500 ntse o kenya mono a chalet ya ho bakeng sa ho tsetela ntse butswe 1500 bunyane bo ka bokenyang hore o iphumanele interest ya hao ho tloa ka 6 months o ka nna wa kenya mono le ho fitlela mo wena o batlang teng o na le ntate o mong ana tlile mona aga ya ke thole hantle ona tlile mona bile ke qeta ho tswa mona le nane la hao mora dikutle ha ke thewela fatse mana ka kopana le yena jwale aya officing ba sheba contract ba rae ka nete so le hantle ba mfa jwale ntate molefe gutla to go jwetsa ya wa tswa so ja ntotse monati dinamnate ha o sa re jwetsa na balabala mona ntate jwale ka a go kopana le ba officing ya opola ara ya no banka ka utla ka tsheo ora di nominate di hand
0: o luke
1: ka ga o luketswa tsheje jwale a nfonele fela ntate ra ba nthusitse ke la ba hantle ka etsa nthotsa a ke ga o investile ha ba qeta o thusa o lo etsa nthotsa hao tso di budgetetseng ka botso ba tlang di etse jwale ke ya opola na satatile ka ra ya officing ba sheba pampiri tsa ba di sheba ba re a di luki selena ka ro fetchelete ya hao so ba mufa jwale ke a bona sa nyametse ka nyamela wa bona ha o hlela o etse tsana go nke kholwa tsa boga bo makhelone batla ka di manjwa ha batla ke hlela batla re man ru tlile ra tsholo so entse hantla gore ka di mebukana jwale hem hana go fihlile hore chelete hao se machoring u thola chelete u mara ya officing ha o dule ka tlung hore no batla mpitsa msa o ya ya o lo ba hlalosetsa hore ne ke investile for 6 months for 12 months for 24 months kapo 18 months so ba o fa hechelta hao fela ha ba o fika nako yona e ba kere o ya lo ba hlalosetsa ba shebe di komporo mba ra sele nako ebe he o lo lata account ha banki account o tlata wingotsi ka letso ka pen a e o ya banki nya hao o tla le account hantle kapo etswa mchining hantle mo o ba fe yona ena o tlatla wengwe tsa pene ba re ba tshaba ha ile re wengwe tsa rong e tla kena motho mo mara ha o ile bankeng ya hao o tla ka account ora account ya ka ke o tswa bankeng ya hao ba tlo sebedisa yona ye o ba file nyona ebe he ba o fa tshelete ya hao ka mane o ka investa o tloa 1500 o fitlela di million na le batho ba ditshwereng a kre di million ba teng ba ditshwereng o tsebe gore ka mona he ke township economy ke hore ba ahi ba iketsetse moruo mona ntate ntsela lwana le bofuma lwantsha bofuma ka hotle hotle hore ga ke batle bofutsane ke ya bolwantsha jwale ha o kenetse isicholo investment o tsebe o letsholong la olwana le bofuma gobane jwale ha o tla ditoropong mona batho be bang le gore ba tshwere mona ke bona ba tshwereng moruo ke ba mmala jwale rona makešeneng le rona re leka gore batho ba ikemele moruo o tle bathong batho ba ntse ba bona ke mqibelo o na le kopano a e utlwa bona o tla botletse jwang batho ba batla dintho tse hlabollang moruo batho ba batla tswelopele batho ba kgathetse mane gore ba ne ba bolelele gore rona ga ra lokelwa ke tšhelete ga iyo ntho ene ya gore tšhelete utlwe motho a o tla suba re ngwana ka tšhelete e magoeng aa ga iyo taba gore tšhelete e magoeng makešhene mona re ya dimolong re yaka tsena tse teng wa fumana o tletse matsatsi a 30 ka ofene ho ho bolela gore tšhelete e teng go rona empa tšhelete e sekae le teng ga re e sebedise hantle ga o tlile wa investor ya kgona go fa interest o tlo kgona gore o etse mabaka a gago tšhelete e teng bathong ngata e teng re kana ra lla rara tšhelete mara tšhelete e teng tsela e ntle ya gore tšhelete ya gago e o sebeletse investor tšhelete ya gago ga o kgona ga o thola interest ya gago e tsaya mabaka a gago hantle tšhelete yone e teng o na le batho ba tlang ka mane ka isicolo obe o seka gola gore motho o re o tlo investa bokae 200,000 and-e tšhelete ga e ka gore motho o ne a ke moshebe ka re a kona aa ga re shebe tšhelete jwalo a e bue tšhelete gore mona e teng aa motho a fitlha re ne ke batla o kenya 500,000 ga o ntse o ya ka ntle o batla o bona o tsamayakang abe o itsamela ka taxi o apereng e kana ba itsamela ka taxi a ke ry eo yena e bankeng la e kenya ga a tle ka yona ka letso o nka fela account ore bankeng nkenyetse ka mona account ya isicholo ke ena nkenyetseng 500,000 ka mo then wa relaxa tšhelete e ya mosebeletsi yena sa gae fela o ntse a bona gore o e tsamabaka gae ga se o qetile 12 months ga re re nkile 12 months o kentse 500,000 tšhelete ya o gutlwela go wena e le jwalo
0: simple
1: ga ke re se o qetile tumelelano ya gago le isicholo ne le 12 months jwale 12 months e fedile di-interest tsane se o di thootsa kere tsa kgwedi le kgwedi jwale ore ke wena a etsang seo o se batlang tšhelete ke ya gago ga ore ke nagana gore ka ena ke lo etsa tjena ba tlo gore tlisa account number ka mora account number re tlo o kenyetsa tšhelete ya gago gape so e thootse yane interest ya gago so e thootse so ga ona gore kapa ga ore ke ya gutla gape kala fatshe o kenya contract e ntšha gore ke ya e gutlisetsa ga o e gutlisetsa kala contract e ntšha wa e gutlisetsa gore ae ke nana ke e gutlisetse e be ge e tla nne o tswalele jwalo jale batho be bangwe le gore ga ba tshabe ao ba ja monate fela letswalwa ke re otho ke modisa motho yes a
0: utlwikeeadumelate phadima 36,000 e fana ka bokae ka 6 months anonymous
1: e sebetsa ka 20% go tlwa 1.5 go ya godimo ke 20% ka mantswe mang 20% e ya 36,000 ke yona interest ao etsa ke tshwara calculator mo ke 20% ka 20%
0: ya tshwara calculator dibodi tsaka ke anonymous ke fumane interest yaka ya 12 months ele 35,000 a re fumane interest ya hae
1: we fumane
0: ya 12 months
1: okay
0: aba e wola le bo 35,000
1: o paka fela re o fumana a ba di fumana nna ntse ke ya ka mane ke kopana le bona ba bangata ba re hentate oe mo ke re nna ke mona ke hae mona and interest tsa bona ba di thola ya monate ba di thola mo le o dula o patalwa batho ba dula ba kenya ba tsetela go patalwa ba tsetela jwale ga ntse o eme o se o ka o ba sure re a o emela ha so le show
0: go
1: ya rena mna ati ha una bo call center o phone lang mara dikutle jwale ha tsa mo ina hana hantla so le show
0: ke batla ka yetsa
1: eh no rena rena na call center entse hopotsa mara dikutle ya mara dikutle wa pola no re chaketse ka last week jwale watla ha go yemela otle ha o tlile tsetele then o fumane chelta ya ha o tlile o fumane chelta ha antle he yena ba di fumana man hey ba di thola ba di thola
0: ba bona go
1: se khu eh ba bona
0: 35000
1: bo paki ke bo ba thola chelete tsa bona hantle isicolo investment motho a je semujisa ya motho a je sem ha ona hore o tapaka ntho e siyo wa tseba hore o ile a Kenya e grata ntatomong abaki ya ba mpontsa mona a tsitetse a re ntate khana lura ke dule haye itse ha hana le haye a ye ke last year kone a lo tlatsa kontraka a re xantsane ke lahlela letloa a ibeya jwalo a o monate o monate o la lahlela mona ra ke sa cheha ke batla o bona e o tla tshwasa a ya hona rona a re ke a cheha fela ke lahlela letloa ke motho a tsamang di long distance ke tla bona itse a la sa ya officing a ntsibisa no se ke tswa officing ke hantle ke tsamaile hantle ke qetile ke tshwere kontraka jwale ke ya bo Cape Town jwale tla re ka nako yana se le hantle ke tlaya ya ska chelete ao ha o soka o ba shoka chelete ao tloka mona ka isicholo investment ha o so be sure e mane ke batla go reka ntlo ke batla go etsang ke a khapo koloi kapoe tloka mona ka isicholo investment o tsetele ha so le sure yo fana efa nako gore o nagane mtlhomong kenya 6 months ntse o nagana batla go etsang ke jwale chelete bothata ba yona ka nako ngwe ga e fitlha e le ngata se re le metswalele kao fela o seng se re le wena re yake re a bobo echisa nyama o seng sonta mqibelo ha rena nako mara o ska ba wa ya mo wa fumana sona le dichomitse ngata ngata ngata investe pele o bontso na hana he ha itswa so tsiba o batla hoetsang ke yona he isicholo investment e tla o savela bakeng sa dipotso le hore o tlwisisetse ding o letsetsa ka mona ka
0: 016 023 06 34
1: ba teng ka mono ba usi ntitikeng ausi sipati basdi o teng le ena ka mo ao ba lerato mo ofising ga o fitlhile fela wa tlo botsa a ba o thusa monate ao le borotho bote mono ha o batla go reka o tsamaya le borotho ga o ile ofising a o ya ofising mono o ba jetsene ke mametse isicholo investment jwale ke tlile mona ke re ke tlo tsetele e ntate o mongwe ore o emetse ditšhelete a re ntate ba ntsenyetsa nako o na le lerole le tlang o tseba e le ngata ya go fatlha tšhelete ke ebitsa lerole e ya go fatlha kere tšhelete e le ngata ya go fatlha thole se o sa bone gore o ntse o etsang ka yona jwale lerole lena le tlise isicholo investment obane ya fatlha mokgwa yona
0: o bo wa botsa bothate madi makopa fela wa botsa 50% interest special ena ntse se le teng
1: se felela o sa
0: se felela o sa
1: ne potlaka ngwane se o ye officing 50% special
0: se felela o sa
1: ke lebile moradikutle
0: a ke leboe tlhe ngwana mme
1: thank you
0: mabedi a ke leboe re bea gantle metsoke mare a shoma mabedi a le metso tsheletseng ya goreng ya bobedi tse ke na le motlogo ka kwano he ona ga faka taba tsa isicholo
1: tiyagoreng
0: ya bobedi ke a tshepa ba teng ba tlhapo pharmacy
1: kajeno
0: o fetse ke banna
1: the
0: late
1: a re fela bolokolo

0: mabedi ha se kgagola tsena sentse se o bolelela re ae ee ke nako yane he e rekue ke batlhapo pharmacy ba teng ka jeno bateng batlhapo pharmacy ee ke kgaitsedi yaka banna koje ke mang ke batla mogopola se ka jetse ai ma go teng o tla itlhalosa ke a bo tseba bana ai a ke ne yena o ka nako ya sase wa leso o phetse ka bohao ai wa ipata
1: go phedise setšhaba sa ntate modimo lefatshe ka bophara
0: e ntate letlhapo ke a bona wathoga ee wa thoga te dula le dipopo ke a bona sa le bo free state
1: weekend e fetileng no tsena free state
0: ke a bona ke re wa thorwa mona
1: ke tshwantate modimo ga fela modimo a ntse re file maatla go fela re ba fe bophelo le bona ba kgone go phela gobane ga re tlo
0: makganyapa makganyapa ke batla le dibitso lela bona tse ko kotlisa tsena ke batla le dibitso lela mabedi ke na le mme makganyapa o teng ka jeno ke ena a emetse batlhapo fa basi ka jeno ntate letlhapo gayo se ka ntse re bua tsenana ai wa thora wa thora empa he o etsa mosebetsi wa ntate modimo a se thotse mpe a se thotse snacks kapa thotse tsileng tseleng to a etsa fela ke o phedisa batho o re phela ke phele ke selonyane sa gae a re phela ke phele ee so gayo ka jeno empa he mme makganyapa o teng o tla re fa ditaba ka jeno a ko badibedisetlhego wa leso ka mogara ko telele
1: eeatlhe ke dumedise bamabedi botlhe ba le kwa fml ka khutlo tharo ya le kwa hle ke re mo le ditseng teng ke leboga modimo ga ntsa le ba balletse ke ka re modimo a kang ba balela lona go fitlhela le nakong e tlang modimo ga fela ntse apesitse mogau wa gae godima lona gobane ke ile ka tsamaya ke le sia le mogau ke ntse ke gutla modimo o ntse le bolokile ka mogau wa gae gobane ke tla ka lentswe le reng modimo o re go rona ka tsatsi le leng ga batla go fodisa batho o re go bona bitsang go nna lona ba kgathetseng le tleng go nna nna ke tla le imolola ka gago mathata ao le leng ka gago go ona ka leo lentswe ke bolela gore modimo le moo ke le sileng teng le ntse le na le mathata ke a tseba gobane modimo o ne a dutse a le bolokile gobane o re ga ke le see fela ke le sia le moemedi e le moya o galalelang o e leng gore le nna ke ile ka kopa go modimo gore modimo bamamedi ba le kwa fm ga ke ba sia jalo ka lefapha la ntlhapho pharmacy e ka go ka re bolokela bona re ba sile ka mogau le moya o galalelang ke leba modimo ntate le wena ga ntse ke bona modimo a ntse o bolokilantse o file maatla sentatewaka ke
0: thaba gagolo ga ke bophelo wa tseba go na le matswa ke ratang wa bua batho ba lwana le wena o sa lwane le bona ee empa modimo o na re mo rapelang o ntse re bolokile ngwaneso gobane ga nka ba le seo tlamehile re salega kwan
1: mamela dira di tshwanetse di be teng
0: yes
1: ntwa e tlamehile
0: e be teng
1: gore modimo ore o gaufi le dipelo tse tlhomogileng
0: ya
1: o tlo tlhomoga jwang o dutse gantle o tlamehile o dule gampe gore modimo a tsebe go atamela jale ngwane se lwena go ntse le kwa thaba thabang ga le kwa ka lebitso la
0: ai amen yo babedi ka go tsama monate ka jeno ka go tsama monate he o tle mmeka kwa roka ka botsa dipotso ga batla botsa dipotso motlhomong bane go 073 150 5207 eo ke a kgole fela he a theya di-whatsapp ke 078 585 9531 078 585 9531
2: ke nna le wena ntate dikutle ke nna le wena ntate dikutle ke nna le wena ko mametse ka tlhoko ntate wa ka nno reetse gantle fela jalo ntate ke a o leboa ntate dikutle uba le thembile ka moka gapitere ntate ke a leboa ntate tswela pele fela jalo ntate o nno re fe maatla ntate ke a leboa ntate
0: ga re leboe ntate thembile go tsana le rona o ka bane o flapitere I'm going to go to the house. Joan. Ke a tseba le batla utlwa gore na ba le tshwaretse specialist teng kapa jwang, o etsa la jwang he a utlwa e kenele fela hallo le wena ngwaneso kgaitseleka a ko re fe ditaba he o re tshwaretse eng ka jeno di tsamaya jwang.
1: Ntate ke a leboa ka motsotso o ko fumanang ka go ntlha proofa masiri na le di-specialist tsa rona sentseng di le teng. Ke batla go qala ka di-special pele ke tla ka ditlhagiswa gobane ke tsona ntho tse ditseng ka godimo nakong ya gona jwale. Ntle le dintho tse ditlhagiswa tsa rona tse e leng gore le ntse le tseba gore di a fumagana tse e leng gore ke tla dimensiona le tsona ka morago, re na le speciale sa rona sa tlisale tse e leng gore se tsamaya ka 600 motho ka mong. Wa tseba ga re bua ka tlisale ntate a kere re bua ka gore re le batho re kopana le dintho tse ngata. Go na le gore ka nako nngwe o fitlha o kopana le partner e be le gore e tla e tsamaya ka bonwe ya editshila kapa ka tshefifi kapa ka e motho ga o fitlha wena o kopana le ena ka dikamano e be le gore o qetelela a o tshelela memeya eno e e leng gore wena o ne ntse o sa tsamaye ka yone. So bo botlhokagala clean sale it's important, that's why re entseng chipi gobane nakong tsa gona jwale ke nako tse e leng gore batho ba lose-a mesebetsi, batho ba bona dintho tsa bona di sa tsamaye hantle, o thole gore dintho tsa gago le bana ga ba sa kgona gore o ba zamele le papanyana ka tlong ka lebaka la gobane go kwaleile fela ntho e nyenyane. Why understand jwale go tla go tswa December gona jwale tjena ga re batle go batho ba nne ba kene go festive ba ntse ba tsamaya ka memeya e ditshila. O mong motho o ile a feta ka gare go botlhoko ba fetileng ka ga go bona hlole ya gore a kgone go itlhapisa kapa go tlhapiswa. Jwale ka gare go lefatshe la ntlhapho pharmacy re na le speciale sa clean sale tse e leng gore se tsamaya ka 600 motho ka moo. Wena fela ga e benaneng o batla go utlwa gorena ga o tla ntlhapho pharmacy o tlo etsa clean sale o tla le eng kapa o tsamaya jwang, o ka nna wa re tshwara dinomorong tsa rona tse ke tla di bulelang ga ke feleletsa lenaneo lenako. And then re na le gape le speciale sa rona sa go tisa metsi mona re bua ka bomme le bontate ba malapa. Malapa a qhalana memeya e ditshila e tsamaya baneng bana ga ba robale bosibu ke memeya e ditshila nengneng go thole gore ka go bona le dintho tse tsamayang ka gago go ntlo ga o tsebe rona go etsagala eng. Wena le ntate ga le sa kgona go plana go bankanya dintho tsa lona gantle o thole gore ga se le bankanya ntho tsa lona se di ya dilatlheya ka go tsela. Ngwaneso re na le speciale sa go tisa motse. Special sa rona sa o tisa motse sona gona jwa le tsena se tsamaya ka 3.5 ke 3.5 e kentse ditshebetso tsa lelapa kaofela. And then re na le enanang ya business combo e latelang ke special sa rona sa o qetela se re nang le sona sa batho ba business. Ke shebile gona jwa le tsena ntate motho le ha ebe a sebetsa ha a sa bana le ntho e leng gore o phela ka salary fela. Nou tjena batho ba zama bana ba ithekisetsa di-perfume bana ba rekisa eng and which is ke ntho entle yo because unemployment ke a theowa le yona and-e e ngata gona jwale o betere ga o ntse o zama e le gore o ntse o rekisa jwale ga e be o ngwana hese wena a ntseng a ithekisetsa batla gore ntho business ya ga e gole jwalo o thole di-customer. Re na le business combo ya rona mo e leng gore re tlo o qala pele rose kenya batho o nkutlwisise gore na bata ke ya ng ga ke tlo o fa ditlhaiswa tsa rona ke re o di sebedise gore o etse business e be le gore go na le dintho tse e leng gore o ntse o dutse ka gara tsona kapa memeya e leng gore e le fifi eo le o tsamaya ka yona be di sa sebetsa. Go sane ke o fa sewašo ke re go wena tlapa ka sona batho ba tla kena o bore ai maganyapa jwale ntho a mphileng yone ka reng ka pesitse senyama kanthi lebaka ko obaneng o ke se sebedise dintho tsa laki o sa kolomakapeng jwale ke tlo o tlapolola nna ga o fitlha go nna fere nageng mane o re ke kopa business combo ke tlo o kenya bate ya tlampollo mo e leng gore ga e benaneng go na le dintho tse mpe tse e leng gore and-e le ga o tsamaya o kopana le dintho tse fapaneng ga o tsamaya ne nneng o attendile mafu ga o ka ba wa tlapa ne nneng o entseng ga ke re ke ntho tseo fela but dingata ntho tse re kopanang le tsona ga re le batho re tsamaya jwale ke tlo o kenya bata e leng gore ke tlo tlapolola ka yone and then ke fitlhe ko fe creamy ko fe sesepa tse e leng gore o tlo di sebedisa ga o etsa dintho tsa gago tsa business ke tla o laela nna gore na o tlo di sebedisa ka tsela e jwang mara trust me ga o letseno ga leno dikela letsatsi business ya gago e sa tsamaya e yona ke guarante
0: wa ikutlwela hempamedi he wa ikutlwela hempamedi ga re sha motswarolwa fela ke 16 minutes past 2 kitsa batla ho tla botsa he o tsa fana ga di ka di special ke re no
1: ke ke
0: re tsa special special he ha batla ho botsa bo 0785859531 0785859531 o tla botsa bo he o lo botsa ha batla ho botsa di tlhaiswa o di ditsa tsedi o tsa tla o tsona bana ba medio ke a ka do beti a ja re fela ke tshe.

0: Dimmela anche lei qua, Castiglio, un amore, che è grande Castiglio. La profamasse frena credit, io ca in la profamasse, la frena credit, stratin se fe.
1: In la profamasse in tate, e tola la frena geng, la linea Ospro. La linea Ospro, ha palamite exi fella, o va jetta horo, o ya Ospro, ha ufficia Ospro. Ho na le dishopo tse sebetseng renkeng ena ya taxi tsa Sharpeville.
2: Mo ne le renke
1: ya di taxi tsa Sharpeville teng. E shebane le yona fela o tla go fumana teng tatu wa ka. La ninya o se fela ha ya u pala bi taxi fela ha be o tla ka koloi o shebe fela la ninya o se tlhomo di teng se tsama singo tse ka mongolo mo ho.
2: Ya ke ona bo lo wale so ha o le fela bo lo o tla bo so ntlo bo ona fela ha ke o fiyana bo lo. Le ka ehle. Ke kopa ho botsa pizza ya Pulse ba e tshwara mahle and ke bokae ke a leboha Pulse ka Pulse
1: pizza ya di Pulse e teng ke Terminator Terminator lona sebetsa di Pulse sebetsa di Pulse o ka nna wa fihla wa tlo ithola ke 150 randa ka mane ka ntlha tsa pharmacy ke sa tsebeng rona o tloa o le kae wena ngwaneso mo tlwang teng mara he ke 150 randa Terminator e teng e sebetsa di Pulse e sebetsa di Ulcer e sebetsa di Period Pains ma ha ebe nanong motho a mme ga o ya dinakong go bana le bothata e sebetsa di-kidney e sebetsa bothata ba e leng gore ke tse ba di-low blood ga ebe nanong motho wa ditswekere le gape le teng e teng Terminator ya rona ke ne ke tlotla dintlheng ya teng ne ke tlotla go yona ga ke bua ka dintlha tsa rona gore na dipitsa tse re di fumanang ka gare go ntlha performance ke Terminator le eng maara ge ke tla nne ke di latelele re nne
2: alright wa kena molaetsa mo mare ke kopa go botsa gore specialist at cleansing plus o thisa motho e ka ba bokang specialist at cleansing le go thisa motho
1: ngwaneso ga o itshwaretse fela 1200 o tlo ifumana combo kaofela o tlo tholang le di-product tse o tlo di sebedisang ga o se o le gae ka lebaka la gobane e tlabe le specialist ena sa cleansing be re kopanya le o tisa le di-combo e tse o leng gore o tla di sebedisa ga o se o le gae
2: alright okay le molaetsa wane o laetsa follow up wa di-pulse are wa leboga ka sebokeng a go tla fitlha o tlala le o kena ga o lebogela fega o amogela bona ha tlhapo pharmacy ga wa boela ngwaneso ngwaneso o ka nna ba fa bo ngwaneso le go utlwa gona jebaya jwa
1: go na le pizza e leng gore gape batho ba bangata ga ba enkelele tlhogong and-e ke pizza e thusang gagolo gagolo-golo ke pizza e leng gore ka rona ka ntlhapo pharmacy re bitsa voka e nana ntate e thusa ke bua gagolo ka batho ba bagolo ba e leng gore ba tsamaya ka mathopa ba tsamaya ka masapo e leng gore a gana go ba jara nakong ya gona jwang and-e gagolo-golo ga re voka re bua ka batho ba e leng gore maybe mosomong o tswa ka gago di-operatione nako nngwe di ya o opela kapa eng voka e namang e kwala maqeba e leng gore a ka gare o tswa ka gare o di-accidente and then o thologe ka gare ga o ka ba wana meriana e tla o thobang ka gare wena o thoba ka godimo fela leqeba le ka gare le ya o ja ntate leqeba le ka gare le ya o ja jwale buka ena nang e thusa ntho e jalo le methapo e leng gore e ba stafe ga e benaneng le gore motlhomong o tsamaya ka stresse se se ngata o thologe nenneng stresse sa gao se o bakela le tlhogo e ganang go fela e teng voka ya rona e leng gore re rekisa fela ka 250 randa o itholle yona fela ngwane se kgone gore le wena o be gantle gagolo ga o le motho e leng gore o sokodisiwa ka masapa ga ke tsebe gona ke entrendi ena e teng ena maara ke bona batho ba robeya masapa e ntate batho ba robeya batho ba robala ka gago dipetlele batho ba kena ka gago di-operation jwale ngwaneso itholle yona ntho e nanang gore o kgone gore le wena o kgone go
2: phela
1: ke voka
2: alright
1: e thusa ka masapo le mesi
2: go na le botswalelo bo waka ebile gobeile masapo ke a tshepa mametse o mametse ke tla go next week a fetšhelete ke botlele yona
1: ga ona bothata ngwaneso and then go na le ena gape go thweng ke pitsa ya bontate pitsa ya bontate yona e thusa ka prostate gagolo-golo batho ba bontate go na le batho ba suffering from prostate cancer mara o thole gore nako nngwe ga e tlo itlhaisa ka nako eo o thole gore nako nngwe o se tsamaya fela ka bontsho ka kapa nako nngwe ke reke ga e sa kena gantle ka rena le pizza ya bontate le hore e tla thusa tsa so goma baka ao ena nang ke rata bo ikhothalletsa haholo le basebetsi ba dilang ba dutse fatshe ka ka ditlhala ka gobane e thusa le theka gore le kgone gore le skana la dula fela le ntse le le stay jale batho ba bontate haholoholo ke a le holetsa mo le leng teng a ke le tholeng thuso nako ngwe tlane le re ee dithakala ka se le le bohloko eng ngwaneso pitsa ya bontate se le teng ka ga go Ntlhapho Pharmacy yona e itholagala fela ka 150 ranta o ka itholola yona ka ga go lefatshe la rona mmana renageng and then go na le pitsa e nanang e leng gore go thwe ke ya mmusa pelo re a tlhokagalelwa ntate re a tlhokagalelwa malufu ke ntho teng ga se ntho tse e baleyang o thole go nako nngwe se tsogelwa ke di-high blood ga o ka ba balela gantle mo family ono ne o sa gantlhile ka nako bate nako se setse leoe ya gotlha ntho ena obane motho na nele motho ne a tumetse go wena gagolo jwale ga e be naneng o tseba motho ya nang le bothata bo ka bonbonno mo tholele pitsa ya rona.

0: pizza tsa rona tse leng hore re di tshwere ke tsona tse, and then re na le pizza ya bana.
1: Alright.
0: Ho na le ntho ena yo thweng ke ntho ya bana. Batho ba baholo ba ehlomphisa batho jwalo, and then yona o itholle yona fela ka 100 randa e tlabe e ntsha taba e tshilana. E tlina ngwana, ngwana le leta, haebe yana e le hore ha ba ka ba montsha le leta ka hare sepetlele. And then re ntse re na le tshebetso ya bana le yona, haebe yana e nang le seanyana le qetang ho hlaya ngwaneso. Ali etsa fela kgwedi fela, o ka nna le atometsa fela ra tlo le tshireletsa. Ho ska ba qetelletse o so qetella o lusa ngwana ka lebaka la hobane o sa hahlametse ke memeya e ditshila. Hobane nakong ya hona jwale ntate batjha ha ba sa emela le 3 months hore motho a tswe ka hare ho ntlo le ngwana. O thole hore ngwana o sa qetella a habola. Jwale rona re le bantlapo pharmacy re na le yona tshebetso ya bana e leng hore re etsa fela ka 500 ranta o tlo fumana le pitsa ya bana e leng hore ke medina e tshila. And then re na le ntho ya rona motšhini wa rona wa detoxing machine.
1: Yes.
0: Ya motšhini ona nang ke motšhini o ke o bitsa busa balele. Nna ke o bitsa busa balele. Motšhini ona o thusana haholo. Hei, wa bona ha ona ntho e ke e tshepelang ona jwalo ka motho e ka re o tshwarwa ke stroke. Ntate batho ba ema. Ntate batho ba ema, ba ema ntate batho. Hei, mara he. O teng motšhini wa rona wa detoxing machine e leng hore ha e bena neng o na le bothata ba ho robala, o na le bothata ba di-acid, o na le bothata ba hore mohlomong wena motho ya itsubelang haholo nakong o hlokana fela hore fela o kotlo detoxiwa o kgone ho theoswa ntho ena, hobane nakong nngwe le mekhaba ena ha re tsebe rona e bakwa ke e tla re ha o so o nwa tai mane utlwe se ka re yo taya times two kanti acid se ditseleng jwale e tla kamane ka rona kamane ka ntlha performance kgone hore o tlo ntsha taba le di-acid tsenono dintho di-arthritis. Ho na le batho ba e leng gore ba sebedisa metsi haholo ba qetella ba tshwarwa ke di-arthritis. So e teng mo detoxing machine wa rona o leng gore e tla re le wena ga o kena ho ona o sheba ba tlabe o tlabe o jwetsa ho rona bothata ba gago ke eng, gobane o tlo qetelletse go jwetsa go le rona ga go qeta ka wena re tlabe re tlhoka gore go fe treatment e feng gore o kgone go phela ngwaneso. So atumela ka mane ka ntlha pofama se o itholle fela detoxing machine wa rona ka 300 ranta per session. Per session meaning in ka 30 minutes. 30 minutes o dutse e ntse e nkolomaka.
1: Ah, mamerashap tsorona he bashma bile ntse supile 27 minutes past 2 re dira gore ya braro bane he ke tse ke tla kgaitsedi yaka ba kganyapa ka kwano a re tshwaretse sa ntlha pofamasi ke tate tlhapo hayo ka jeno e hayo ka jeno hei ke thoke ke tourist ka jeno batatsikana ke ne ke botsa ka moriana wa di-grampe a re o tswa le qwaqwa
0: ene re na le branche ka qwa re na le branche ka qwa empa fela ke sesho ka aderesa teng mme wa ka a ka nna re contractor fela dinambeng tsa rona tsa ntlhapo pharmacy se ke tla di siang mara before ke tswa kwano ke tla di siya dinomoro tsa rona tsa ntlhapo pharmacy re kgone go fa direction hantle o teng moriana wa di-crampe mme wa ka ga o fitlha fela o ba jwetsa gore o batla moriana wa di-crampe o teng le yona terminator e ntse thusa ka wona moriana ono wa di-crampe onono eska ga ke tshilo ke re o kgona gore o thuse le mesifa ya gago ga e bena neng e le gore ga e tsamaye hantle wa ikisisa. So o tlo thola ka 150 ranta mme wa ka ka gare go branche ba rona ba qwaqwa wena ebile o gaufinyana he ga e bena neng qwaqwa empa fela ke sesho ka address ya qwaqwa mara ga ke tsamaya monanang ga o ka thinta fela dinomorong tsa rona tsa ntlha pofamasi tse ke tla di bitsang pele ke tswa ka gare lenaneo then re tla qetelela go fa direction
1: ya harshaptsona mabedi 29 minutes past 2 ditsere gore ja boraro ka kwalo hee

0: each and every organ. How do you tell us to keep it? The work organ only low in the room because he has sensor from inside the house.
1: Ke ona he ngwane sa wa thusa he wa thusetsa o ntse o thusetsa ka mone he wa kena molaetsa ba re alright alright no ke lukitse ngwane so ba re le teng le kae ke ne ke botsang ka o fumana moriana wa bana na ngwana ka o sokodisa ho ja o na le 8 months.
0: Eh ngwane so hlaya ka mani ka nhla phu pharmacy ke sa tsebe rona o tloa o le kae mara he re na di dibaka tse tharo o tla hlaela fela ka haro ho nhla phu pharmacy ka o fumana ngwana bana vele a ke go tna go go thola go ke dinyoko ntate o thola go bana ho sona le motshiso lo bana le motshiso bana bana la ho ba sebedisa mala mara go hlokala gore mo leng hore di ntho tsena tse sebedisa mala di fitliteng le wena o gone gore o monwese di herbs re ho tsere ntse re nwa di herbs phela ho bong gone ba rona le bontate mo ba rona. Jale motholle moriana wo nonong gore le yena gone ho ja hantla gone re a tshwane le bana ba bang.
1: Yes.
0: Yeah.
1: No go lo he wa thusa go le so te moriana tla ikopana le bona ba nhla po pharmacy. Ke shapetsa rona fela ba be di 23 minutes to 3. Re tsenga ho re nyana bora ro ya le ho kitso ka nna botsa lo yena ga kwa lo he. Empa ga itsela go tsana le tse di tsa di hlaiswa tsa tlo di bua ga tsona tse re tswala pele ga ho re ja brago ga ho re ja brago wena o ka bua fela o se mal korwane itse ba tla moriana wa waleleta eh ya usi utse wa tlamogana wa leleta yes jwa labu
0: ke 150 rand
1: 150 rand
0: 150 rand tangwane se witholla fela sekupu se le seng fela o tlo utlwe fela leleta lena ha le thewela fatse
1: e bile ke se bile la kere ke se bile jwa ba tla o le sa bela dutsi mo
0: ah u bula di vocals aya tumele ka kwana tumele ka kwana to thola sekupu se bua ni fela u bule di vocals tsa haile
1: yes yes
0: ke ne ke batla le bua ka ditlhaiswa tsa rona tse leng gore diteng tse leng gore batho ba bang ga ba awe ka tsona wa tseba ka jeko lena haholo ke batla ho bua ka taba ena ya hantse ke bua ka taba ya moya o le fifi ho na le batho ba tsamayang le dinthwena ho thweng ke spiritual husband nthwena nang e kenelletse haholo ho batjha ba e leng gore ba phela nakong ya hona jwale ba tsamaya ba ntse ba dinka ka ntle ka monanang o sa tsebe rona motho ka o fapana gona o ithotse kae mara go na le ntho yo o thweng ke spiritual husband nako nngwe ngwane so spiritual husband o tla go wa applya ebe ga o na nix e lokang ba tseba ga o na le spiritual husband o tla thola e le gore le bagotsi ba gago metswalle ya gago yo o tsebang gore bana ke wale ke tsewa le bona o thole se ba o jeketseng thate yo nyonyisa le batho yo bate o dule o le mong yo o etse kare o motho ya tlhaga o se motho ya tlhaga jwale ntho ena ya spiritual husband ngwane so nako nngwe ga e poka gagolo e poka nakong ya bosibu o ikutlwe kare motlhomong le ga e bo o robetse go na le dintho tse e leng gore di tla tlhaya tse di tla gong o tsamaya le batho kapa o etsang nako nngwe ditoro tsa gago di be mpe nako nngwe ditoro tsa gago o di lebale because yo ga yo batle o le kae ga yo batle o thola thuso bathong ba bangwe ntho ena e tla o kwalela le mesebetsi ya matsogo ntate
1: Ya kwala
0: ntate ene ke ntho ye leng gore e tlhopha batho ba bangata jwale ke tshwaretse bata ya teng se ke tholletse leqheka ba tsa ba re ngaka ha e hlole ke nete se ke tholletse leqheka ngwane so ho na le bata ya rona e ka go nhla po pharmacy e leng gore e tsamaya ka 450 randa e ha o qetile ho e thola o tla bo o fumana le ntho ye o tla beng o e sebedisa haye dihlahiswa tsa rona tse o tla beng o di sebedisa haye ha o so le haye re etsetsa horeng hore o kgone hore le wena o tline o kgone gore di spiritual husband tsena ga di tloa o kgone go le wena o bonagale ba buti ba o bone le wena ga o se o tsamaya ka ntle ka mona o tsebe le bontate le a ba se ba re ausi o se o tlala bogale o se o tlala bogale o nana go ona o batlang ka moraka ona ke ona nthwena yo etsa gore o tenegele le batho ba bontate o bone fela o se o batla go tsamaya o le mongwe o se ka ithola o batla go tsamaya le batho jale e teng ka mane ka ntlha.

0: pharmacy ke 450 randa and then re na le tshebetso ya mosebetsi mona nang ke batla hore le mmamedisise hantle tshebetso ya rona ya mosebetsi ke 800 randa.
1: Okay.
0: 800 rand ya rona mtate re tla be re kentse dihlaiswa tse leng hore re tla be re uetsetsa tsona mara o tla le CV ya hao.
1: Alright.
0: O tla le CV ya hao hore motimo ha santsana re file matla le rona re tlo kopela le ka CV ya hao hore ha o etsa meisa le skana ya nkuwa ya lahlelwa totimane. I understand. Cause motho o mong o tsamaya fela tjena. Ha re re thapelo ha isebetse ya sebetsa mara le yona e hloka mthusi ntate. O hloka go lwana o thuse na ka ngwe ke di case tse leng hore ke tsa gale ho tloa hae. Ha o tsebe rona di tla di affecta ka tsela e jwang. O thole go wena ha o sa fumana mosebetsi batho ba pela ha o bona. Ba ntse ba fumana mosebetsi mara wena ha o fumane mosebetsi. Re na le tshebetso ya rona ya mosebetsi e leng hore ke 800 rand. Mara ha re tlo etsetsa yona o sa tshwara CV. O tla le CV ya hao. Mamela le ha e bena neng le go sebetsa ona le position tse o dimotse leng hore wena o batla go di applyela tse tswileng ka hago company ya lona kapa mo sebetsang teng. E tla o itholle mosebetsi, o itholle tshebetso ena nang ya mosebetsi. Re gone hore re gone le ho rapedisa. Wa itlisisa ntate. Re gone hore le rona ha re ntse re rapela re kopa modimo go beye le di CV tsa hao go beye. Mara ha se hore di tlo dula ho rona.
1: Alright.
0: Ha e tlo dula ho rona. Na go ho etsetsa tshebetso ya hao ya mosebetsi re tlo e etsa ka tsela e re etsang ka yona then o tsamaye wena o ise di CV.
1: All right.
0: Yeah.
1: E jwalo he mabedi wa ikutlwela he. 18 minutes to 3. Re ga hantle. Ke o lokela mlaetsa re go utlwe mlaetsa re ka kwalo mabedi re ka kwalo. Ke ne ke botsa ka o thola ka bokae ona moriana wa bana.
0: Moriana wa bana ke itse ke 100 randa.
1: Right. 100 randa fela ngwaneso ka ha go ntlha po pharmacy. 100 randa fela ngwaneso. Ya, o tla fa di tlhaka fela ha tlo tswa kwa ngwaneso, bo di address wa thola ka di number jwalo he. Mamedi wa ka, e re ke tse fela tjena.

0: Asimohe, mamiri mo tlole ko FM Mashabana kwe hao. Metutu ke mashuma mabedi ka morago ra ena ya rona ya botshelela. Re khutlela jwalo ho wena mamedi motle ka mogao ba o lutlwe le hlaso le monate leno le reng Jesu wa makatsa. Jesu wa makatsa ke a iputsa o be a bone eng. Ho etsaetseng bophelong ba hae se montshitseng hore ka nnete o wa makatsa. O tsebe motho ha ke a gotse fela mamedi. Ha ke a gotse fela motho. Hang ha gotsa o tsebe o sona le seo a se boneng. Ka nnete se mo makaditseng. Ho bontsha hore modimo wa rona o ntse a tswela pele ho etsa mehlolo letsatsing la kajeno. Ntate dumela. O ntse o le teng. Ya, ano. Ke re ska ba baleile ya rapina ntse o tla jwalo ya ba kwena o le o se utswile ka festere.
1: Ah, tjhe, ke ka baleya. Ke phamisa matla.
0: Okay.
1: Moya.
0: No, ke a itebohela ka nnete. Mamela, ntate wa ka. Re le le kwa FM re thabile haholo ho ba le wena ka go sena studio.
1: Lame.
0: Ke monyetla ho rona hore re ne re amohele baeti jwalo. Ka nnete ha se ntho e re etsang ka kobello, ke ntho e re etsang ka lerato, ke ntho e re etsang ka kananelo. Ke ka hona re thabang ha o le teng ka ho re itumetse haholo ho ba le wena tsatsing lena la kajeno. Busing bona ba kajeno o itse o ko tle, o itlise ka ho phaposetsa lekwa, o tlotla jotsa momamedi. Ho na le motho wa mametseng hae mane. A sokang a bina o mong a rata mmino mara a tshabang o kang ka stepe sa pele. Ho na le motho a o mametseng kae kae e kgale a bina e reng ha qala a utlwa yena o santse a nanetse pele o sa tseba di-challenges tse bo ma 10-12 tse a kopane le tsona tse wena o sokang o kopana le tsona. Ha ntho tseo di seke tsa o kopanya hlogo tseno gobane o mametswe ke dibini tse tswelletseng pele, o mametswe ke motho a ntseng a thuthua, o mametswe ke motho a sokang a qala mara a rata mmino. So bao kaofela o tsebe tseo di buang di na le impact maphelong a bona. O mong di a mo aha, o mong di tlo mo nyahamisa, o mong di tlo mo emisa le mo a neng a sa nyahame teng, di tlo mo kgothatsa a be a eme a tswele pele ka leeto. So tsatsing la kajeno o tlotla go tsebisa ka wena ka mmino wa hao le tseo tsohle, ditoro tsa hao tsa mmino. Re a itumela ka nnete ntate re thabile haholo. Ke santsane ke qala diputso tsa ka tse mmalwa. A ko re joetse hore ntate Oupa Hlapi, ke a tseba lebitso la Oupa hangata. E seng le tletsetletse fela, ho na le se neng se patwa. Ke batho ba reeletsweng ba. Wa bona bo Oupa, bo Ouma, bo Malume. Ke batho ba reeletsweng kaofela, kengenyane eo. So ke tseba re tsatsi la kajeno go tlo utlwa hantle hore lebitso la ola nnete ke mang. So ntate wa ka, nako ke ena ke ya hao, o na le 15 minutes re tlo buisanang le wena ka yona. Bua le momamedi hae, modumedise o mo jwetse a holanyana ka wena pele re kena leetong la gola mmino.
1: Momamedi ke se ke dumedisitse go tlo tse nne mo le kwa FM e finyelelang teng.
0: Yes, yes.
1: Ke re ke nke nako ena le motsotso ona go tsebisa gore nna jalo ka Oupa Hendrik Hlapi.
0: Yes.
1: E leng letswalo la gona mona lapeng mona Vale.
0: Hai bo.
1: Ke dula haufinyana mona, haufinyana le Madela Square.
0: Okay.
1: Ke ngwana lapeng mona.
0: Hey, what?
1: Mpa jole ke ngwana ya holetseng Everton.
0: Okay.
1: Ke tswa Everton ka jole se ke le Sebokeng. Jole ha bophelo bontse re ya re hola. Re mong le mong tla bona magolo a matata.
0: Yes, yes.
1: Mpa bophelo ha bontse bo le hantle, ha re so be le mathata.
0: Ne o outia kasi.
1: Ke outia kasi jalo ka batho ba
0: bohle
1: ba tsebang Vale.
0: Allah.
1: Amen. Ya ke ona yeno taba jalo mmara he le tong la bo Kriste
0: la mino a tla ke le to la mino nda tore o kopana kae le mino ona.
1: Ke motho
0: ketele so recorder je.
1: Ke motho le dikhwaere tsa clap and tap. E sale ke a gola ke sale monyenyana go labana le setlhopha se leng ga senyolola o tlowa fatshe kwana se ne se bitswa balopolo ba Christian.
0: Hai bo.
1: Se teng Lakeside monana ra ikalela sona gale mme ra tsamaya ka sona ka dilemolemo ke bile modula setulo wa setlhopha seono ka gola for 13 years.
0: Hai bo.
1: Ke le modula setulo wa balopolo ba Christian jaanong re ntse re sebetsana le mmino. Jale mmino ya ba tshiseo ya bantho e phelang ka go rona mona
0: jale
1: itse ha ntse re le kae kae re hatisa ka dikhwaere re ntse re kopana le mathata re sa phumelle ya ba ketlelwa ke takatso ya ho ba le tsebo ka taba tsa di recording tsa di studio
0: okay
1: ba le thuto nyana yeno ya aha CD ya pele ya khwaere ya ka yentswe ke nna
0: aibo
1: ka ehlole ile re mathile ga ba ga matha empa batho ba neng ba nhlola e ya ba bona ba nthusang ba nruta
0: o ntse matha le ntate mmelo
1: ke ntse ke
0: malume wa dikwaya
1: malume wa dikwaya
0: ja e bana e bana
1: ke morata ka pelo ya ka yo hlobane o tswa le eto le na hantle
0: yes yes re
1: tswa ka ka taba yena tso re tsamela dikwaya re tsengata re di bina re ha hololo le taba ya ho ithuta lo rata modimo dikwaya re di ruta ho rata modimo a se taba ya ho bina fa batho ba re arasa a thile rona re ya tlotlisa re phamisa modimo lo re re ikatametsa ho fili yena so le eto la ka le ka dilemono he ka tsela ya ya mmino so ke ne ke le motho a recordile album dingata tsa di clap and tap
0: okay
1: di teng tsa apostola ke reketsa apostola ke teng ka mono
0: e
1: bana ke tsela ke rata modimo ke batla go ba ho fili yena ka ditsela tsohle mo thu ngo kopana teng le nna ke a fihla amen
0: ah ke tawa tsimona tsetseno ka nete re ke boela ntjotse o fitleleng o rekota tjena ho go qetela o rekota tshusumetso e jwalo se beat se sekalo courage e kalo o inkile kae na be hona le batho ba ileng ba go thaletsa ka pa bile fela qeto ya ha one day o ipulela go le nna kilo recorda ke tshwane le mamma e fitlile jwang e hoe
1: tshiseo ya hore ke be le album le nna ke hatise e tlisitswe ke maemo a bophelo ha o ntse o sebetsa le batho ba bang ba etsa di album tsa bona ba bina o mametse melaetsa mara hona le mane mo modimo reng wena o etsa eng ka ya ka thomo
0: okay
1: jona ha e fitla nako eno o fitla go mara ke ntse ke na le malome wa dikhwaya o ntse a etsa mara ha tsamaisi waka o etsa ya ha etho jole nna yaka iyeme jole ka nna ha ke etsetse modimo letho ka be ke tla ha le ha modimo a nketsetsa meka le mehlolo bophelong a fetula tse dintsa dintho tse ne ke nana dikeketsa fetuwa ke ke tla bona mara modimo ona wa makatsa jole ke tshwanela go bolella batho modimo wa makatsa o etsa mehlolo mo batho ba saetse o fetola pelo ya lejwe
0: oh yes
1: jaanon ke mo o tshiso ya re le a fitlha gomane o ko atumele maiko ona le wena o bolelele batho ka nnete jesu
0: oamakatsa
1: ke motho ya buang ka efangedi haholo maka fumana gore go bua efangedi fela o rera e tlhoka le gore batho ba bangwe ba kgone go bale nako ya go mmamela lentswe leng ka nako e telele maka pina ka 3 minutes eo o fumane molaetsa wa efangedi
0: ke nnete then mminong o buile ka albumo ya pele ya clap and tap jwalo jwalo ke albumo ya bokae o fitlhela gona tje
1: ke a gola ke albumo ya botshelela ke
0: na le
1: albumo tse tharo le balopololwa re na le albumo tse pedi ka khwaere ya apostola
0: okay
1: ya kereke
0: then e be ba mona mosoliwa
1: then albumo tsa ntse malome wa dikhwaya le teng ke teng mola le mola
0: okay
1: go tlatatlatsa dipineng tsa gae mo go na le mo le nnantseng ke fitlha ke
0: tshwaratshwa
1: ke rata go producer
0: okay di sebeditse jwang ga o sheba based on the way di neng di ratwa ka teng ke batho di rekwa ka teng o bona di sebeditse jwang
1: di ke bone di sebeditse hantle pele gwane ne re na ne re sena di-digital tsenana
0: yes mo ka kgonang ka reita ditho
1: tsao tsamaya o e rekise ka letsogo mara tse ne re di tshwara ka letsogo di ne di fela
0: aibo
1: go bontsha gore ka nnete batho ba ne ba rata mosebetsi ne ro etsa
0: yes ebile
1: ba utlwisisa molaetsa gore sethe botlhokwa ke go molaetsa
0: o
1: finyelele bathong jale ka go se rela di-digital platform se kgona re bona ka di-numbers ya godimo gae ka nnete le yona ntse e finyelela
0: no ke botle bono then going forward kwena ona o tlile kwa ka jeno mamedi o thasela o tseba gore mmino ona wa gago a ka o thola kae mmino ona wa gago a ka o downloada o kae ke ka mo o ka wa mo directelang teng
1: ga ona jwale ke gona re ntseng re di uploada di tsebo o kena digital platform se kaofela lebaka ke gore re ne re na le tsietsi ya gore re seke ra di kenya ka nako e leng nngwe le ya malome wa dikhwaya ga re batle o setisana ba re sebeditse mmogo di be le sebaka e nngwe e fete pele e nngwe e tle ka morago jale ke gona re uploadang yaka gobae malome wa dikhwaya o sa le pele re tsebe o sebetsana le e latelang ya malome wa dikhwaya di ketsa kena ka nako e le nngwe e ka re re a lwana
0: no ke rata tshebedisano mo eno ya lona e ya bontsha go ka nnete le santse le tlo ya gole
1: amen
0: go dibini tsa gospele tse leng teng ga ke mametse mmino wa gago ga ke tsebe ke tlo o diela ka kae wa ha se ke utlwile gore o sekametsa olo ka Sione ka mane wa ha o ke utlwile o na le tash ya Sione ganyane but ga ke kgone o nepa gantle wena o bitsa genre efeng ke gospel yes but ya
1: mofuta wa gospel ene ke bua le yena ka letsatsi le leng ge tse ya mane ke boena wa tseba mmino ona wa ka o kopa kopane.
0: Yes.
1: Go bana ke motho a gatang evangeli. Evangeli e tswana le soul. Jale ke ibitsa gospel. Go bana ya maikutlong ya ka se ya.
0: Oh yes, oh yes.
1: O ka sitse a holo ka motantso mara re fa sitse a holo ka lentswe. Go na le dipina tse ga o di mametse o utlwa lentswe fela the whole song.
0: Mm.
1: Be ba background ode e ba holanyana maga holoholo e bitsa me isa lentse jole ke bitsa soul gospel ba ke mo re buang le moya.
0: Yeah, yeah, yeah. Wa tholahala for ke tla re mikitjaneng hona le nyalo ka mona ona le party ka mona ba batla motho a tlo binang live a o o hlahelle ka pa o motho a sa kene into tse jwalo
1: ke motho yo ke motho a fumane ya holoholo ke me kitchen eng yohle mo ke fumane invitation teng ke ya fihla le mo ke sa mengwanga ke fihlile ke fumana go ke ntho ya ntate modimo le nna ke yena be se ke fihla ke etsa lerata gore batho ba utlwa ka nnete modimo wa makatsa ge ke tlo Jesu wa makatsa so mesebetsi ya ke na hohle
0: yes yes
1: ha hona le me kitchen a jola ya manyalo mo hlokala go tlo bina teng re ya ke re bui kana go ha ke hlola o etsa be ke phone la ntate malome ntate melwa mona ke ntate go na le lebaka le itse ka gola o ka hlaella ka mo ka pa kana go ntlo la re tsamaile re le babedi ele la re tsamaile re le babedi be se re tsa ntwe leng re tloela go ona ke mangona ke mang
0: be
1: se re sebetsa mo
0: ho di binitse leng teng ka rana ha ya rona ya South Africa ke a tshepa lo dumela go na le di binitse o di ratang go na le di binitse dutseng pelong ya hao tse kana go tse di reng ha o bua o bolakatse eka o ka bina jolo ka nyeo kapa la o salakatse o bina jolo ka yena hona le tashi o adan le ona ha o mametse pina tsa hae o tlala morolo o tlala mafolofolo o labalabela o ka etsa mo ka motho mang ke se bini se o motivatang se o etsang o labalabela o ya pele na ebe ke mang motho jolo
1: ei pelo ya ka ene dutse ho ntate ona senga re sile ntate Sifiso Ncwane.
0: Oh yes.
1: Ke ne le ba ke la molaetsa.
0: Mm.
1: Bana a bina no utla maikutlo a hae gore a dutse pineng ena.
0: Yes.
1: Molaetsa wa hae no utla o dutse ke ka ho keng ke bina soul gospel. Ke rata di mino o nan le molaetsa o fitlang o tla maikutlong. Ke yona ntho ke rata. So ne ke mo rata haholo that is Sifiso Ncwane. Le dipina tsa hae tsohle di tletse pelong ya ka.
0: Yes, yes, yes, yes. Then going forward, hona le sibini se o labalabelang se o tshongwa tsaba na ne se ntse ne ke bapala bolo go na le di-player tse ne ke tshokere kapa di-team tse ke tshonke ga bona a nka bona re dlala le team 18 ka bona ke makile so and so ke mo makile full time ke ka tshokere a ke nna ke nna and then re kopana le team yeno ne ke tsa boshoba gore ka nnete le bitso la ka le a sala go sala o bua ka nna fela mo so le mminong di teng thotse jwalo go na le sebini se o labalabelang gore se na nka bona ke share stage le ena ha nka bona re qothisana lehlokwa le ena ke tla tsho ke ra jwale ke fitlhile dipitsa ka di a utlwana e be ke sefe sebini se tshwanang le seo bophelong ba gago
1: ai ke rata batho ba gole ke rata takindo
0: ai
1: ntatola ahi
0: a ntse a tlala stage jalo a ya kwana le kwana yes
1: eolegolwenao e batla maga ga o ka o mamela pina tsa gae o fumana o coutile bebele jaanong ke mo ratela lebaka leno re ontate ana ka nnete ke mo rata gapelo ya ka ga modimo a ka etsa sebaka ka ithola re kopane le ena gona ebile re na le toro ya go kopana le tate William Sejake re etse collaborationnyana ke takotso ya rona le bo ntate ba mmalwanyana mona vale gore re nne re kopane ba re godise
0: ai man
1: gobane bana ba se ba fitlhile pejana
0: yes mara, yes
1: kamane re shebeletse bana ba seng ba le godimo ka letsatsi le modimo tla etsa tsela mara tsela ya rona e kala hae mona
0: e kala hae
1: ke ka kala sealemoyeng se hole ke sa feta hae mona le gobane ke ngwana lekwa
0: oh yes ane, oh yes
1: no re shebe dintho tse jwa
0: e ka ba ntho ntle haholo eno ka ba ntho ntle haholo gobane there was a time mona ke leka ka hohle hohle ke tshwara ka mona ke tloela ke tshwara ka mona ke founela kwana ke gutle ke batlana le monna ona e ba reng ke Omega Gunung.
1: Omega Gunung.
0: He's one of the guys ya hatetseng pele ka Rovale e o ke labalabelang gore a ke a fitle a ka tlo dula le nna tjena e ra dutse le nna tjena a ke a gona o ka bua gore yena o ra fitlhe mono o fitlhile jwang ke a tshepa le o dumela gore le tlo ithuta tse ngata ho yena.
1: Ka nnete
0: ke tlabe ke sa kgetholle empa ke eleletse gore is one of the most consistent artist tsentseng di matha le hona tjena ba fitlile ba bangata e ba up and down yane motho a qetela nyametse impa yena o fitlhela ona tsena ke eleletse gore ke motho a ntseng a dutse ande a ntseng a nyoloa le o feta so ke ntse ke le moemong a ke se latlhe tshepo ke santse ne ke tlo mo mema atle a tlotla a bua le di-artist so ke toro e ntle e o nang le yona e ka o tsweleletsa ke eng eo o ka wa ratang motho a ntseng a tshaba o kena minong kapa advice so to say ya motho a ntseng a bina kapa motho a ntseng a tshaba o kena minong o na le tsebo o na le lerato la mmino mara o na le letswalo o kile a bona mamang a feila bophelong so o tshaba o kena gore what if le nna ke a feila wa tseba batho re na le ntho e jalo o lose toro ya gago ka baka la tshabo fela ya the unknown ya gore le nna nka tlwa ka feila ba tlo ntsheya sekang eo nkampa ka dula o ka mo advicea jwa motho a tshwanang leo
1: keletso yaka ke gore ga o sa feila ga o ithute
0: um
1: go feila ke kgato ya pele ya go atlega
0: yes
1: gore o atlege o tshwanetse o feile go atlege o tshwanetse batho ba o tshege ga re khutlela lentsweng Jonas o ile a qetelela a le tulong e fosaetseng gobane a ne a tshaba batho
0: oh yes
1: a re mo o ke yang teng mane ke tlo thola batho ba fetang nna ke tshaba o kena industryng because go na le batho ba ka godima rona bo omega gunong ke tshaba gore ga nke ke atamela go tla tho ke iketsa yena
0: o iketsa yena
1: ga go abina ba rena go mamele le style sa gae kare
0: ke moshabeledi wa jaefang ka teng
1: moshabeledi wa etsang ka teng mara yetsela yeo ke yona e re rutang
0: ga
1: se ke le pela gae ke tla etsa saka style mara ke phamisitswe ke sa
0: gae
1: ke sa kgathala go leka la go ka go hangata o tla ithola o phahame
0: phahama gape o tswele pele
1: ntho e bohlokwa ke neo le thume teng ka gago wena e tshwanetse o iphete bibele yaka e re ga o nkile kano o se ka dia o iphetha jale re nkile kano mmino mona jale re tlo iphetha
0: ya ntate wa ka ke batla go fa mmamedi pina e latelang ke na le pina tse pedi tsa gago mona ke jobo le ke ikokobeditse ke efeng eo o lakatsang re fe mmamedi and hobane
1: ke batla ke ke lahlelwa ke kgetho re ke etsetse jobo ke pina e leng gore ga ke etsa mane e kila ka laka ba letlelo ya le ntho ya gore maemo a jobana ke le ka rona ke maemo rona re kenang ka ga rona re na le maemo a tshwanang le a jobo mara a tlhoko ya mosebetsi
0: okay

0: hle mo tswang re mmametsu le teng re ya dumedisa re ya dumedisa ra o hla ka letsola mo hao re re dumela hle bona mo hau helwa dumela hle ngwane Yesu ho hle mo tswang o mmametsu le teng le busubona mo di mo sale mo tle Jehova o sale le rato o sale le reko ya le kanan le ena ha so bonwe le busubona re ya dumedisa Ohle mosang o mametso le teng ba jwetse ba bulele di radio tsa bona ba jwetse ba le Africa bo ro ba le kantle ba jwetse re ba re fela www.lekwafm.co.za ba tla e bona ka mala o blow ba tsebe fela re ke le kwa e tla re 91.0 megahertz o ba jwetse re ba imamela ba le hole ba imamela ba le haufinyana re re dumela Sasolbeke dumela khutlo tharo ya lekwa dumela mama mfubedu ye sentse re o wetla re o dumedisa Paris dumela Clastop Fusion Scroll Botterville Kronstadt re re dumela Hetelbeke dumela Soweto Rathanda ke a tseba le re mametse le bosu bona hohle mo radio ena e fitlang teng radio thatoatse a radi thatoatse radio e mamelwang ke radio tse di sentsege le teng ka kwano rona ba Dr. Prophet Paul Mpobole Emmanuel Christian Ministry e re wena le bosu bona a o be le rona gore ntsena tse pedi tle dumela tle ngwaneso
1: ra le dumedisa ka lebitso le matla lebitso la Jesu Kristi wa Nazareta ai le bosumbona ke bosu ha ga masibo bosumbona e ntse le modimo ka nnete ha hloloke letho ha hloloke maemo bosumbona ke tlo jwetsa ke re dumela hle mo ha u helwa morena o na le wena dumela ngwaneso ka rabo emo bo leng ka rabona ho bane ntate modimo tlo ntsa bosumbona go tshwagatse ditabatse monate o dumediswa ke mema time ane ntso ka mala ngwana ntate mo profeta dula le rona go tloa ona jwale ho fihlela hora ya ho qetela hle ngwaneso ha ke ga re tsamaye le bang ge tsamaye le mo apostola ngwaneso ba dumedise hle
2: enke re ke nke monyatla ke dumedise ba mamedi ba le kwa FM busiu ba tsa tsira ka jeno ke dumela hore ke nako ba sale ba yemetse ke nako sale ba e batla ke nako yane ya mo ntate modimo wa tlo bua le maphelo a bana ba hae ka teng busiu bona jwetsa ngwaneno jwetsa moisano wa hao Jota familia ha hore ke nakwane matla ya Emmanuel Christian Ministry monta temudimu a tlo bua le bophelo ba ha ngwaneso ke o dumedisa mantsibue ngana ku dumedisa le bitso le le holo la mo ka media renang la mo ka media go nela le Jesu Kriste ya o dumedisa ke ngwaneno mo rene mo apostola gampepe ya re mo wena ke dumela
1: Mapostola busibu ke ba kausani
2: busibu ke ba kausani
1: busibu ke ba kausani pizza ya melekwa ya shotlu
2: oh my god
1: mo mamedi ha tla ngotse mathata hai pampiring a tlo tshotlellwa le pizza ya meleko
2: a tlo tshotlellwa le pizza ya
1: meleko hona le mme a re mametseng hona jwale hona le ntate a re mametseng hona le nkgono hona le ntate moholo hona le ausi hona le abuti a reng ha le tsebo go ke metso ho lokae hai babu sibu ke a sula fallo bani ha ke na buroko ka bakala mathata ka Musutu wa bagotsi ba ke ha mathata a hlwile manolo hudimo mo reng o leka ka mona ho bo kwaleile o re tshwara ka mona ho bo kwaleile menyako e sabulei empa bo sumba ka usane mo apostola lo ena minister mtate mo profeta re ke ba tshwaretse mo ka media renang ya tse ba ntsohle ya notlulang ho kwetse manotlulang ho thwe ha o no buleya mo ka media renang ba bula busuba ka usane ha ke tsebe mo mamela o tla ba le kae bana bese ai ai ai ai hosane
2: mali get inside
0: ha ke pasente ka
2: 6 to 6
0: ha ngwana tsha
1: ai ai
2: ai ai
0: ka usane
1: busuba ka usane
0: ka usane
1: ai
0: hosane re msoto pela ne hlo ke moha
1: ka romeletsa ntata
0: romeletsa
1: ai
2: ai ai ai minister o kotse
0: ka usane
2: tomorrow
0: kakire kausani
2: it means we are counting few hours
0: moketo tso sa o itika
1: re bala di hora
0: kausani
1: ai Jesus
0: mamela kausani
1: oh
0: era hona le monana du sige itinya buke
2: oh my god
0: ha na gauta le silivera mara re kausani
1: Jesus
0: toro wana ema o tsama
1: Jesus
0: kausani re toro wana tsamaye re tlo feta ka o sane re tlo ro wena e tlo ra tsamaya mama la rena taba masapo e sala o meletse dile motsekae mara re tlo re ama o tsamaye e tla re qeta o e shwatla pizza yena o na le ngwana motho ya tlo lokolo ya na la hlaila ka o sane
3: Re ema o tsamae. Mamela re ema o tsamae ka o sane mmamedi ke busubo bongwe.
1: Ho sane re fola. Ho sane re reng ka mosebetsi wa hao.
0: Ema o tsamae.
1: Ho sane re reng ka lenyalo la hao. Thola phodiso ya hao ho sane. Re batla motho e molemong ya imetsweng. Re batla motho e molemong ya kulang. Re batla motho a sa lahlile tshepo. Re re ho sane pitsa meleko ya tshotlhea ka lebitso la Jesu.
2: Ai tuba ke selimo sena e sale sekala.
1: Jesus.
2: Lu fithela hona jwale.
0: Ha hona letho.
2: Ha hona thwetsa etse.
0: Ah amane.
2: Mo philo a rona e ka re a eme nga e wa.
0: Ah amane.
2: Because ke likile o ya hohle.
1: Oh
2: ka kokota. Mara ha hona thwetsa la.
1: Jesus.
2: O mo ngore ke likile go huna ke o bo re a tseba. Ke sentse tshalate ya ka fela. Ho bana ke gotlile ntse ke le jwalo. Ha hona ntwe ke thotsi.
0: Kausane.
2: Kausane. Ho bana kausane. Ho na le busiwa matla. Money it inside. Ho na le busiu ba katlo ya ngwana motho.
1: Oh,
2: ho na le busiu ba phodiso ya ngwana motho. Ho na le busiu ba matla. Mo mutimo a tlo ipona gatsa teng o di mo maphelo a bona. Tswela ke batla hore ha ba kadimenta te mutimo. Busuba ka usane.
1: Ai Jesus.
2: Formule mongwa ka tlo ya maphelo a bona. Ntho ka usane e batla wena le modimo ha e batle motho.
1: Oh yes.
2: A usane.
1: Modimo na la appointment le ngwana motho.
2: Hona le lekane tsentswe. Ba le ntho mola ngwe I believe hore e etsahala ka lebaka.
1: Oh.
2: Ntho mola ngwe e etsahala ka eng? Ka lebaka hona le pitsa e gathatsa maphelo a bana ba batho o bana pitsa e ke pitsa e tshwereng dintho dintho tsa bona ha di kgone ho fitlha ho bona mara if there is a man to pray there is a God to answer
1: o
2: tlhokala go moprofeta a tlo tshwatla pitsa ena ya meleko e setseng maphelo a bana ba batho ka morao o dilana le ntho eone ebile ba banga ba tse bona ba lwana le eng ha ba tsebo rona ba lwana le eng ma o lekile hore o pota potuwe ke ntho one nako telele
1: Jesus
2: mara ha ona ntho loka ha o wa kokota ha o bulele ha o isa CV ha o bitse
1: ntate ke re ho setse di hora fela
2: be ke ke bala ka thaka ga matla
1: re re ho hloka mosebetsi mene mene teken ho hloka lenyalo mene mene teken ho hloka bana we are counting hours
2: in the name of
1: mathata wa setse ka di hora re re mene mene teken ho setse hanyane re re enough is enough ka o sotle ha hao ntate modimo a re o bone dikeledi tsa hao ntate modimo a re o bone o meke tsa hao a re o bone le tshotlego ya hao a re jwale ke nako ya hore a o arabe ene ke hosane Hosane go kopa mo mamedi atle. Mo mamedi go kopa ba se ke ba lebala go hona le package.
2: Go na le package.
0: Ka hosane ntle ntle go tla batho ba jwa.
2: Ka hosane.
0: Go tla batho ba batlang e.
2: Go nna na go.
0: Ka hosane.
2: Minister wa ntwe matle.
0: Ho tla mang? Ke mang ya reng bo su bona ke a bohloka.
2: Jesus.
0: Motho ya reng ke lile mosebetsi ha ona letho.
2: My God.
0: Jwa ke ka wa mo profita reng hona le pitse tla mele tshwakeye. Ke ka wa re ngola dintho o di ngole fatshe ka o sane hona le pitsa. E tla re ha mo profita a itshwatla. E tla re ha hona le ntwe to thube ya mo mame. Ke batla ka o sane o tla ka tume. E tla re ha o thola package ya busubo.
2: Jesus.
0: Ai.
2: Package
0: kausa
2: ya busubo
0: busubo kausa
2: ba re terese tswile
0: ya
2: ntate mo di mo sa buile le ntate mo profeta
0: ya
2: are ba fa package ba le terese tswile
0: no
2: ba se ba le bala ba tla ba itukisitse ho ba tlo thola package ba le busubo bona le taelo a teng
0: bausa
2: bausa ke sa re fitlile ntate
0: ka o kula
2: ka o imelwa
0: o
2: oimetswe
0: ga ke tsebe ke mala hleileng e salong matla kotlosang
2: o mongwe re ke falletse ke mosebetsi
0: ga ke tsebe ke lelekue a kotle ka o sana
2: o mongwe re ke na le case e ntse ke e matha ga se nna moetsi wa ketso eo
0: a ke re a kotle ka o sane
2: o mongwe re ntate minister lenyalo la ka le ya tshwatle ke etsa
1: jwang
0: a kotle mamela bosuba o sane ne bo habedi mo mamedi e re ke tlalosetse mo mamedi bo suba o sane bo habedi ntate mo profeta o tla ba kansela malapa manyalo bo suba o sane o tla ba a kansela batho a rapella batho bo suba o sane that means bo suba o sane bo habedi bo karolo tse pedi o tla ba rera a rapella batho e tla re bo suha bo palamana o tla ba tshwere di seminar tsa lerato a lokisana le malapa bosubo gobane a re kgwedinyana ya October e tla re ga dintho di thube dintho di tlamehile di loke ka mahlakora
1: mabedi
0: ba latlheileng tlamehile ba tholagale ba dipetlele tlamehile ba tswe di-case tsa mathong o sa tsebagale o etsagalang ka tsone ke bosuba re o sane di a fela bana ba motho ba ne ba sa utlwane bosuba o sane ke bosuba o kopanya malapa bosuba o sane ke ba bula jehova o ya bula ka o
2: sanebosuba ka o sane
0: kopola moprofeta a tshwere tshebeletso e tshwanang le ena marona a tshwere tshebeletso ya lebitla e re bosuba teng a tlo kenya kara caskete a kenya dillo tsa bana ba batho batho ba latla ka bopaki re qadile na prayer from January go ntse o na le mapaki le bosuba o sane go na le ngwana motho e tla re ga letšhaba la o sane letsatsi a re yaka karabo ke thotse ke soka ke kena o motla re ke thotse kgolo ke le kara kereke omotlare ke thotse kole salose gore case sale o e matha ga ge sana maatla o isa pele ngwaneno a na le sepetlele wa fola o tswile go na le motho a reng ke na le 9 months ke na le 10 months e sale ke imma ke sothole ngwana ke kopa o kotle ka o sane
1: osane modimo tla ba raba bana
0: ga ke kopa o konyolowe ka o sane
1: osane modimo tla ba lokolola ditšhelete tsa
0: batho ba o kwetse kae ke kopa o
1: My God,
0: he can not call for 10 years. I got the house.
1: Go outside with the Mutabaluko Ladin. Talk
2: about the lady at our son.
1: Wabana Busuba Kausan, Niki Koposka Beta Possori, Utla Hobona, Usa Tola Package Amo Profit.
2: Kopa
1: o make a show or Tola Package and the Demo Profita. Twin Santa Monehello at 250 Package and the Demo Profit. And a more Profita, but Sanka Mamudimu. Are the Honor Hosani. O tla ba bona batho one on one.
2: Jesus.
1: Ai bo suba ka usane ke two in ke many in one.
2: I will need your grace.
1: Many in one. Mo profeta o tla ba profeta rapella batho. O tla ba bona batho di one on one o tla ba a thusa batho. Ba bang ba tla be ba kenywa di bathe ko ho tla bona busy. Ke kopa mo mamedi a tla itukisitse. Re qala ka 6 months bo ofela 6 to say. Ho tla bo dubeile tantang e tla re gangwa ke le rwele. Go kopa mo mamedi a tle. Bo sumba ka usane.
2: Sumba ka usane.
1: Sibu ka ofela. Ho abata ho tshisa. Pula yana ha ene ko. Ho. Re bile ka ga masibu ntate mo no bata. Ho na ntho ka re lehlwa. Ga bona modimo ha re thusa. Ga dula bo sibu ka ofela. Le bo sibu ka usane bo ka so palle. Bo ka sopalle ge kopa otlhe ngwane se wa kone lo ba lokisetse mapaki moo ga ntse re qetelela ba jotsa hosane bosuo ba teng ke bosuo ba maatla ka tsela e makatsang ke kopa o jotse ba gaisane ga e ba o na le bana ba sukodisa ntlo le dikipa tsa bona kapa dinepe tsa bone modimo o na le ntho a tlo etsa osane e o sena motho a ka
2: etsang
1: a re tlo bona letsola ntate modimo osane godimo boemo ba gao tlo bona letsola ntate modimo godimo bana ba gao ba ineleletseng dithetefatsi o tlo bona letsola ntate modimo godimo bana ba gao ba sa utlwaneng ba o tlhoileng o le motswadi wa bona o tlo bona letsola ntate modimo go sane re kopa otlhe
0: go na le mme ntate moapostola
2: yaha
0: ka mane ka bophelong o latla night prayer e nngwe a tla ka ID ya ntate e re nako a ntshang di-ID a thola gore le ntate e teng and-e ntate o tlhoka mosebetsi a isa moprofeta a bua lentswe la kgonolofatso a bua mosebetsi
3: kamanta molekano ya thola kholo ya mosebetsi ntheme matema na iwa re haibe ba sukudisa tloka kipa tsa bona e tla re monna modimo mo profeta ha bua a rape a tshwara plastic ha tshwara o bua le moya wa bona gotlhe mo o leng teng a re ba tlwele wa tsamaya lentswe e tla re ga ntho tsena di thubea ka rapitsa ena gotlhe mo ba robetseng ba ba leng teng ntho ena e tla ba tlwela go tla wa ntho matlhong a bona ba bona gore ya ntse ke ya tsa syona gapitsa e tshwatlega
2: o tlhalosa bo dintho tse ba tshwereng di tlabe di agoana le bone di tlabe di ba tlwela
3: go na le batho ba ba kgone go understanda jesu o monna o re tlogaka ngwanaka wa
1: kua
3: nako e jesu a buang lentse wa mabotsa ga a fitlha gore e etsaetse nako
1: maa
3: ba re etsaetse ka nako ena a re ke nako ena ke kopana le
2: jesu
3: ga ke tsebe ntlong ya o tla bosile mang ga ke tsebe go etsalang bosio ma re tla re bosio bao same gobane o tla bo sa robala ga gago nako o kopang maatla tla ba sebetsa ga
1: gagojesus
3: kaosane
1: kaosane
3: e tla re ga o bola package kaosa go na le maatla tla etsala jareteng ya
1: gagore ka boteng ba gago modimo o tlo thusa ba seyo
3: aiman
1: modimo o tlo thusa molekano gago wa seyo ka ka boteng ba gago modimo o tlo thusa bana ba gago ba seyo a ka boteng ba gago modimo o tlo thusa di-family tsa gago tsa gole ka boteng ba gago go sane
2: modimo o tlo etsa jwang o tlo thusa le ba seyo
3: hai
2: mamela bebele go one day ha paulos le silas ba rapela
3: aman
2: ba le ka ga tronko
3: e ne le neng
2: go ne rapela bone e re harampa bosi 12 midnight
3: ho
2: bebele re ba ba tlangwa ka mahlahlela
3: a
2: di tshepe di ba kwaletse ho kwetse ba le ka ga tronko bebele re go na le ba nentse ba robetse ba neng ba le teng ka ga togong ba neng ba tshwerwe
3: le bona
2: bebelena ga paulos le silas ba rapela ga rampa bosio ga matlhatlhela a gaoa ya ba modumo o ba teng togonko ya tsikinyeng ba neng ba robetse ba thola mogau ya ba mamati a ditogonko a ya bulela
1: ba lokololwa le bona
2: ba lokololwa le bona
1: ba neng ba tshwerwe le bona
2: ba neng ba tshwerwe le bona ka lebaka la thapelo ya paulos le silas
1: go na le mosadi a leng ka ra tshotlego le ona jwale ga na dijo empa ka boteng ba yehosane o tlo lokololwa le ba lelapa la gae go na le ntetelo lokololwa le ba lelapa la gae hosane ka boteng ba gae re kopa batle moapostola minister re kopa batle re kopa momamedi a tlena letshepo a tlena le tumelo bane mahlahlela a maphelo a bona lo gaoa diketane tse fase tse maphelo a bona di lo gaoa ka lebitso la jesu
2: ba ne ba tshoge le ena
1: ai
2: ba ne ba le teng ba le pele a bona ga ba rapela remember paulos le silas e ne le batlotsiwa ba modimo jale ka o sane ga moprofeta mpobole a rapela tshwatla pitsa dintho tsa bana ba batho di tlabe di lokololwa
1: jesus
2: mesolo ya bana ba batho e tlabe e lokololwa tse neng di ba tlamme di tlabe di ba tlwela o ka mora lentswe le maatla la monna modimo le moprofeta wa modimo dintho di tlo etsagala jale ka o sane o seka ba etsa phoso go na le sediba se butsweng gore tlo ngwaneso gore le wena o kophamise letsoge na e sale mo ga o phitlhela
3: moapostola o batla gore bosio ba o sane ga ba rapela nako o tshwatlhayang dintho e re batsoa ka tronkong ka montswa malapeng a bona go na le dintho tse tlawa ka godima ntlo go na le dintho go na le medumo e batla e utlwa ka o sane e tla re ga ba fitlha o tla re mama mofumadi wa ka molekano wa ka e ne le bosoba bogolo ke utlwele o na le ntho e ka reng ya tsamayaka ke utlwele ka rona le bema ba o thoa bosio ba o sane
2: gobane tlolo e tlabe theoile sebetsa bosimo ba ka o sane ke tlolo e maatla gagolo bebelere ga paulo Emmanuel, God is with us.
0: Yeah.
2: And a reborn it's all and tatemutim.
0: Oh, Jesus.
2: Kodi mama pelo abana bah.
0: Ah, nkosiam.
2: Rebone mo prophet and tatemutim sebedi saka levele pan.
0: Jesus.
2: Rebone batwa fana kabu pak.
0: Ah.
2: It means this is the home of miracles.
0: Oh. Yeah.
2: One kutu si sana kiri.
0: Jesus.
2: Eleka hori. Me solo.
0: All right.
2: Mutimu tsa sebedi santa tempobole. Kaka me solo. Yana ngayetsa. Lika jenu lena mutimu tsa mutsepetu yona we yetsa. Kubona batho ba fola ba kulang. Kubona batho ba sa sebetse ba thola mosebetsi.
0: Ah.
2: Kubona batho. Kubona ba di fofu di bona. Kubona di ritsa di qala di tsamaya.
1: Batho ba lokolo
2: wa se buang. Se wa se buang. Se a phethahala. Tswale, hona le mapaki e go ba tshwaretseng ona. E ba tlo utlwa ona. Ntate Modimo o ntsa thusa batho a etsa nna. Ke dumela go bopaki ba motho bo ka thusa mering ke felletswe ke tshepo ka ntlwaka.
0: Jesus.
2: Empa ha ka utlwa bopaki ba mmeo a ka re ka o sane ke a ema.
0: Yeah.
2: Because ho theowa batho, people they are coming from Kroonstad, batho ba theowa bo Klerksdorp, bo Parys, batho ba theowa mane Hammanskraal, batho ba theowa bo Katlehong, batho ba theowa bo Dennisville, bo Sasolburg. Ho na le batho ka motho o ka ga bophelong ma ho na le mathata o imetswe.
0: So.
2: O Father Bale, or Mametsi. Hona le Mametsi ka ga Sosolo Dennisville. Hona le Mametsi ka ga Sebokeng. Hona le bothata. Boelo re montsa ipotsa hore na ke tloetsa jwang. Ha tsebe hore hona le mathata a tlame a ngole a tlise ka ga pitsa ka o sane.
1: Jesus.
2: Oh. Itswalo tshwatlo.
0: Ke o mamedi ka o sane.
1: Ba ba padisetse bopaki ngwane se go utlwa gona. Ntate Modimo ntsa etsang ka ba bopaki ka pa testimony ka pa prophecy ha ka ba papadisetse go tlo gona Modimo ntsa etsang
4: e matla ya ntate Mpobole Jesoboko amen bona buang ke prophetess Morisa Sola amen last week ha mara ananta rambele ke eletswe ntwe one thapelo e matla Jesu a bo amen ke ne ke rapela mara ke sa rapele ka matla empa ha mara ana re rapela ka rapela o tlile go nna le ntwe e ntutsi ka mpeng ya tloa ka mpeng ya sefubeng ha ntse ke rapela monana ba bang ba mponi ke tlile ke matha ha ke matha ke le ka hlatsa ke ne ke qala go hlatsa nna ke motho o hlatsa empa ene bontsha go ntwe e ntutsi ka mpeng ene sentwe sharp empa ha le ke la ka rapela ka bua le ntwe la bophelo bophelo mbaka e latswa ke le ba motshimo a halalelang motshimo wa ntate Mpobole ha re ka dula thapelo ga rapela tso hletse re di jang tse sen sharp ka ba ntse re dutseng hampe di
0: Amen.
5: Isa ka le bitswele le tla mpulisa go nya le la Jesu Kriste. E ke me ba lu a bua. E nna ke na le bopaki bo bunyenya na fela. Ma go ntate Modimo bo boholo.
6: Amen.
5: E ke tlo paka ka lejwe le na le ke na ka ga phese o re ka ga mkotla wa hafa. E ke kgetlo la bobedi nna ke ntse ke thola lucky ka lona. Ke le ka sia ka kena ka shopong ka patala. Ka siya phezi mo ena le chalete ngada le dikhati ka ofela kaisia tili ka tswa ka tsama
1: modimo ha go wa sebetse ha bapale modimo a semotho
2: ya
1: ha buimaka
2: ya
1: modimo ha semotho ha buimaka
2: yes yes
1: ha ha o tla o ntsha ka ga gohlolong ka ra yona ha buimaka
2: ya
1: ana taba go nane ba o cheketse mabitla le makai ne ba o cheketse mamina ne ba o chetse mamina le makai modimo ha o ntsha ka ra bo emo ha kopi permission from anyone modimo ha o ntsha ka ga tebetebe ya mathata ha na taba o rena approval ya batho keng ibile ana taba la approval ya batho modimo ke modimo ya lwanela motho dole that's why ko jwetsa le bosumo na kere modimo o di bone dikeledi tsa ha modimo o bone o meketsa ha ha are ke sutlwile sello sa ha ngwanaka lu wena ka tsatsile leng o tla fana ka bopaki
2: jesus
1: tsatsile na ha o ka rutlwa wa go tlusisa hore modimo na le appointment le wena o sane lu wena ga tlabe re bapala bopaki ba ha o mona o re le nna ke mone mmuluki ya thusa batho ke mo bone modimo ya mpobola ya pholo sa batho ke mo bone modimo ya mpobola ntsha batho ka ra o hloka mosebetsi ya ba fa mosebetsi o tlabe re bapala bopaki ba ha o mona ge kopa ba tla o sane
2: tomorrow
1: ai
2: tomorrow is another night
1: oh
2: ke mosubo ke beng ba le balwa bo sa tlhoke ngo go o ka bomisa ke mosubo maatla mme wa ka ntate wa ka ke mamela mme wa ka hle ha o sa ikemele ba ka o yemela
1: ai
2: en ha ba ka o yemela ba tlo qeta o tsaka o yemela le la pala ha o ka o sane ke ha o ka tswa ka stumelo ka level ya tumelo e reng ka o sane ke a ya ka ra eating side ke a ka ra bosiu bo sa tshwane le masiu a mang
1: oh
2: hona le phodiso bosumbo hona le matla bosumbo ntate modimo tlo phamisa letsona hae
1: jesus
2: o thusa bophelo ba hao
1: oh yes
2: ne wa ka ntate wa ka ska ba mamela ke a o kopa ka lebitso la jesu fe o ska ba fetwa ke bosumbo nka bona bana ba hao nka bona o tle le bona hore ntate modimo a tlo thusa le lapa la hao o lila na kwa telele o sena motho a o thusang nna wa ka ntate wa ka o sotleya dilemo tsena kaofela o sena ntho e kopa pana botso go rena a na tabela bo yemo ba u kula o ya di doctor o gotla ba sa tsebena o tshwaetse a na tabela se yemo se ona ke bo suka o sane ha o ka nka fela monyatla hore le nna ke ka ipata ho ipona ke le ka ga bosiu bo sa tsone
1: ke re package ke 250 fe
2: it inside
1: mo mamedi aska ba fetwa ke bo suba ka o sane skaba fetwa skaba hloka package ya hao
2: kausane
1: busuba kausane tailo ya busuba kausane ke package ya ntate mo profeta skaba itumela go sia chalete ka tlung o bo sa lo thola package ya ntate mpobola ha iba go ntate mpobola ka nnete ke na le mathata mangata go a mangata ngata ngata ke hloka o kopana le wena registration ya 111 ke 150 fela
2: ke 150
1: ntate mpobola tla ba bona batho ba 111 ke kopa otle
2: oh kausane
1: oh go siama ge kopa batle ho sane
2: mosotho re bohloko ba seeta bo utlwa ke monga ona mosotho o bohloko ba seeta bo utlwa ke monga ona ska mamela batho ntwana ja wena sutlela palao e sotla wena yo sutlile yo sutli ha yo fe khotso ka ga ntla hao ho bududu ha o monate mara ka tsane ke o tshepisa ke bone mehlolo ke bone batho ba thuse ka ga di online tse matla tsa Emmanuel Christian Ministry ke bone mapaki a tshosang ka mo ga di online tswele ngwaneso ke o kopa ka lepitso la Jesu iketsetse monyetla wa go lwena o tlo tshwana le ba bang ba ne ba fana ka bopaki
1: Jesus ge kopa batle o sane
2: o sane
1: ge kopa mo mamedi a tle o sane ge kala ka 6 months bo
2: it inside
1: it inside
2: pela
1: Bible. Bible school
2: aha
1: le kereke ya 12 apostle
2: hona le kereke mo Emmanuel Christian Ministry te mo
1: ke eletsa mo mamedi la ka fitla ka 2 o'clock
2: Jesus
1: la ka fitla ka 3 o'clock
2: my God hona hona hona le bopaki bo matla hona le service ya kileng ya ntshuwa ya lejwe ba ke batla ba mamedi ba tlo utlwa hona di tshebeletso tsa rona ntate modimo o etsane ka kalejwe fela ntate mo profeta na buile ka lejwe go batho ba tla ka majwe ya ba modimo wa iponaga ekopa o ba utlwise yona.

0: Isakari visuele le kelam kulswa kwenye lina Jesu Christ. E kimeva lu abua. E na kina lebo pa kibo wunyanya na fela. Marunda tu mudi mu bogo bolu.
1: Amen.
0: E kito pa kaka lejwe le na leke na kara pesi oreka ramukota waha. E kichezo la bubedi na kinte kichola la kikalom. Kile kasiya kake na kashopo unka padala. Kasiya pesi mo ena lechele tenga ada ili katika ufel. Kaisia tili ka tswa ka tsama a se ke le hole ke a khutla ke a go kolore ne ke tswere phezi mare ke sile ka shopo ha ke khutlela morao ha ke kena ka mo mothaka moraka ke re ke kopa o neletse phezi o re ntse ke saibone ga ti ke a hao ya ba ke a ithola phezi ya ka e sina nyise la hleleng ka hare se ba so ba zalani di jeleo le a sebetsa ba thaba gone o bonela ntho a wela hlele because na ba sa bone di jeleo ba sa bone phezi o re la hlele
1: amen
0: ya bo bedi be ke ntse sa o feta ne ke tsamela le stolo saka ya ba o re grandma o ke kopa o kena ka ntho ka changing room ha re kena ka mo ka ga changing room ke rata ba ya bag ya ka o di man tsho tsena sa di toilet paper ha se re tsoka mo se ke siya hape ka mo e tswere phezi e ke ntse tshelete di khati phone ntho tse ngata di ka mo ka so ka tlhapa matso ga tswa ga tsama ka khutla hape ha ke khutla ke thola me mo e mo nya go tsare go la motho sileng beke ke na ya ba ke ya ka ya ba go thola beke ya ka hape ba zwana la bona le jwe lena la sebetse
1: amen
0: ntho tsa ka di khone o la hlea
2: jesus
0: ke rata o le bua matla a sebediswa eng ke ntate mpobolo e modimo a mosebedisang ka wone ke a le bua ba salwana
1: amen.

0: fe magale ka tla le babedi la tla le bagao wa tla o le mong la tla le 6 wa thola package yeo wa lo ifofatsa ka rantlo ya hao wa lo sebedisa ka ga jarete ya hao ntate mo profeta ga tshotlego ya tsamaya hona le motho a reng ha re go bale ntate ke ditweba ha re go bale ke maphela ha re go bale ke ditshintsi ha re go bale ke dikokonyana tse ding di gometswe ke satane ho tla qeta le kooza ga yeo ya hao o ipotsa ha e qete le kgwedi ka nthe satane o ke sa kentse letso ho sane tlo tlo thola package ntate mpobo tlo ho sane tlo thola package ya mo profeta e tlo thusa ba lelapa la hao toka di CV tseo toka di pampiri tseo tsa di chelete tse sa gone ngolo koloa go kopa mo mamedi a ke ho sane re kala ka 6 months bo fela 6 to 6
1: 6 to 6
0: ai tla bo sinye
2: yi busu ba sane
0: ho tla bo sinye yi
2: busu ba sane
1: o ka reng ho batho
2: mo mamedi ke a tsiba ona le dipotso tsengata batho ba o jwetsitse di ntho tsengata o ra mo di mo a sa le yo mo di mo a i khona ha o sana la o kaya ha ona ntwe lo luka mamela busuba o sano batlala motho ana le tshepo
1: ya
2: busuba o sano batlala motho ana le tumelo busuba o sano batlala motho a reng hanka kena hanka ba le monyetla wa o kena fela busuba o sano na le mo ho hlokala motho a ka ba le tumelo ka o sane mo mamedi re batla fela hore kadime tumelo ya hao ka o sane o ko tlo bona matla boholo ba ntate modimo ka o sane hona le lemati le tlo buleya ntshepe ha ke re wena ke mone ha sebetsa ke tseba mesebetsi ya hae ke tseba letsola ha le se le fitlile batho ke tseba letsola ha le se le fitlile ka ra motho ya reng ke mathile ke tla ke lahletswe ke tshepo mare bosu bona ke utlwa ona le nthwetswang ka re ho nna ke tseba motho a reng lenyalo la ka le fedile ka mora hore mosebetsi o fe mare sa le ke fitla bakeng sena ke tsoseletswa ke na le tshepo ke na le tumelo ke a utlwa ntho tsa ka dialoga a kotle ka o sane
0: ha batle ho sane
2: kopa gwale di eta ka o sane
1: senyeile ka o
2: sane ha mme ho di sa ngwana
1: ya
2: o re ho ngwana be ya metsi ha o qeta o be ya metsi o soke papa la sa yetse yona maruntsa ga soke mamedi mamela ka o sane tlo re tlo soka nthwena
0: jesus
2: ke soka lwena ka o sane
0: jesus
2: le me ya o suku di sa kore tlo soka moho antile loka
0: o sane di business tsa batho di
1: ya
0: ema
1: ya ka le bitso la
0: tshe o sane nthongwe lengwe go betse maphelong a batho ya bana ba batho ya ema
1: bitso la morena
0: di thodi a tso so sane manyalo a sina ngkhotso a tso so sane
1: ka le bitso la
0: mala pa sa utlwane nga tso so sane ka fe twa o sane ha go ba parisetse bo paki ngwaneso go tlwa gona modimo ntsageng ka re mo mamedi a ka etsa message WhatsApp nya gona hona jwale a re ke tlabe ke le teng ho sane ke tlabe ke le teng ke nna mamang ke tswa kae kae ke tlabe ke le teng ha re kata ba padisa bo paki re tlo bala ka speed pele ga moela tshepe pele ga moela ka badia di nomoro ntsa gona tsa 063 663 668 561 54 44 063 668 668 564 pe ya tla ka badia wa tla o etsa fela text message ha re tlo bala tsengate ga batla utlo fela batho ba reng ke tla be ke le teng bo sumo ka o sane ke tla le bana beso ke tla le molekano wa ka ke tla le ba haisane ka be ke le teng
2: 063 663 668 668 51 51 44 44
0: ha ba padisa bo paki ngwaneso
3: tarila ke tsebisa bo pesa lona wa mona ke ne puleng ke le dimedi sa bazwalani ke hla lefatsina boipato ke tlo bua ka bopaki ba letokomane le ke aisane le mkhono mama bula jwale ka tsatsi le leng o ntse a dutse a ntse a nwa letokomane lae a le nwella metsi he jwale nna ne ke sa letse bobane yena o na le greater rile so a le kreitari la ke tsebisa bopesa lona le jwang o bona le ras

0: ga ipotsa nthona keng
1: a ipotsa nthona keng
0: a tike letokomane
1: letokomane
0: bitter cola
1: oh my god
0: bitter cola
1: jesus
0: bitter cola
1: hey
0: bitter cola
1: my god aphila
0: aphila
1: cholesterol
0: aphila
1: motho aphila ntate
0: bitter cola
1: ka peace a re ke motipetse fela peace o re me ona ona ntsa nthona ke
0: mo ga ga spur
1: eh a re peace nyana fela
0: bitter cola
1: one touch from god
0: ibitswa bitter cola
1: and change your life
0: atumela
1: atumela
0: arao fodile
1: a ke ga e sa le bitter cola fela
0: because
1: ka hodima yona go na le lentswe la mo profeta hodima yona
0: e se apere ma
1: tswale go e sebedisa ka tumelo gore yo sebele
2: letokomane
1: la bophelo
0: jesus
1: la bo re bone batho ba phela ka letokomane
0: a nko siama
1: re bone batho ba phela go na le batho ka o sane ba tlo le potlo itholla lona ba tla le bona mali di ahelo mosumba ka o sa
0: jesus
1: le tlabele thola la letokomane le matla la bophelo le ntate mo profeta a buile le lona dinthobe di etsa ha
2: ntate tlabe re na le dikerese tlabe re tshwere matswa ya ntate mpobole tlabe re tshwere dioli tsa ntate
1: mpobone
2: tlabe re di tshwere kaofela mare se ka ba etsa phoso ya go kene bosumbono bo maatla o sa tshwara package ya ntate moprofete se ka ba etsa phoso gobane package eo o ka e bitsa e kare ke package fela empa lentswe le bueng godima package eo le tlo fetola seemo sa gago mmina thoko gore seemo sa rona se ka se dule se le jalo morena o tla se fetola and-e re tlo bona ka wena gore modimo o re mosebeletsang o fetola maemo mane modimo o tlo fetola seemo sa gago ga re na taba se na le nako e ka e se le teng o sentse ditšheleteo lekane ke nako ya go fe modimo sebaka etse mosebetsi bophelong ba gago ka ga lelapa la heno ka ga lelapa la gago and-e modimo o tlo o makatsa go sane ntate sentse di kena di-sms sentse di kena di-whatsappo ga ke tlo kgona go di bala kao fela ke go tlo bala five fela o mo a re ke tlabe ke le teng ke mampho ka shavas me mampho ka shavas a re tlabe ke le teng a re ke tlabe ke le teng bana beso hosane mme wa ka re kopa o tle o ikatetse go kopa o tle o ikatetse gobane hosane ntate modimo o tlo o makatsa hosane ntate modimo o tlo o bontsha motlholo jale re kopa o tle o se ka ba lebala o thola package ya gago o mongwe a re ke dumelang bana ba ntate mpobole mme thakane o tla ba le teng le bana ba gae bosumo boholo ke rata ga re bosumo boholo ntate moapostola go na le ntho e buileng wa re bosumo boholo mahlatlhela tronko a la gaoa ga paulo se le sila se ba gorisa morena go sane tla ga ntate mpobole a bitsa lebitso la ntate modimo diketane tse fasitseng bophelo ba o dilo gaoa o mongwe ge tlabe ke le teng ke fifi ko fanda bale mme wa ka ga re kopane moo ga re kopane moo a bosuba ka o sane mahlatlhela a tla ba gao o mongwe a re ke nna sister busi ka bophelong ke tlabe ke le teng by fire by force o tsebe sister busi o kotsi o tsamaya le ka mike wa gae ga osi ona o kotsi ngwane so ga re kopane itinside ka go sane o mongwe a re dumelang baruti baka ke tlabe ke le teng ka moo le bana baka ke mme manthebe ka bophelong mme manthebe
1: bophelong ya theoa
2: mopastola bophelong ya theoa
1: mo mamele haebe batho ba re ba theoa wena o ntse o mametse o tla bo le kae
2: o mongwe a re ke nna simone mokubung ke tlabe ke le teng ka lebitso la jesu theoa papa mongwe a re ke thande ka kalipa ke tlabe ke le teng bosubu ba o sane ke dula bophelong
0: bophelong
2: mapostola o entseng bophelong ga e theoa ga
1: kanabophelong e tla ka dibuse ka dibuse ya theo o tla bo senyeilente ya lente bophelong
2: re kopa bamamedi ba fitlhe e sa le nako
1: bamamedi
2: ba fitlhe e sa le nako go tla botletse gagolo ke kopa difelisa mona dingata jale ga ke batle o di tswelelisa pele dingata gagolo ke kopa bamamedi
1: batlee
2: nkgono seka ba tswa ka tlong ka six mama papa seka ba tswa ka tlong ka six gobane re re ke reke qala ka six gobane mo o lo theoa teng ga gona matlo o tlo thewa hole le matlu ene tsole re se re lela safety ya hao ha re batlo le ka mogena modimo wa rona ke re ke kena ka 6 ma go wena la o ka fitla ka 1 ba ke sa polokego ya hao ha re ba re batle satana tlo nka monyetla senye nthwentle aba re ne ke batla o bona go na nthwene ya busibuka o fela e tla fella kae a sa yentse ka wena lo go kopa o fitle sa le nako
1: kana
2: re kopa o fitlhe sa nako ga o tshela ka sporong ka mole go bontse o na le batho letsatsi bentse le tšhabile go tlakile o kgone go tla o kgone go feta ka nako o bolokegile le ga e ba o ntse o fosa di-direction o kgone go botsa ga o tse le lefifi ga o tlo kgona go botsa re kopa o tle bosio ba kaosane ga re ba bapadisetse bopaki bo bongwane sonta tempomelo sa ntse a tlo kena go tlo senyege
1: jesus batlhabe ba beredi
3: I'm not going to be able to do it.
1: Mamela
3: batho ba ha ona motho re ba petseng bo paki ba a sa tshwara se sebediswa sa lapeng
1: Jesus
3: ke le tokomane ke lejwe ke le tswai
1: my god
3: kausani
1: batsa kausani
3: oh
1: ke tshaba ho bona mthwene mo
3: ai Jesus
1: hobane mamedi e mo le mo ya tlang kausani a ska ba le bala pampiri se pepetshwana sa hai ho ngwala mathata hai ka ofe
2: ho bana lo tshwatlellwa le pitsa meleko
1: hai eye o go pitse o go
2: pitse ke re mathata no tla bongwe tse fase a lo tshwatlellwa le pitsa meleko mo profeta tla ga tshwatla pitsa ya balloi pitsa meleko mo ba kentse le bitswa la hao go bana ba hao ba tlo fella fela le ha ba ka ba qeta sekolong e tlo ba batho fela bamela mo profeta re tla ga tshwatla pitsa ena o tla ba tshwatla bo madima ba duma bo phelo ba hao bo madima ba o hlowa ke batho sa ba etsa letho bo madima ba o tsamaya ka ga le fifi o mamela bo madima ba o ba le smell se sebe ba o loile ba o kentse senyama hore hohle mo o kena nteng hlowe ke batho ho hle mo kena nteng la batho la ba o loya be ba go wena o moloi mamela mo profeta go lo tshwatla senyama seo batho ba neng ba dula maqujwana ka bophelo ba hao ba go wena wa loya ba tlo qala ba tla ho wena one by one ba o butsa gona wena o khonne jwang ho tswa ka ra bofutsana wena o khonne jwang ebe o business ya ho iphahama ba tlo qala ba iputsa bile ba tla ho wena batho ba neng ba dula maqujwana ba o se modimo tlo o ye ntho kgolo ka ga ditšhaba modimo tlo phamisa le bitso la gago modimo tlo ntsha bana ba gago ka ga tebetebe modimo tlo ntsha bana ba gago ka ra jwala modimo tlo ntsha bana ba gago ka ga di-drugs modimo tlo o lwanela re kopa ba tla o sane
3: wala dieta
1: ke bona letswala ntate modimo le fetola maphelo a bana ba
3: bana
1: ka la batho ba imetsweng ba tlotsiwa ba modimo empa monyetla o teng ka o sane ho re le bona ba ka kokota ba ka bulelwa
3: Jesus
1: bebele ha ba ka kopa ba ka fula go bona le tsola ha ha le go tshwanyane go ama maphelo a bona se hlola batho ha se hlola ntate muti
3: Jesus
2: ha batla o sane
1: ka o sane o na le mohau ka thewala ha ba la teng a bona
2: ha batla
1: o suka o sane nna wa ka ka di mantate muti muhle le ntate ka ga le lapa fela o ba ka di me fela gore go tlo ka di mantate mo di bo subo le bong ka o sane gore ka o sane re thewala di aelong tsa ntate mpobole ntate mo di bo batla o tshentsha bo philo ba hao ntate mo di bo batla o fetola tsene di sa gona ha le di gona ha le ntate mo di bo batla o fodisa malwetse bo philo ba hao ho na le pitse e tla be tshwatwa ka o sane
3: mo ntse tle
1: e hloka gore o yemelle ka maoto o ke ba dula le bana ba ruteile ka ga ntlo ba dutse ka ditifikeiti tsa dikri diploma bachelor ba dutse ka tsona di sa ba sebeletse
3: ho na le
1: pitsa e tla be tshwatwa
2: ka o sane
1: ho hlokala ho le wena o tlo ngola mathata hao wa kenya ka rapitsa hore ha pitsa e tshwatleya moha o bona hale hodimo wa bophelo ba hao
2: ntate batho tle ba theohile o sane Me a re ke tla be ke le teng a re ke tla be ke le teng bosigo ba ka o sane ke tswa Everton a re ke nna Maskosana ke ba shebile ba kena ke ba shebile ba kena o mong a re dumela my father ke tla be ke le teng o sane ke keke ka sa solo a re wa sala wena o mong a re ke tla be ke le teng mo le le lapala ka o sane wa lala wa sala mme manana sa solbeka ba thutle be ba le teng a e khona di
1: kena ke
2: a re ke tla be ke le teng o sane ke nna khoni ka bophelo mo
1: oh my god
2: batho ba theoa o sane
1: batho ba theoa o sane
2: ai
1: utlwa bebele re e re tlo lona bohle ba kgathetseng come as you are tlo ka bothata boo ka o sane gobane bosuba ka o sane ke bosuba ore moprofeta ga gola mathataka ka o sane ke bosiu boore ntate moprofeta thusa bophelo ba lelapalaka
2: phunyanthwena phunya bofutsana bona
1: Ai. Hona jwale batho ba tla me ba tsebe hore hona le mo profeta ka ga ba profeta. Mo profeta mo dimo sa le teng hlengwaneso. Mme wa ka ntate wa ka ho bohloko, ho bohloko ho dula o ntso le jwalo. Ho bohloko ho dula o ntso le mo kopa kopa. Ho bohloko ho dula o ntso kula. Ho bohloko ho dula bana ba sa manele ka ga le lapala hao. Ho bohloko ho dula ka ga dikoloto. Ho bohloko ho dula ka ga le lapala senang khotso. Empa mo ha wa ntate Modimo o ka o fithela ka o sane. Money it inside.
2: Ke le ka go ho mo mamedi ma apostola minister ha wa re mamela ka phoso.
1: Aha.
2: Modimo na le morero ka bophelo ba ho hosane.
1: Oh ka hosane.
2: Ha wa mamela le kwa FM na kwa nya ona jwa lo ka mistake.
1: Modimo na le matla.
2: O tlame o ipotsa go na o baneng o nontso sa imamele le kwa tsatsi lena o bo le mamela.
1: Ah.
2: O hlola o re mamela o hlola o ntso go utlwe mpa ho sane kwa tseketso. Ya o utle package ya mo profeta. Ke 250 fela bosumba ka usane.
1: Etsa
2: go bo ithole. Etsa go ithole o tlo thusa hala. Ha ba pala bo paki ba go qetela tate mpobola o santsatla.
1: Jesus. Oh my god. Ka usane. Ka usane o senyeile. Ke batla ba ka utlwa bo paki bo mona bo matla. Mme wa ka ntate wa ka ke o kopa hle. Ska ba etsa phoso. Ska ba ka phoso. Wa pizza Jehova uri mwana ka kutlile ho la hao kutlile mathata hao nna ke le mothimo ke batla o arabela kutlile sello sa hao kutlile ho la hao ke batla o fodisa malwetse yao ke batla o thusa bophelo ba hao ke batla o lukisetsa bana ba hao hore re santsane re tukisetsa ba tlo kena ka go di exam o hloka hore ba ye ka ga busubo matla ka o sane hore ba ke ba lo thola di thapelo because remember thapelo ena matla thapelo ke sunotlolo that's why bebelegeng ha rampa bosiu paulo sele silase ba neng ba kwaletse bosiu e le re ha ba rapela ya ba dintho di a etsagala modimo o batla o arabela ka o sane o na le bosiu bo matla
4: mme ke mema modimo a sebaka sena o etse teng modimo a sebaka sena o etse ditse mehlolo ke ne ke tlile 111 ka la maobane ke tlile se mathata a mang empa modimo wa mpobolo o etse ditse mehlolo Obane ne ke na le bothata ke sa utlwane le bana ba ntate ba msadi wa pele ba ne ba nkosa ka go ke bulaile ntate wa bona ya ba tloa ka 2017 bana ha ba satla ho nna ho sena ntho e nkopanya le bona ho rapellwa fela ke ntate mpo bona itse ke fitla ha e fela ke qeta ho beya beke ya ba moradi wa ka hore mama sheba ke bo mang ba fitla ke re ke bo mang a go tla bona ba keng ha ke re ke mora wa ntate moholo ke kile koloi ke mo tshabela ke ntumedisa ha ke ntumedisa go mamane ke tle wena ke batla lo beela ntate lejwe ha ne ke batla lejwe le o le lo kgethiwa ko wena
5: ke na a ka tsene
4: amme a re bile o tatile a be a ntsha tshileta re tswa go sala go kekela bana dijo
5: yo ke na a ka tsene tsale mme o bulela hore batho ba ha se le sa utlwane ho tswa gale ntate
4: 2017
5: empa na ho tla ha maobane 1-1 ha ke po go feta ho shebana le ene fela mahlong e ba utlwisitse ntho nngwe le nngwe
4: enngwe le nngwe
5: yo
6: a ke na tanke
5: nna e ka reng ka ho kgothatsa batho
4: ke re batho ba se ka nyang hangata ho bua hala hampe ka baruti banana ba tletse monana fatshe ho tshaba loka ene ka re ka phahama go lo iponela go lo nkela wona matla a matsha ke se ke ga nka ntshotse bua ke batho ka ntle ke re nana le gatlola pele o ke bone mohlolo ene ne ke satla ka wona mona a sa ntusa ka wane wa tla ona re go qalla ka monana ka
5: ke ma thank you

0: ke bua le mang botlanyana mama ke lokise ntho ya speakera sa ka mona se tsebo ho utlwagala gana speakera se se ka kae dumela e ke utlwa gantle jwale o tlakile e ya mme ke mme mang mang e ya mama ma e ya mama e nka o thusa ka mama ee ko mametse mama o ka ko mametse ha hulu ke ka ke di yo bua fela wena thuso ha o ifihlile
1: o ntate a metsi a o thata o thata ntate ke bo ntse ke ntse ke lwana ntwa
0: o lwana ntwa na o itso memang mama e re ko jwetse ntwa ya hao ne ntwa ya hao ne ba nkile mobu ba o butswela ne aba kata o butswela mobu ene la ha ba tlama bophelo ba hao life ya hao ye tswe ka bo mo mama ene o tloi thola o le deep ka ga dikoloto ba o shapile ka spirit of rejection a ke tsiba ngo tlo mama e ke o tlo tata mm ene o rapela ke bona o ba maoto e ya mama we tsala nga maoto a ho
1: a nga lo ba khuku ntate e be ka hona le dina le tse ntshabang ka
0: tsa e ya mama hantle ona le batho ba nkile mobu ba o butswela wa nkutlwana ke re mama o rapela go le o dula kae mama
1: phase four
0: modimo wa ka o tla o thusa o nkutlwa hantle obane ka o sane ke bosibo ba gago o nkutlwa hantle mama o nkutlwe hantle wa nkutlwa ga o fitlha serviceng pele o thola package yaka o ntholele di-powder tsa ka tse four wa nkutlwana ke reng kere o ntholele di-powder tsa ka tse four God is about to help you wa nkutlwa o na le bana ba ba kae mama bana ba itiri I hear the Lord say ntho ba e ntseng go wena tlo gotlelo beng ba yona seven times e tlo gotlela go bona seven times o tlo tswa ka ga meleko eo ene meleko eo ga e sa o robatsa ee ke rapele le wena mama ntate ka lebitso la Jesu ke rapela mohlolo o thusa phidisa in Jesus name amen dumela ke tene ka mme o tswa kae
1: Sharpeville
0: e ya ngwaneso ga ntlabile wena wa tlhokala ka o sane wena ke bona le tlobetswa ke tlhoka ga ntlo ka ofela o go ingwaga o ingwaga o pela ka creme wena o tlhokala ka pelenyana gagolo gobane ba batla o ketelela o tshwere ke meningitis ga ntlo o sobile o na le bothata ba o lebala o na le o ikwatela gobane o bona ntho nngwe le nngwe ga o e kaeka ga e pele ga e morago ene o dula o lla seka balla ngwanaka I hear the Lord saying ke utlwa ntate modimo a re that storm is going to be over moemo bo bo tlo fetoga ka lebitso la Jesu seka balla ngwanaka mogau wa modimo o lekane wa nkutlwa ee ntho nngwe le kgathatsang e tsa gore le dule le kgathetse le dule le kgathetse go na le ntho e dulang ka odima ntlo e be mova ee ke utlwa ntate modimo gantle ke mo mametse ke mo utlwa gantle o re go na le tlolo e bitswang sekgalameleko o nkutlwa ntle ngwaneso yes ke batla gore ga o fitlha ne prayng yaka pele o thola package yaka ga o fitlha moo

0: Mami dwa tsebeletso ya Lekwa FM Radimedisa lape mono hle re re madume modimo wa khotso ke a tshepa ibile ke a dumela ona le rona malape mono tsatsing lena la labone tsatsing lena la labone kgwedi ya udimo e hlola fela matsatsi a robedi ke kgwedi yane ya mphalane kati selemo sona ke sa kitipedi mashoma bedi anang le metso e tsheletseng radio ke yona maqhubu ke yona a Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the val a dumedisang mamedi wa tsebeletso ena ya Lekwa FM ke ena wa kamehla moruti mafa lenaneng lena la late night sensation kajeno tjena ka nnete letsatsing la labone lenaneo la late night sensation ke lona letsatsi lane leo bomme ba tswileng ka nnete bomme ba tswile ba ya ditshebeletsong tse fapaneng ba re a o boka morena re ntse re thabela wena gobane re sa phela ha monate ka tlasa paballo ya hao ha ona paballo e nngwe eo re tsebang ha ona modimo e mong eo re mo tsebang ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM rona re baballwa ke modimo rona re baballwa ke madi a Jesu Kriste a ileng a hlabua le hlakoreng hwa tswa madi hwa tswa metsi le qibella hae ke teng mo rona ri patanteng mading a hae ke ona eo re a etellang pele hohle mo re yang teng re tshela ka ona madi ana hore rona e re fihla be re tseba hore lentswe le se le yentse mosebetsi ntho e kgolo hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke hore ka mehla le matsatsi o be le tumelo ka mehla le matsatsi beya modimo ka pele dintho tse ngata re a di bona dintho tse ngata empa ha hona ntho e monate ha hona ntho e kgolo hore wena o tsebe hore o itshepetse mang hobane nnete ka nako nngwe ho itshepela batho ho a phoqa batho ba fetoha empa modimo yena ha fetohe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM dumela hle lape mono o mong ke a tseba ore kajeno tjena nna ke letsatsi la ka la tswalo ai ka baka hopola banna ho hola kgaitsedi ya ka hantlentle ke ausi ho hola ausi ka nnete eo ke mohlahlamang hola ausi eo ke mohlahlamang hola hle ngwetsi ya hamatsa hola ngwaneso o hola hle o bone dilemo tse ding tse ngata mamedi ke enwa wa founa mona ke a ipotsa hore ho etsahala eng e re rutwe hore ho etsahala mamedi wa Lekwa FM kgotso kgotso mamedi o baleile ke a ipotsa hore o na sa batlang o sentjena ka nnete o na sa batlang mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM empa ke tshebeletso ya batho ka nnete ke tshebeletso ya batho ena ya Lekwa FM ha re utlwe kuona o kgutlile hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM mamedi o moyeng kgotso
1: prophet
0: kgotso mamedi
1: ke buletse radio late ke tswa mosebetsing ka hosane ke nako mang
0: ntate o lahleile ka nnete e se le lenaneo le leng lena e se le lenaneo le leng o lahleile hle motswadi wa ka
1: alright thank you
0: mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM lana o ke lona la late night sensation tshebeletsong ena ya Lekwa FM letsatsing lena la labone e mong kuane ka nnete yena hore nna ka nnete letsatsing la kajeno re ne re keteka le molekane wa ka e le ha re tshwara dilemo tse batlang di le leshongwananyana re le mmoho ra le buisa hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM dulang le ratana jwalo fela ntho e kgolo ka lenaneo lena ka nnete ke hore manyalo a phele ntho e kgolo ke hore manyalo a tiye ho monate ka nnete lenyalong ha e le mme le ntate re tshwarisane ho monate ka nnete dikamanong tsa marato ha e le mme le ntate re tshwarisane yona tsela ena ya lerato hobane nnete e ya sala ha e mong fela a imelwa a le mong ha e le e mong fela a hlileng a sebetsa ka thata hore lerato lena le tsamaye hantle ha o monate ka nnete ha o monate re lokela kore bobedi ba rona re tshwarisane tsela ena ya lerato ke lona fela lenaneo hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM le buang ka tsona ditaba tsa marato ke lona lenaneo le buang ka tsona ditaba tsa manyalo Mitsukiyane ha o shebana ko hantle e le shome le motso o le mong re furaletse hora ena ya bo robong e tla re ha re fitlana ko nyane ya metsotso e batlang e ba le shome le metse mehlano re libile horeng ya le shome re tla be re tshwara se hloho sa letsatsi hona le taba kwa anohle hona le taba mamedi wa tsebeletso ya lekwa FM e batlang e etsa halla batho ba ngatanyana ba dikamanong tsena tsa marato re tlo shebana le yona taba yeno hore na ke ntho e ntle ka nnete hore ebe o etse taba yena o tshireletse molekane enwa wa hao na ebe ke ntho e lokileng hore kana ko ngufana hore loko kile na jwale le se le batla o ghete pakeng tsa bona le molekane wa hore tlo bua ka yona hle taba yena mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM wena dula o beile fela konopo ena ho 91.0 the heartbeat of the valo ka sikwa hlaye ka nnete o ka sikwa hlaye ba ne keke tshwa ngata hore ke mosebetsi wa radio ke mosebetsi wa sealemoya hore se o fe tlhaiso le seding ke mosebetsi wa sealemoya hore se o fe dithuto ke mosebetsi wa sealemoya hore se o fe ka nnete se o thabise o le mumamedi wa sona sealemoya sena ka nnete bohle mo maqhubu ana a fihlang teng mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ere motsotsong wa hona jwa lehle re ke rutwe hore rena le bomang ka nnete ke bomang ba reng re teng letsatsing lena la labone a ko tsho fela hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hore wena letsatsi lena la hao la labone le bile jwang o letsa maisitse ka tsela le mofuta ofe letsatsi lena la labone hore e sa rutwa hore ntsane tsa bo Hoseng letsatsing lena la kajeno ke eng fela e o neng o yetsa hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke kibui ka mehla le matsatsi ka nnete hore ho atleha katleho a se ho ba kapa ho ipokeletsa ka maruo a lefatshe empa katleho ke ho thusa kapa ho tshwaetsa bophelo bona bo pela hao ke yona katleho ya nnete ke yona katleho ya nnete success it is not all about material possessions but success is an impact that you are making to the next person hobane ho batla o sa thusi letho hore wena o phela hantle hore wena o phela ha monate empa moahisani kapa motho enwa e o phelang le yena yena ka nnete a sa enjoy kapa a sa bone moputso wa bophelo bona ba hao bo monate mamedi wa tsebeletso ya lekwa FM e re jwale ka metsotso e le le shome le metso e meraro ke nke fela melaetsa kwano ke a e bona ntse e kena ke a e bona ntse e kena hle melaetsa ya mamedi ba tshebeletso ya lekwa FM nete ya sala ke kibui ka mehla le matsatsi hore mamedi ba hao ha re bonke hanyane re a o hlompha o le mamedi wa sena sealemoya o wa hlomphuwa hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ibile o feta dintho tsohle wa ratwa hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ire re nke fela melaetsa ka morao re khutle fela mona mamedi wa ena tshebeletso

0: Mami dwa tsebeletso ya le kwa FM. Mwa shabana kwa ntle metso tsukiane e robedi. Lufura letse hora ena ya bo... Redibide horeng ena ya le shome. Metso tsu e robedi. Redibide horeng yaani ya le shome. Kati mulaetsa orifela dumela mruti mafa. Kenze ki umametse til uutwa ki Polena. Kama nika Afanda Bale Park. Aus Polena. Kama nika Afanda Bale Park. Ralebo wa hle. Haunzu mametse ena tsebeletso. Ralebo wa hau mametse lena lena neo.
1: Ntate Moruti le wena mohlomphe meya ntate Moruti ke le boha ka ho yeo o fa mohlomphe meya yona o ba le na mohlomphe meya ke a utlwa ke motho a focus ke dula ke ntse ke mo mamela qo dia le mo yentse ding ke motho ya tsitsitseng ya shebileng gore a nang le ntho yeo fela hona le se seng se kileng ka ithuta sona ntate Moruti a ntse re ya re tsere hula bophelo mona ntse re shebala ditaba tse ngata e kaka motho ke re le fela ke se biri sedeng se le tsamang le ntse le na ha ho le nyeloi ha ho motho ya tswang le hodimo atlang ile lenyelo e mothung e mong e mong le mong o tla ka ditshila tsa hae e teng nako ya gore motho o fumane ke hula molekane ya bohlokwa o sa kgathaletse wa mme kapa wa ntate ke mo hula ka ramatiki ha ke re ke a sheba ke fumana re gao banna mo ha e ka ka ke hotse taemane ka hara matiki mara dite tse ngata motho bo rutso ka re ke kena ka hara matiki ke a hula tongi ke yena kapa phoofolo ke yena e hana la se e hlatsuwe dite mophelong mara Mr. Meyer taemane e e hulwa ka haro diretse ha e ka ba e batla ho hlatswe ha e sa batla e batla ke le bo khoso
0: ha ra le bo wahle mo mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM mantswe a bohlale ka nnete mantswe a bohlale mantswe a hang ke ke tshohle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hore hulena lenaneo la late night sensation re ithuta ho emong ka tsona ditaba tsa mofuta ona ka nnete re ithuta ka nnete ho lona ba mamedi re ithuta ntate a bua mantswe a monnate ntate a bua mantswe a bohlale hore nnete taimane e ya fumana hala le mo sa lebellang teng ka hara matiki fela o bontsha a taimane ra le bohle mamedi ka mantswe ano a monnate ka mantswe a ahang hore bophelong o lokela kore o tsebe mo o batlang ho finyella teng skaba wa dumella letho le ka emang ka tseleng ya hao skebe wa dumella letho le ka batlang le e batshitiso tseleng ena kapa nthong ena eo o e labalabelang hore o e finyelle ka le leng la matsatsi ha re lebohetle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM 91.0 the heartbeat of the val kati molaetsa o mong kona o re fela dumela mruti mafa ke o mametse till the last hour ke Benji Mofokeng ka manika Solen Park ra lebohetle Benji ka manoka Solen Park ha o ntse o ena le rona ho lena lenaneo kathi o mo molaetsa gore fela dumela mruti mafa ke ntse ke o mametse ke disebokola ka manika Tshepiso Phase 3 ra lebohetle disebokola ka manoka Phase 3 Tshepiso kgotsong ntate mruti mafa ke o mametse till o tswa ke papa K ka boipatong Winnie's Park e kamane ka tshirela ra leboa papa K ka monoka boipatong Winnie's Park ha o ntsona le rona ho lena lenaneo ke bomamedi ba hao mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke bohlale ba hao mamedi wa ena tshebeletso bore ahang ka mehla le matsatsi hanako ile meraro tsena fela metsotso e meraro re lebile horeng yane ya leshome ere rahate ntoki ena hanyane re tla boela re gutla hang ha re gutla fela hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM re tla bona hore re hatela kae.

Moratuwa waka ha se sera sa lapa leso. Moratuwa waka ha se sera sa lapa leso. Moratuwa waka ha se sera. Moratuwa waka ha se moloi. Ha se moeti. Ke mosadi eo ke mo kgethileng. Ke mo kgethile ka pelo. Ke mo kgethile ebile ke mo kgetha ka bohlale. Le re utlile ho nkarohanya le lona. Tjhe, utlile ho re kopanya. Le re utlile ho nka tjhelete ya ka. Tjhe, utlile ho aha le nna. Mme ke utlwa bohloko ha o mo bitsa ka mabitso. Mme ke utlwa bohloko ha o mo soma ka dipuo. Hobane ha o mo utlwisa bohloko, o utlwisa le nna bohloko. Moratuwa wa ka ha se sera lapeng leso. Moratuwa wa ka ke mme wa bana ba ka. Moratuwa wa ka ke mme wa ditloholo tsa hao, mme. Ke thotlolo ya lelapa la ka. Ke thapelo ya ka bosiu le motsheare. Ke kopa le mmone ka mahlo a ka hleng. E seng ka mahlo a dipelaelo. Ke kopa le amohele moratuwa wa ka. Jwalo ka ha le mpona le nna ke le mora wa lona. Ha le mohana le ya nkhana le nna. Empa ha le morata le nna le ya nthata. Hobane nna le yena re se re le mmele o le mong. Nna le yena re se re le pelo e le nngwe. Moratuwa wa ka ha se sera. Empa ke karolo ya lelapa leso. Haeba le nthata, morateng. Hobane ho mo sireletsa ke ho le hlompha. Moratuwa wa ka ha se sera lapeng leso.

0: yo morutumafa wa itse keng ke ratile mantswe a ntate o le a builweng gore taamane o ithola matriki wa tseba ntate yo o buile o itse a tshwane le bontate ba bang ba tla bolela go bona a ba kene tavern batho ba ka se thole mosadi taverneng le gale ke ne ke bua ke feta fela e re ke tle potsong ya gago morutumafa ntho e ke kgomo ya mošate wa e gapa o molato wa elisa o molato o seka lebala re le two monna le mosadi re tseba pretender re tseba pretender ne oi one o tla iketsang ka re o lokile o tla iketsa a ke sentse ne o jalana o tla iketsang ka re o lokile oi one and then hana ko ntse e ya o tla tšhentšha mokgwa otherwise ke tlo go tla ape ne le intro ke morongwe ko lexite
1: morongwe kamane ka lakeside o phaisa a tshojwalo ka nnete a re ae ntho e kgolo manyalong mona ka nnete kapa ona tabeng tsena tsa marato batho ba pretender batho ba pretender ka nnete o naana gore motho o tjena kati o tlo hlahisa mokgwa o mong gape ke morongwe ka mane ka lakeside ore o phaisa a tshojwalo
2: akusile phutha babumafa o bathanda bobabili bahlelise phasi bacazululele bangaboni ngasholini phela nomalukazana seyindodakazi enje ekhaya usakanomndeni omusha asithandaneni sihloniphaneni ngiyabonga Constance
1: ke Constance kamane ka Zonkizizwe yena are hayi khona isiphutha ayisuyiphutha kannete hayi asimlatu hohang hauna phoso mono o ka emela motho wa hao empa ntho e kgolo le makoti kannete ko batla a tlhokomela gore ei jwale ke sekele lelapeng le letšha ke sekele lelapeng le letšha Constance a re ntho e kgolo ke gore re hlomphane ntho e kgolo ke ha batho ba hlomphana ntho e kgolo ke ha batho ba ratana bophelong bona bo re phelang go bona ei e leng taba tle Constance ei ke taba man ke taba kannete ke taba motho ha hlomphe ba bang empa yena o batla go hlomphuwa motho ha rate ba bang empa yena o batla go ratwa ee ke taba ke taba ke taba kannete tabeng tsena tsa dikamano tsa marato molaetsa ke ona o ke ene ka kwano o re fela ntate moruti nna ke lahla ka hlalefa nna ke lahla ka hlalefa ka pelenyana ka tswa lapeng leso gore ke tshireletse mofumahadi wa ka a re mara ka hlalosa lapeng leso gore ga ke kgethe nku ka pere ke momamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM re a lebowatle momamedi a re ntho e kgolo ke gore ka nnete o tlhopotlake o potlake ao leng tate ka nnete o tswe lapeng o tswe o lo iketsetsa gagao kwana ga e baneng ba o tshwenya ba o latela moo ke gagao moo he moo ke tswaga lapeng lena leno o lo dula kwa le mosadi wa gago di iketsetse molao wa lonako le tšhakelwe jale go be monate ga batlile ka o tšhaka o monate ga batlile ka o tšhaka o monate ka nnete a re yena o ile a tlalefa ka pelenyana a tlalefa ka pelenyana a hlatswa a di raela pele ke bohlale ka nnete ke bohlale go phela e diretsana fatsheng lena ka nnete ke yona taba kati molaetsa o mongwe ona ore dumela morutimafa ke o mametse ke mshengu ka mona ka Eating Site Cairo ra le bowatle mshengu ka mona ka Cairo Eating Site
3: ke khotse morutumafa
1: amen
3: tsepa o phetse ntatuaka
1: mohao
3: morutumafa ke a usutwa sto so tlang ka sona morutumafa motho wa ka ha ke re ke motho wa ka ke tla le yena batho ba lapeng ba tlo mtsi ba ka nna ba no mtsi ba fela me ke tlamehile ke behe

0: restitse mona mono batho ba tsebe gore na motho ke motho ya jwang, mme ha ke bona gore go na le moo ba sa mtshwareng teng hantle ntate Mafa, ke nna tlamehile a bue gore se ke bona ntho ena sa tshware hantle kapa ke bona ga o sa le monate ka tseletše even la kabe o fitlha mme a ntse le teng kapa kgatsile. So o salang motho o ba o tsejwa ka baka laka tlamehile a tshware hantle and-e ga tlamehile a hlomphuwe kgone gore le ena a tsejwa gore ke motho. Batho ba lapeng kgale ke phela le bona, ke phetse le bona dilemo leng ba ngodisitse. So ona wa fitlha ona sae ke motho, ke motho a motšha ga tlamehile re mo fe respect nane a kgone gore le ena a kgone gore a re tsamaisane le ena tsela ena. And-e batho ba ba lapeng bana a se batho e ke tla reng mosane o tla nketsetsa eng kapa eng. No one ever batho ba kgone ke batswadi, ke ausi, ke kgaitsedi ba ntse ya kalo a bona. Go na le lerato la botswadi, go na le lerato la bokgaitsedi, go na le lerato la motho o motho mo o ratang o utlwanang le ena tlamehile o fe lerato la gona o tsebe gona jwale se na le motho o ratanang le ena kapa se na le motho o phedisanang le ena o tlo o fa lerato le tibileng jwa le ena o feta lerato le ena o tlo tholang go batswadi bana di a fapana ntho tsena. No one. So jwale o tsebe jwale ha so o fumane motho ona so fumane e fapane.
1: Okay.
0: On. Fapane ntho tsena tse pedi tsena. So o thotse ntho ya motjha, o thotse motho ya tlo kgonang gore o ahe le yena. Ke yona ntho e nna ke bona e leng teng ntate Mafa. Re a builda, go na le batho ba batla go builda. Go na le ntho tsa ntsha gore go aga motse. Mme ona e ke na leng yena motjha ono, re tlo aga motse, re etsetsa motse o re ba na le bokamoso ba rona re le babedi. E seng ba family ba a kre mme ntate wa ka le mme wa ka ba entse ya bona family, so le nna tlamehile ke etse ya ka family and then o kgone go bona tswelopele ke feng. Ke nana ka tsele jwalona dimafa ke yona ntho e batlegang go tshireletsa motho ono o na leng yena. Soso easy gore o ka tlwelela motho wa gago wa motho la tlatla peya kapa mphumana a lla o bo se o thula fela tsena gore a ka obane ke mme wa gago tlamehile go tsebo ba tlo tsebo gore na ke engwe tsala eng. Ke a leboa moruti wa ka ke mtsheko mo Eastern Side Cairo, ke a leboa. Ha ke khutla hape the Demrutu Mafa mhlomo mbalapeng ba tlo bona ka ditlholeleng ba tlo sheba ka ditlholeleng ba bone ka re no nna ha ke batle ha ke sa ba batla wa bona. Ha o le motho tlamehile o choose o jwale ha o so le tjena obane motho ono monkile kwa o tlo builda o tlamehile o kgethe yena ke motho wa ditšhaba le bona o ntse o ba kgetha one ke motho wa ditšhaba go salang o tlamehile o mo tshireletse the way tlamehile o mo tshireletse ka teng holo ho tsholo se u tlamile o mutsireletse o ska ba motlwella fela wa bona e bana ke ba lapeng gona le rato la lapeng gona le rato la batho ba bidi so ke yona ntho eno tlamile e teng ina ha re choosing ha re emeng we batho ba lapeng ke batho ba lapeng so if bona ba bona gore bona because bona ba la ba aha a bona malapa so ba sa ba khona o rona lo wena o iketsetse a ho ho bona mo ke le bo mo tuma fa ke mcheko
1: ra le bo wa hle mcheko ka monoka eating site Cairo o peisa tshojwa lo ka netare a hona le lerato la lapeng hona le lerato lena la batho ba babedi motho enwa o lokela gore o mosireletse ka nnete ha re utlwa hle wena mo mamedi hore ena taba o e bona jwang ka nnete ke ena voice note ka kwano
2: modimafa madimo o phele ntate
1: amen amen amen
2: modimafa ha ke tso se hlohone empa hona le ntho e ke batlang ho e setleha go meja gona nnate
1: okay
2: agona meja a ke thola ke momamela
1: ee
2: meja a ke kebe kapa go tlo ba thata gore a thole motho o ammatlang wa ke shojale morudimafa meja o butswe pele go lenyalo
1: oh
2: ene tla go bolelle wa bona honestly ha re buela nnete fela lenyalo ga le batla o butse o le ka ntle go lona lenyalo le batla o butse o le ka gare go lona gobane ga o ka butse o le ka ntle go lona o keke ba tlhola o ke eno go lona meja ke momametse ke monna a sa ka butsiwe gagolo a sa gatetse pele bophelong mona ba lenyalo and-e jale is very rare nda demodimo a kopanye batho ba tshwanang wa bona meja motho a tlo mo tholang ma a tlo reng ka motho teng because eno a mmatlang ua nnete a ke bone gore go tlo ba sempolola go fumana mara jale ntho e leng teng kore nako yona ya tsamaga ya ema so e tlo re ga nako e se e tsamaile a ba qeteletse a sa kena fela lenyalong le motho gore le yena a re o na le motho then ntho e betlometsang e betlo molematsa gagolo kelelelong go feta gobane yena o sa gatetse pele o sa butsiwe yena jale go butsiweng ga gae ka nnete batho ba butsiweng se ka yena jalo ga bayo nakong ene re phelang go yona ntate moruti ga ke leboe moruti ga ke gotle ga kele setlhogong sa gago moruti mafa moruti setlhogong motho ga a sireletswe motho wa itshireletsa ka mesebetsi ya gae ga bona ga re tla tabeng ya a family le molekane wa gago o batla le biwa bona ko ngwe ka fumana gore molekane wa gago righte ba heno ba wrong and-e jale ga o tlo tshaba go poenta ba heno ke mona mo o tlo losa motho o na righte ka baka la ba heno ba wrong sometimes o thole gore ba heno ba righte and-e motho eno wa gago ke ena a wrong and no ga o tlo tshaba bo poenta le ena o tlo losa ba heno o tsamaye le motho o na wrong modi ke kgomo ya mošate ke kgomo ya mošate tabeng tsena tsa manyalo lenyalo ke kabelo nka shojalo nka re lenyalo ke kabelo ngate wena tshwanetse go rapela fela modimo modimo a o kopanye le motho ya tlanepanang le wena then ka modimo ke mo o ka kgonang fela go tlhola lenyalong lenyalong ga go tlhole ga bonolo ngate ga ke leboe
1: ke momamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM a re ee lenyalo ke pallo lenyalo ke pallo a re taba ena eo re buang ka yona letsatsing la kajeno ke kgomo ya moshate. Ke kgomo ya moshate ka nnete ho sireletsa molekane wa hao kgatlhano le baheno. A re ke kgomo ya moshate ka nako ngwe o fumana gore molekane wa hao ke ena ka nnete ya sa etseng dintho ho ya ka tsela. A re ke kgomo ya moshate ka nnete. Ra leboha tle momamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ka diphehiso tsena tseo o ntseng o fana ka tsona kwano. Rona ra ithuta tle kore o nke o nno gwaele tle momamedi. Onke o nno gwaele wa tsho mmamedi kwano are motho o ipuella ka mesebetsi ya haye motho o e seng ka hore wena o tla moemela are mesebetsi ke yona e buang kuona o mmamedi kwano o re fela good evening Moruti Mafa ibe ele eng batho e ba di boso manyalong are batho e be di boso manyalong ibe ele eng ka nete batho e ba di boso manyalong more especially habo hubo abuti barona ke di boso hle are a ke anonymous are batho bana ke di boso manyalong ha holo jwang hubo abuti bana barona momamedi na ke di boso hle bo mme ba hobo abuti ba batho ba ba ke anonymous are ai batho bana ba ikentse di boso bana ka nnete ha holo jwang hobo abuti bana ba rona bana ra khona ke bo boso fela bo sebetsa manya are ke eng taba ena e bakang bo boso bo bokana of manore molekani kuona wa hobo swa ka nnete wiswa kwana ke anonymous are basadi ke di boso and my brothers ba lukile hle are basadi ba bona ha khona ke di boso empa bo abuti ke batho ba ituketseng tje ke batho ba ituketseng a se hangata hore batho ba dule ba nyalane ba ena le semelo se tshwanang ka nnete a se hangata hore batho ba nyalane ba ena le semelo se tshwanang empa tabe na bo boso e batla ike e hlalose hantle hle anonymous hore ke bo boso ka tsela e jwang mohlomong wena ha o yeme mane o e bona e le boboso ka tikitaba eo batho bana ba babedi ba dumellanang ka yona ba buisana ba dumellane ka yona wena ha o eme mane o bona e kare taba ena e tla ka enwa kathi e bue taba ena ke ka ona kereng ntho ena ya boboso e batla ka nnete re ke re shebe ka leihlo le leng hore ha re bua ka boboso hantlentle re bua ka eng
3: Moruti Mafa.
1: Amen.
3: Ai nna ke tadula ke tshireletse motho aka ke emele ena mara ke lebeletse nnete ya tsaba ore tsaba e kwa kae a kere nako nngwe o ka se eme le motho o sa thoma wa twa tsaba ore tsaba e ya kae tshwantse o thoma o lebelele nnete ore nnete ya tsaba ke ene o tlo kgona o tsea decision mo ore wena o ema le motho wa ore o ema le family na kare sometimes o ka se ne o dumelela ntho e le gore ware wa e bona re motho wa o gana phoso wa tuela motshireletsa ka baka la family sometimes re tshwanetse re lebelele nnete ya tsapa lebelela nnete fela ore nnete ya tsapa ke fio nna motho aka ke tudile ke motshireletsa ka dinao ka moka ke lebeletse nnete ya tsapa and-e a se phoso o emale motho wago Moruti Mafa ke makhatsi ka ramaphosa
1: makhazi ka mane ka ramaphosa a re tabakgolo ke nnete sheba nnete wena emela nnete sheba gore motho ona wa gago ka nnete o lehlakoreng la nnete na ke yona thaba yane eo ntate Mosime a neng a e bua makhazi e tlile o hatelela gona mono o hatelela mono makhazi ka nnete a re nnete emela motho wa gago ha le lehlakoreng la nnete ha e le gore sena sa se buang o emeletse nnete fela a re o ka moemela ka nnete ra leboa tle makhazi ka mono ka ramaphosa ke makhazi ka mane ka ramaphosa kathi molaetsa o monke ona o ke ene kwano o re fela Moruti Mafa ga se phoso go mo sireletsa mara ho tlo tswa ka hore ke sireletsa ka baka la phoso e jwang ke disebokola ka manika a phase 3 are ho tla tswa fela hore na mofuta ona wa phoso ke o feng ha ke sireletse fela tje ha ke sireletse fela tje ke disebokola ka neta ra ha o sireletse fela tje hlokomela hore na mofuta ona wa taba e o lokelang hore o isirele ke jwang taba e
4: yebo mfundisi e saze sanzima isihloko sakho sanamhlanje mina into engingayisho upartner wami ngingamvikela kuzodiphenda ukuthi ngimvikela ndlelani uma kusuke kwenze njani bese nake le ukuthi umyeni wami kumele angakhona nawe ukumvikela yes umyeni wami kumele angivikele njengoba ekwazile ukuthi angithathe angilethe efamilini yakhe
1: okay
4: kumele angiprotect nakhona futhi kumele abheke ukuthi ungiprotekta uma kwenze njani kuye kusukelephi ukuze kube kanje ukuze kumele angiprotect
1: okay
4: enye into ke mina engibuye ngingayithandisisi nabantu basemzini yes anginayinkinga nabantu basemzini ngi-right siyaphilelana nabo kodwa yiwanje
1: okay
4: engishayayo umfundisi wami aba le nto ukuthi uzothi sewushadile or noma ungakashadi ipartner yakho nihlala nobabili yabona le ukuthi osikwiza nombani owasenzi nakho kodwa uma kukho into ayifunayo angatsheli wena njengomntu esifazane ayendodini kuba nakho ethi ngubhuti wami ayi iyangishaya leyo nesamfunqabama iyangishaya futhi ngiyabona iyona engabanga ukuthi kungabi khona ukuzwana emndenini ubhuti wakho mesezekile umakhonto ecelayo icela emfazini wakhe wansi nje waba nonkosikazi wakhe umakhonto efunayo fanele uyephi kunkosikazi ungathi nguba akusiyena wala ekhaya uze ngokugana la ekhaya kumele ngebhuti wami ayisebenzi kanjalo iyona lento izibuthi emndenini kungazifani kodwa-ke empeleni mina hhayi eyami induka ngayiprotekta mina ma ngabe umndeni wami unenkinga naye kodwa nakhona kuzodiphenda ukuthi nhloboni leyo engxabano abanayo ezodala uba mina ngiprotect ambonge umfundisi wami uleticia nesipako
1: Leticia ke Leticia kamane ka Winnie's Park buipatong are molekano wa ka kannete o tlameha hore a shebe pele am protector hore ke um protector tabeng e jwang um protector mofuteng ofe wata na ke le hlakoreng le hantle na ke le hlakoreng la nnete pele am protector are ai yena ka nnete molekano wa wa mo protector le yena ka nnete o etsa jwalo fela empa taba e sa moduleng hantle Leticia ka nnete a re taba e sa moduleng hantle ke ena ya hore bana jwale ba bohadi bana ba semzini bana ba bohadi bana ha ba kopa se itseng ba tle fela ho ngwana bona mona ba tlo bua le ngwana bona yena hao ha ba o shebele o sheba bana ba rai o tlile mona ka lenyalo wena wena o tlile mona ka lenyalo seo ba se kopang ba ya mane ngwaneng wa bona a re ai wa bona yo taba ka nnete ai ya nicasola Hayi amcasula ngwanona wesu ka neta ra khona. Yo wa siona ho hang. Letitia re utlwile hantle hle, re utlwile hantle ka neta. Mabidi wa tsebeletso ya le kwa FM ho tshwana kwa hantle. Metsukiane e Robedi. Re furaletse ho rayane ya le shume le motso o le mong. Ke mohatelo wa o qetela jwale. Ke mohatelo wa o qetela wa lena lena neo la late night sensation tsebeletsong ena ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the Val.
5: Ruti mafa o itse ke nna ne o tlo ntshwagela nna a never ko arabe ka se arabe potso ya ka diverse ke tlo araba ntho ya nnete ande ke tlo araba ke le fair out a never ko arabe ke ipata ka bible so moruti mafa ntho e so a kere nna ande ntho ya pele ga wa tshwanela ke tlogelele taba e be e fitlhe mo horeng kwa gae ba re ke kgethe between bona le motho o kutlwana le ena ga wa tshwanele ke be ke tlwele be fitlhe mong a ke re nna le motho o santseng re ratana and maybe ke nakonyana ntse re ratana and o thola kwa gae ba mogate motho and nna le motho ra ratana and ra tseba ntse re bua bophelo ra agang so wa itse ke tloetsang ke tla bua le ba ko gae gantle ke bue le partner ya ka mare bi boroneng re le bang partner ka ese le yena ke bua le yena ke bua le yena ba kwa hae ba se wa bona
1: okay
5: and then ho tloa mo nna ke tlo itswela hantle ke itsamele le motho a ka re ipatlela mokoko re itulele mo re age mo re etse whatever e re etsang mo and ka hore nna le motho o ra ratang and ntse re bua bokamoso ee re tlo khotlisana kae kae ha about re lo signa pele a ke retsa ntotso re le ba re lo signa pele ga signa ka botsotsi ba rona ene o di mantse re signa ka botsotsi ba rona re tlo sebeletsa eng a ke re sebeletsa go pata bohlaso re tlo sebeletsa hore azama a lontsha something yana ko hae tsa hore signile batla di bona after batla ditseba after tsa hore signe le before
1: okay
5: ke re tsa peace and eternity ha re tswa malapeng a rona ha go ra re batloela batho ba ga batloele ka peace so that ka usan re gone go khutlela hape re gone go tshaka wa bona a gone go tshakela ko hae ke gone go tshakela ko bona re tswa hantle ha monate e seke ba fitla mo reng kgetha between ona le bana e seke ba fitla mo tshwanetse re protectane ntse ke tlo gutla gape ke morwa ko lesite shop
1: ke a o tshepa morongwe ke a o tshepa ore o tlo gutla ke a o tshepa ka nnete yena o hatella fela ore taba ena ka nnete ha e seka fihla mane mo ba reng jwale choose between us and this partner of yours ha ska fihla mo ka nete bohlale ke hore o dudise ba lelapa leno fatshe mo molekane wa hao a leng siyo teng ba hlalosetse ka nete o bue maikutlo a pelo ya hao empa ketelong ya ditaba lokela gore liketsetse bohalona le babedi ra le bo wahle morongwe ka monoka lakeside o phaisa a tshojwalo
6: ntate moruti
1: amen
6: o go tsapina ye o ya le mola ya phuzi chemis o mama o ya ngithuka
1: oh
6: uthi ngivila
1: eh
6: ha re ke re shebeta ba yena ntate moruti nako ya ho jola ite
1: ya
6: ila re tsama yang re botlana ka dithusi re bitsela go di shibidiu rentse re jola re papala but ha e bulele hore ho joleng ho rentse re papala
1: e
6: ha hona ntho a u si a emaka ho nna ka panna ke emaka ho yena re khutlele to the second step re ntse re jola ba to ho jola ha rona ho se ho ya le rato
1: okay
6: se re ya re ratana jwale ke ntho ile re tla reng e se le mohlankana le morwetsana akere
1: yeah
6: it means se re ya e jing ya hore jwale ha ile nna le yena re ka nne ra ba mmogo le hona hona mo re ntse re shebana
1: okay
6: ene jwale ha re shebana se re shebana ka lihlo le letelele ke mona me ke qalang ke tlo bona teng le yena o tlo qala ho bona teng hore motho na step number 1 o na le bofoko di botjena
1: okay
6: ke khutlela step number 2 jwale
1: e
6: motho na o ntse a le stepping sele ke mona me ke tshwanetseng hore nna kapa yena
1: e
6: go bana ke rjala se re ratana le bo hashi bo bateng jwale
1: yeah
6: le ho qabana se re tsama re qabana empa re so ka rdula re le babedi so ke mona me re tlo qala re bonana teng hore mona le lapa le ka tswa kapa le lapa le ke setse pele re ka ya re se re lo introducesana haye
1: e
6: ha se re lo introducesana ke ta khutla moruti ke lo bua jala se re introducesana haye ka kutlwisiso ya ka ke ka mokgwa kutlwisisa ka teng ke lebo
1: ha re lebo wehle mamedi wa tsebeletso ya lekwa FM ka dipheiso tse kalo tseng re pheisana ka tsona ntate o tla hantle ka yona ka nnete mohato le mohato mohato le mohato o nqabola mani mari ndwale stage sena ke sane sa majola re sa shebane are ke mani mo re shapanang ka di tissue teng o monate jwale o monate ka nete re bona ni skodi re bona ni skodi
7: wa tsama taba e sehlose sa ka sheko menere ke tshwantsha le eng ke tshwantsha le hore motho a iphilele phelo ba haedi ya batlang ka teng kapa motho a e kerekeng fela kapa motho a re ke a rapela ha hloka etsa ba re nna ke a le hodimo wa yutlwa ntate mrotsi
1: okay
7: ke le feel hodimo le la yang holona ke le feel hobane ha hona motho a reng ha hlokahala o ya le hodimo mal mal mang ha hlokahala o ema mane mo a lo a hlolwang teng ka mesebetsi ya hae a yentseng is that that rona batho ba batsha kapa batho ba hona tje ha re sa jwetsana dinnete ra thetsana gutu wewa hora wa tshwana ka ofela re hlokala ga le hodimo o mshebe motho ke le fine hodimo ke mang a itseng a hlokala le hodimo because motho mo lomolo mo a hlokala o ya o lo feta setulong sa ka hlolo o mo lomolo mo motho o lo phumula misebetsing ya yena e sebeletse weba so ke yona ntwe o ya hore e net e tla o lokolla fela mara mashano a tla o tlama forever ha re le botsa tlhotse meniere Eh ke ntse ke tsho meniere ke a phetha ke re meniere meniere a ke re hona je se soto se ga matso a hlatswana
1: eh
7: a ke re ntate mogodi hona je re se re phela bophelo bo selfish ka tsela e makatsang and batho ba le balantwe nngwe go re botho motho ke motho ka batho ba bang ke sotho ke mantswa sotho ke maele ao that mogodi e sale a le teng ha re tsebe a qadilene neng but a sale a le teng maele ao so ha re tlo phela re deviate from maele ao that mogodi re na le maele a mang e mhlomong wa creator before because ona je ha o ka go shaba ntate mogodi are hane batho ba sebetsa ba gola tshelete ngata a ke ho lukile motho a jetse go yena o na le di insurance motho a jetse go o tla patala catering and how na thata tata motho msebenzi o fele a ntsa patala di catering le di insurance tsa hae a hlaelwe ke mathata motho o tsantsa thuso ke mang antle ntle tata motho a ke a botsa ke putsa tsa fela o tshwantse a thusetswe ke mang because yena ha se motho a na thusa batho msebenzi ona tshe ha ina guarantee tata motho o ka tswa o seng o ya msebenzing ha o khutla o sa nofumane letter o a understand so ntho e re lebalang ke e o ya hore re lebala hore re tswa kae and ke batla o bua hore ha o lebetse go tswa kae unfortunately ke mathata ha o no gona ho hopola go ya kae o a understand so batho ba khale ne ntse ba go teile le bona ba bang ba ntse ba go teile maga bantse ba phela hantle ke majwang tate mogodi ba batlang gore ba be exceptional ke go bona ba kgethe ko re je ba kgethe tate mogodi wa bona so ha ke tsho jwalo tate mogodi ke gotlela tabeng ena ya gore yes o nyetse mosadi wa hao wa mogata o motle ho lokileng tate mogodi botho ha boyo mo khotsantse re pheleng joang bathong re ya batla bona re ya batla o phelang ka ofela re phelang joang wa ba so ha ke bua je gore batho ba ikhopole gore ha hona ntho e permanent tafatsenle ntho e permanent fela ke ntate Modimo le lentswe la hae fela tse dintse they are subject to change and they are fela tate mogodi di a feta ebile di a fela wa bona so ke ona mantswe e ke ratang gore ke phase ka ona a gore atch ka nnete a ke re be le boitshwaro bo ha re re motho a be perfect ha re re motho a be ntho e re sa e tsebeng fela mara tate mogodi a kobe motho wa bona o seka gantsha tšhelete bane wa etseba ke gole tšhelete ke ya shota ba etsebang tšhelete ba tla o jwetsa gore ga ba qeta o gola ke view once after they view it e fedile wa understand so it goes to show gore nomo o ka gola 50,000 nomo o ka gola 30,000 e ya fela maara botho bona bo tlo o boloka ebile le bana ba gao le ga o ka etsala ba tlhokagale o tlhokagale wena batho ba na leng botho ba tla ba gopola wa e bone
1: ke ausibu o phaisa tsho jalo ka netare e bathong ga re pheleng gantle ga re pheleng gantle tle mesebetsi ya rona e be yona e re buelelang a re nthwena is not automatic ga e automatic ka nnete gore motho ke enwa o sebopego se setle ka nnete empa botho ga boo jaanong go etsiwe jwang ka nnete go etsiwe jwang ka taba ya mofuta o jwalo a re ee ga re pheleng gantle ga re pheleng gantle
0: moruti mafa re ke gotlela gape go wena ba etsala go meka a tlhokagale ka 2024 tare mama ha tloka etse so wa tsama mama tlo bolukwa e gna le motho ne kutlwana le yena e se gna le nako ha o lo kutlwana le yena muruti mafa me wa ka tloka etse ile hore o na sa motseba mothuno nako le nako a mpona le yena e le motho a na rata mme ya ka haholo a etsa mme ya ka ntho e nngwe le nngwe rutuma fa yare mama ha sa hloka itse kalifu rutlo bona re family ke ntwe fa wa takela go ka hloko rutuma fa le nna ha ause afrika ntwe tsa tweni African twits and twin play Laura. Never banaba how ordain. Go to the madrassing, the hated ya. Kileka Atsava Murtumafa Leka Botsakarna, go to the madrassing, Katsela Ishwan Kalinjila ma. Arai hated the how. Letare a tsa tlotlula matrase batana de mafa twina ke batlo bua ka yona haholo bane ila ke ta hore ke arwane le o se le ke utlwana le yena motho la ntwe tare wa bona hore ha ona mortuante ha uno thusa hore ke re ke morata empa batho ba ha bo bona batho ba heso ba sa morate o bontsha ho la rato ha bana lona for yena so batha ba ba thabela me wa bana baka kana konyana ena ala ga etsa msebetsi o fete a qeta ka msebetsi a ba hlatswa etsa everything la re ka mora msebetsi a se ba botsa e mong le mong la tshwara mana tshwara mana ke la ka ntsha lentswe ka ge tseba motho from today ke le kile go bua le motho na tswa fa re a rwana ka bakala lona family ke hloya thata mafa bonnete ke la a rwana le motho ne ke morata ka pila ka fela ke morata o sone ke morata o ba ke la ka me ke a rwana le so today ke na le motho ke la ka kopana le yena so aksa batla ke nya family ya holo ba ke ntsa ka le yena ke batla motho na ratwe ke nna ka pila ka fela ke jitse le bana ba ka kare kuona motho ke mrata kuona motho ke tlophela le yena motho tsa tsa mantsela le yena o fitlela mo ntate mo ampiante ke le bo motho ba fa family ha ya loka
1: Tolman ka manika Cairo o tshofela jwalo ka nete re family ya dietsa di nthoka nete ya dietsa to such an extent ya hore o bo arohane le motho e o reng wa morata ke tsona ditaba tle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha ho jwang ha metsotso e le mashomabedi a nang le metso e tsiletseng re furaletse hora yane ya le shume le motso o le mong ke mohatelo wa ho qetela hle lenaneong lena la Late Night Sensation tshebeletsong ya Lekwa FM 91.0 The Heartbeat of the Valley ke teng fela hle mamedi mo re fumanang dithuto tsa dikamano tsa marato ke teng mo re fumanang dithuto tsa manyalo tsamanyalo ka nnete re phela jwang re le baratani re phela jwang ka nnete re le baratani wetsalang ka hare ho manyalo mo wetsahala eng ka hare ho manyalo na wa mo sireletsa molekani ona wa hao na wa mo sireletsa molekani ona wa hao na o mofa tsireletso a e hlokang na dikamanong tsena tsa lona tsa marato ka hare ho lenyalo mamedi wa tsebeletso ya le kwa FM ke a bona hle ntse ke na melaetsa kwano o ai ya tshajwa le ya tshaka nete melaetsa empa ere ke leke o mathaka yona fela o fihla pheletso mmane ke bona hore e tla re be ya kae
2: e murudima fa e yona go tla re bua e bima ho rwa
1: e
2: le re hao o monga o tswa le yena lo ha ha le yena samuye o tla bo hlotse hai nna yo a gudumela le yona ho rutse
1: e
2: ho bana na go nwe o lo zo ya lo wa ba le yena na khatho ba le yena ka zinda wo ye le yona ka zina hai fitla bilimane we tse tse bo ka zibo ba ha bi pindile zi o bula ile ga pa o bula itse ga batho a yo le yona si yona ho ha muruchi dula le yena hona mo rudi tsuya ne da gre mo shwa ipuel na ba ne mo sa di wa ha o ntse se wa he nu wa ba ha ino ba na le nnete ende le yena a ba na le nnete mamela murudi ba ka tlile tse ba jike tsi wena wena era ha ro wa bua o go bara ye ye ska ba lika wena o tla tsama wena mo
1: Eh
2: compose wena tsama o sie maguduna a rune mo. Ni wa haiba nza le dinga ru sie maguduna ga na mo. Haiba so hlanya a utso utso budutsa ba maguduna ga sa la hana mo na hona ma ya ndi. Ile ha a ipuele tsi yena ka mi sebedi ya ha ile ho zwa la bela tsa ho lona. Jwale ho ba le ya a khona mo ruti. Ka me di a ke shalle mo nana nna. Ha ne ba ba le ya. Tao la tsa re ba isa ba dinga di a le bua.
1: Go tshofela mo mamedi a re e ska tsama ya le yena ka nnete mona re e o tla tsama le ntho e se ka ka letho o tla tsama le ntho e se ka ntsa hatella yona taba ya ne ka nnete re e misebetsi ke yona e buang ka nnete misebetsi ke yona e buang misebetsi ya motho enwa e o leng maratong le yena e tla muella ka nnete e tla muella ana go ntse e ya nnete e tla hlaela mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha ratele pele re ne re nke melaetsa re utlwa hore mamedi o phaisa a reng o sena sehloho kuona molaetsa o kene kwano o re fela ka nnete ai di control freaks basadi ke di control freaks are too much ya control jo hle ke mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM bomme o tuka nnete ha ikona le hatetse pele ha utlwa ntleng ena ya holayela he bontate aba le bona ka nnete o tuai ka nnete le alayela
8: nayi ba mafusi slow malukaza nangazi khombisa ukuthi yavelapha abe asuku babe matasatasa agezi zitsha angazi khombisa nje ukuthi yavelapha ngeke baze bambone
1: eh
8: yabona
1: ke Constance ka nnete ra wa bona o tlwa ntleng e ya botswa are ya makoti a hate hate man a hate hate a ska bontsha hore o botswa a tshware mona a tshware mane a hlatswe dijane mona a hlwekise ka nnete a hlatswe o bona hale
9: e muruti mafa ke dumedisa motlhang ka morena a ka o dumedisa mantsi ba neng a ka jeno ke re mo ha u kae so ntse o tshwere monna modimo
1: ntate makwe
9: ere ke tene sehlong sa gago he nna maikutlo a ka lepono a ka ke hopola gore e ka ba taba ya boitshwaro ere ka letlhakoreng la ntate sore ntate ga e le mokgonyana ra tseba go na le lentswe le reng sa boheng se ratha se iname mokgonyana ke se ba ba tsomanyetsweng teng wa ratuwa ha ke bua ka boitshwaro ga mokgonyana a itshwere gantle a ikokobeditse a rata lapa leo ko go sena ntho e ka fumantshwang e le molato ene kapa e le phoso ga gona gore go tla tlhaga taba ya gore a sireletswe boitshwaro ba gae ke bona bo tlo mo sireletsang diketso tsae ke tsone di etsang gore a ratwe e seng dipuo a sireletswe ke motho boitshwaro ba gae e re ke tse motlhala ga tsewa ke ntho e tsagalang o thole gore tlhakore la bontate ga nyetse ga apare gantle le a bua fela ko go na le botlhaswanyana boo o tshwanetse a felise batho mane boeng gore no o nyetse nako ngwe mofumadi wa gae le a go na le mosebetsi o beelwa nako e ka nako e bo gotlile ntho tse tshwana le tseo ke tsona di tlo bulelang taba gore ba go cocase wa bona ba go buetse motho wa gago neng boitshwaro ba gago o motho a sa fetwe mo nakore ee sekete a se fete mona ba go bone gampe ba re motho wa gago ona ga sele ka ena wa bona ntho tse tsona tse di go kenyetsa metsi ka moedi ke mo ke reng boitshwaro ga o le gantle ba bona ona ke bona ba tlo o buang gantle ba re ei o tsamaile gantle mona o kry-ile motho ai mona o kry-ile motho boitshwaro ba gago bo go buisa gantle boweng ba gago ke boitshwaro tlhakoreng la ntate ga ona o tla tlata ba gore ee ebe ka nnete o mo sireletse ba mmua gampe ee ba tlo o rata boitshwaro bo gago tletsa ba o rata ga ke ya tlhakong la mme go na lentswe le reng ga o ilo nyalwa go thetsa mo re agela motse ke ntho e re tsebang gore ka nako nngwe ke sa bua ka boitshwaro le teng o fitlha motho le gore le teng boikokobetswa boyo bona o tsamaela odimo topo ke topo mane ee a go thwe kae ba shebeletse ga monga motse o teng mane a re wa na ntse a etsa ntho e gana tswele pele nna ke tlile ka se ke tlileng ka sone wa bona ntshotsontse wa qala yaanong o tlabe kete boitshwaro ba gago boetsa gore batho ba go bue gampe tate ya kwa ikokobetsa wa bona matsalo a gago e le mme wa gago la diphoso di ka ba teng wena wa ikokobetsa baebile re karabo e bonolo e thetefatsa bogale wa ba fatshe wa ya ka lentswe la go kelo aga lelapa ga gona gore o tla tlata wa gore ntata o sireletse la o ka etsagalang boitshwaro ba gago bo tloetsa gore le ga e bane motlho mone ba sa go rate ba go rate boitshwaro bo tloetsa gore yanong o age lelapa yanong ka bokhutshwanyana ke gore both sides ga boitshwaro bo le gantle kore o le mme ya senang o nyatsiwa ya ya tlo agang lelapa ga ona gore ntate o tla tshwara ka thata go sireletse go thee ke ga ba o batle ka eng gobane o etsa ntho tse gantle ee ga o sa etse ntho tse gantle ke gona mo o tla bulela metse ka moedi ntate o tshwanetse o sireletse e kete o tloetse fela ga ra dira kate ee so ka bokhutshwanyana ntate ke boitshwaro ke bona bo tloetsang gore go seke go bana le puena gore mang o sireletsa o mongwe mang kaekae gobane lebaka baka la lenyalo ko aga lelapa ke a leboa ke makwe ka mo everton
1: ntate makwe ka mano ka everton o tshofela jalo ka nnete re ee ntho e kgolo ka nnete ntho e kgolo banyalaneng ntho e kgolo go baratani ke boitshwaro boitshwaro ke bona bo tlang go buelela go feta ka nnete gore motho a nna tshware ka mono a tshware ka mane a bue go na a bue gane e le gore fela a leke go sireletsa molekane wa gae kapa moratiwa wa gae a re ee boitshwaro ke bona bo bogolo o ke ne kwano molaetsa o re fela moruti mafa kgotsong le barati ba LNSR First Corinthians ba korinte ba pele chapter 7 verse 29 a re re lokela go sireletsana ke ntate moedi ka mane ka zone 20 a ba fana ka lengolo le leng gape la ba korinte wa pele kgaolo ke yona ena ya bosupa verse ke yane ya mashome a mararo a nang le metso e robong First Corinthians chapter 7 verse 39 a re ke kopa o bale First Corinthians chapter 7 verse 27 ke ntate moedi o tshofela jalo ee ke dingotse tlhe ntate moedi ke dingotse ka nnete ke lo bala ntate moedi ke lo bala ka nnete le nna ke ithuele tsebo
10: kgotso ntate moruti mafa kgotso le ba mamedi kaofela moruti mafa ka lenyalo ntate monna o loketse gore a protecte mosadi wa gae
1: okay
10: go bata kapa go chesa o loketse gore a mo protecte lenyalo ke tlhomang ke ntho ya morena ke ntho ya modimo ga o e bala mane go tloa go bakorinte First Corinthians chapter 7 verse 27 then wa bo tloa go ka yona jalo gape o fitlhela gona mono welate gape verse 39 ere mosadi o tlameletse go monna wa gae ka molao ke molao jale ga wena o tlo batla go lokololwa kapa o lokolla ho masadi ka bakala ba tswali o tla botlola molao wa modimo modimo ke yena re loketseng re masadi modimo ke yena re loketseng ho tlamela melao ya hae le batswadi ba loketse ho ba tsebe le bana beso ba tsebe hore molao wa modimo ke ona o jereng maphelo a rona ke yena re loketseng re ikokobetse tlasa melao yotlhe lengolo le re dumella fela kreste o re dumella fela hore ha e se be fela ka ditshila tsa dikobo fela re ke ga arwanang le mosadi e ha re se re itlanne ka lenyalo ha ho sana ho tsela ya gore re ka batla ho lokolloga ke verse 27 gona mono bakorinte 7 e re monna a se ke a batla tsela ya ho lokolloga ho mosadi ka tsela e o tla bo mo beya o tla ba a mo beya gore e a tle a fele jwale lengolo le a e hana taba ya mofuta ore monna ha ikgethetse gore a dule a se ke a nyala go lokile le mosadi ka yona tsela eo fela maga ba se ba nyalane ba tlangwe ke molao loketse go mo protecte goreng ba heso ba se ke ba fetela mosading wa ka le nna mosadi aka o loketse go amprotecte go ba gabo ke molao re tlameya go utlwisisa molao wa modimo ka mokgwa o tsamayng ka teng tanki ke moeti ke a leboa
1: re a lebowatlhe ntate moeti ka mono ka zone 20 Sebokeng a re aa e jalo fela ka nnete re lokela ko go sireletsana jalo ka baratani e mong a sireletse e mong o sa badile le mangolo ka nnete gore ee wa sireletsanwa manyalong mona wa sireletsanwa mona dikamanong tsa marato
5: moruti mafa wa tseba gape e nngwe ya mo protector motho wa ka a kere jaanong se re tswile jaanong se re ituletse koo se re nyalane a kere gopola re tswile gantle se re nyalane mo e fitlha gape tabeng ya bo mosebetsi a ke go kila bona go na le mosebetsi wa shebana bo mokgonyana kaekae if maybe tse re gola bo di-370 tse re gola bo di eng no phela a tšhelete go na a e kopana e etsa bokae a re gotse kgweding ena maybe ka ona tse wa bona ke October tla re ka December o tlo bona le mosebetsi ko gae or e ya ko gae o tla bona le mosebetsi no a re gola tšhelete ya kgwedi ena re tsa so re rekela ko pele re tsa grocery ka mo ntlong re be right and then a re tlo gola gape game 2 se re kopantsa a se re ya ko gae phela o tsebe batle ba batla omtaxa ke re ba batla o mokala ba mmone go na le tšhelete ka pana tšhelete e le re gotseng ga re sa e sebedisa ra e kopane a ke ra e kopane and ke tsa sure e tshwarwa ke ene so that mang or mme wa ka he a re ke se ka bua ka ene mme wa ka a sa le yo mme wa go bale ka kgotsa whoever bana ba ko gae ee kopa eng or boragadi bo mang no o tlo kgona gore a ntse tšhelete kopa 100 rand a ntse tšhelete a mofe a ntse 100 rand moagadi tse re gotseng a mofe a go tisetse e nngwe ka mogare ba mmone go o ntsitse 100 rand ga ra tšhelete e nngwe wa bone e se ka ba taba ya gore ke kopa 100 rand ke kopa 50 rand o bo thola gore o ntsha 50 rand eo ka mo pokotong e le fela jalo a mofan then ga go itsetsenese ba tlo mmona gore yo na tshwere le 50 rand ya o tena no tshwanetse le ene a acte wa bone a ntshe 50 rand ga ga tšhelete e re gotseng maybe a re sale lenyana ke bo ma 200 or 2 something re kgone go tlela gape ka eng kwae ba mmona at least o nana le tšhelete o kgone go ntsha bokana a pokote a go tsetsa e nngwe ko mora ke go tseba di-family di sele ee ka mo protector fela jalo re lale le gona re tlale 4 and 5 ya gona ka tsela e jalo sharp
1: ke morongwe ka mono ka Lakeside ra lebowatlhe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke yona e ntseng e kena melaetsa kwane re mathe ka yona tlhe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha metsotso e le leshome le metso e robedi re lebile horeng yane ya leshome le metso e mmedi
11: Khotong muruti di fa ntse ke mametse le nane wa ke muruti wa ka nna e ke beng ya ka khopolo

0: Dumnezeu ne a înjurat. So, how na le ne le dumne ze sala patin set. Ha na le le manyele di khomo eng white wedding wa sha batima. Ha se murutina e. Ha ke ru tsis. Ne ke tse pa pitso pela muruti e hudina la manyelo ana ona jwali. Ke bole le na le mna tse dina la ona la patin set ke lo. Ke tla mamela radio moruti wa ka, thank you. Kgotsong, kgotsong, moruti mafa, moruti mafa. Ska ke boletse rona ke na le 15 years ke dula le motho wa ka, so ke mametse o tsomolongwe mono. Ke le anonymous ne from Puluko. Ke ratwa ke baetso, monna ke o rata baetso, le nna ke rata ba bona. So ha dule le jwalo wa. O se mongwe ke mo mametse ne ga ke na shopping e hantle ke itse nna ke na di 15 years ke phela le motho wa ka ke le anonymous e jalo fela moruti mafa and then bophelo bo ya pele gona jalo o sa na lenyalo moruti mafa ga leyo at all asenong wena o utlwana le motho wa gago ke phetho ke tu botshelo bo ya pele o se mongwe o mamele moletsa o baka ono a seng belief. Thank you.
1: Ke anonymous ka nnete re ai haona lenyalo le monnate ho feta lena la fat and set re ai monnate mono monnate ka nnete re yena ona le 15 years jwale a itulela le molekano na wa ara ona mathata ona lile la bo siwelele e ara fat and set mo monnate ka nnete monnate a ke mmamedi mmamedi tsho jwalo ka nnete.
2: Le lona ba mamedi botlhe ba le kwa FM haholoholo mona ke kopa go bua le batho ba santseng ba tlata go kena ka tlasa dikano tsa lenyalo kapa lona ba tleng ba tlo kena dikanong tsa lenyalo. Ha re ke re khoteng re lo sheba monaga a ke re pele re qadile ka hore jwale ne se re ratana jwale nako yela ya hore jwale re lo kena ka tlase ho lenyalo ke o e fihlile ene e fihla ha ke bua ka lenyalo e fihla ka hore tsela eo rona re tla beng re sebedisa ka ona le tsela ya hao ke na le tsela ya ka a ke re gore ha ke tsho jwalo ke bolelela eng motho e mong le mong o na le kgetho ya ga ke a generalize yena he but ke batla to the point ke na ha ke tla ke tlo nyalana le wena o tla o tlo nyalana le nna ha re hopole mantswe yana baba bedi ba tla gomarelana mme ba tla lesa ba habo ba tle ba lo iphelela bobedi ba bona mpa ba sa furalle ba habo bona mpa bophelo ba bona ba iketsetsa bona ba sa furalla ba habo bona jwale ka morongwe a tsho a re o baleha diqhobishano ke kopa re ke re shebe taba ke bothata bo re nang le bona ke ntho ya hore ha ke na le molekane wa ka ke dule ke ntse ke le ka hare ho leloko la heso kapa ke dule ke le ka hare ho leloko la bo ausi bofu ausi o ka habo abuti o ka habo kapa abuti o ka habo mme o ka habo ausi ausi o ka male ke yona ntho e bakang diqabang le dipherekano

0: ke go ba re thipane moratuwa wa ka ha re thipane nna le wena ha re pheleng bobedi ba rona empa re hlahe mahabo rona jwale ka di relative re seke ra batla go iketsa tisen re hae ae ke tla qabana le bana beso ebile more specially ba banana ha ba le teng ke tla qabana le bona le wena o tla qabana le squeezer sa hae ha re hlaeng hae ka nako ha itumela le teng re se ka no ithuta ho nka nako e telele ha holo mohlomong boma pila se re nna le boma ha re ye re ntse re kgutla re ya re ntse re kgutla ha re ahane motho wa ka le ka nako e tsa mesebetsi wena kgaitsedi wena motho wa ka o tsebe o letsoho la ka o se o le letsoho la ka ka haeso go na le mesebetsi o etsang wena e se le wena ya etelelang tsa lelapa la rona pele o bua le nna ka tlong o se o tseba gore mama o shota mthombo mane o shota eng o shota eng e se le wena lawyera yaka empa e sa bua holo e fihla e etsa dintho fela tse right jwale ka ngwetsi inte sa di shwashwathe ae le nna ke tla ke fitlha ka heso ka mane ke a tseba gore letsoho la ka e se le le pele le entse dintho tseo nna le ena re di qetileng mosamong le tla le bone kgotso tle dulantse le teng kgotso e tla dulantse le teng ha re ha eneng ba heso ke nagana jalo ke a lebo
1: ra leboa tle ke mohamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Ei, bana ba medi, ka nnete ena taba e tletse dithuto ka hare, e tletse dithuto ka hare ka nnete. Rona lokela fela gore re ne re inkele.
2: Ho tsonta tle mafa.
1: Amen.
2: Ntho e makatsang nna kore, family e kena jwang leratong la rona na. Hobane ha mosadi or monna ha tsebo ka blamer. Ba heso ha ba sa mo rate gore baeno ga ba nrata ke bone go ke tla tswelela pele le wena ga ke re o moo ka nna go tlamehile a shebane le nna fela se ka shebana le family yaka so ga a shebana le family yaka ke taba ya gore ae ga na nnete gobane le nako ke ratanang le ena ba ga bona ba ka ntlhoya o tla thola gore ha ke kopana le ena ke kopana le ena ha bima e le go ba ga bona ga bampatle motlhomong ba mpitsa ntšha gore eng mara ke tlole ka gore ke ratana le ena ke tloetsa matlheka mangata gore ke kopane le ena ke be ke monke ba ga bona ba sa mpatle ba tlabe ba mpatle ke a leboga ntate mbongo
1: ra lebowatle ka peiso tseno re jaanong ke batla ke sa o family e kena jwang ditabeng tsa rona tsa marato
3: la moruti mafa le kae
1: re teng le kae ntate
3: le ba mamedi ba le late night sensation mamela moruti mafa wa tseba o etsala motho o ipuelela ka matso wa hae le ka boitshwaro ba hae
1: okay
3: abo then motho wa hao ke motho wa gago ke go wena le ena la utlwane la ratana le tshwarane gantle wena le ena le na le di-plans tsa lone so le tlamehile o which is nna ke le tshediso nna motho wa ka ne ke mo fa 50% ke fa motswadi wa ka 50% ke ba fa tsebe ba le babedi
1: okay
3: wena motho wa ka ke a mojwetsa gore mme wa ne wa mane o tjena ke mme wa pitsa diabega so le wena tlamehile o itshwara gantle o bene le behavior o bontshe go tswa lapeng le jwa anke mo godimo a fa maga ya go balea le ena aya ke chaele monwana dula le ena mo a saise go le ngwa hae mo e ga o tswa le ena o bo tseba gore ke motho a jwa anke mo godimo a fa itlwa le mamela until the last hour
1: Galebo wa hle.
3: Diso ga Rastafal.
1: Galebo wa tsidiso ka monoka Rastafal are taba fela gore motho wa hao o motsebe, motho wa o motsebe. A bontse gore o tswa le lapeng le joang. Molaetsa ku yona o re fela muruti gotsong. I'm the late comer. Are ke yona ke fihla o tswa skropong. Are ei ke fitilwe yar ke molefe. Molefe. A ha o sobe latakalo ke tshepa o tlwile ka nnete. Ke tshepa o bile le rona nakong ena. Ya qala inkatazo madoda. O tshojwa lo fela Tolman ka mane ka Polokong. Ha re tse fela tjena. Ha re tse tjena hle mamedi re utlwe hore ho tsala jwang ka mona. Ke na voice note.
4: Urudima fa o tata ba ya hantle till we meet again. Urudima sireletsa. Anonymous seba. Nna vele ke dumelana le wena vele patan set wa bona lenyalo la dikgomo tse itire monate ke dumelana le wena mare fela gona te ke ne ke araba and gape tsebologone wena no o itseng ke ne ke araba fela moruti mafa ke araba question e a e tlaisitseng topic e a e tlaisitseng gore re protectanang jwang ne ke araba moo Vele ke sa eta lwena skim ke sa eta lwena la le la di khobitse tre le mlati vele le mlati shapi ke bro
1: Hey morongwe ka mono ka lake side are ai na le nna ka nete ke a tsamaya mane li ona wa di fatense are ai khona le mnati le nyalo ka nete mlaetsa kwena o fela evening ntate moruti mafa onse wentse ho tlala seatla are good evening ntate Moruti Mafa wentse ho tlala seatla o tsa my handle ntate a o boloke ke makhumalo ka manika mukhelele ke a lebo hle makhumalo ka monoka mukhelele ke lebo habedi ke lebo ha ho mena hane ka nnete tsa my handle Moruti Mafa modimo a o sireletse na kere lenyalo ha le saliyo ho thusana fela ke yona e handle kapa ke hobane re saka rafumana batho ba hantle ke di sebo kula are a khona nna ke nana hore lenyalo ka nnete ha le saliyo ka nnete ho hang ha le saliyo ere re tse fela tsena hle mamidi wa sebedetsi ya le kwa FM re tla boela re gutla hape ere re hate fela nthokile.

0: tsela gore rate mo tsela mo go tsela go fela tsho polo ke tsebo go tsaya se tsela jolo mo go tsaya se re se re yana ya borraro ma tsaka mona a tsena ga le bitso DJ LT mo go tsaya re mo kete ga re mo go mutha mo mo mo mo go tsaya se a tsena jolo mo tsela mo go tsaya re se re yana ya borraro ma tsaka mona midna cruise ke nna re ona mo go tsaya ga le bitso ke DJ LT a re mo kete ga re mo go tsaya ga ke tsola re mo go tsaya tore ya tsholo tsebe di re yana ya borraro ma tsaka mona Shabela go le go tsaga tshabo shoedi ma shoedi le mtsume le mo go tsuga fuka tsogana ne yalo shoedi le mtsume le mo go tsia nalo nana ka re ne ya borra rumane a bitel cruise ya a jina rona mo go tsoga mo ke bona o tsentse mo ditsoga mo go tsoga tse ba dutse ka boemo ba LT mateka bona mane a re hukwile mo go tsi ya li tloa ka tlhokwa la tsela mataka a re la boso a bo blom fantene kwa la bitsa botho di boso a bona wena boso yaka Winner!
1: 5855 9531
0: I'm going to go to the house. A o shebile kana go ena mogotsi wa. Botlese ba mang le mang tadi. A botlese ba mang le mang ha ke a hana ke a latola. Na ke tswa le pilato ke a hana ke a latola. Botle ha se ba mang le mang. Ke ya ho ke tshongere batho ba shebile kana go mogotsi wa. A ke batho ba batle. A thi ba bang ba go betseng. Ai negative. Al negative ba jwa. Na ma ga ke wa shebile kana nako. Eh? Hey, Tadaso! tlhotlhoga ntate go chesa chesa go lo chesa mabedi wa ka amagela gare goga tsa botlhano kwana sentse le kenyang nko mo bong tate a e qala o bedare ya teng ya re welcome home lt ya re welcome home santlhotlhoga etela sebile ke tsamaile mele ke le teng mone ka ga e kgona ke gore ke tsamaya ke le wapaga ka gutla ka sebedi ntate amagale bantsho ka maleletse batlho ko mone fela ke le motsamaisa mosebetsi mononong a mang a manyalo jenana ka mone ka tlhoko ka mononong a ke le motsamaisa mosebetsi otswaka labohlano ntate ka mane ka zone 12 apinang la kubeka a gathe bamphone ka mole mpona nkege zone 12 mo lekele ka moka zone 12 ka mafelong a beke labohlano tsamaisa mosebetsi lenyalo mononong ae moqebela ka tsewa ke leqwaqo ntse ke tsamaisa mosebetsi ntate yana mononong wena a tsamaya ke le mong tsamaya le mong tenana plaka monana wena eo ba ga o eta mona o etele ntho ya gago wena DJ LT
1: ke na le wena ke morena wa ha maleka ka mona ka Clarence ke ya re lodge ke na le wena ngwana mme ho a fihla ho re nya boraro ka ho betse ya tshebeletso se go jile ka tsebe mmata ka go jile ka tsebe bro
0: e tsara so brutete a ke morana jego mo go tsaka lati ya a re go jile ka tsebe mo go tsaka ka maka ke ara lodge ke le Clarence mo go tsi a ke le bo wa Clarence bo hey hey ka Clarence ka mononu hey wena ndi bela
2: ila ila DJ LT leto
0: e tsaraso
2: mata
0: mata mata
2: wena wena
0: wena
2: amana kana lwena ntile last hour
0: eh
2: wena advocate radio o rata mana kana go tsantsa o tlotsa baya botlo go sa tlile advice wena DJ LT, you know the joang hai kwana. A register, a mata. It's his over Rastafari.
0: I thank you when I make a more Rastafari. Hey, mo khotsi lo mo nati mataka man. Hey, Matsidi. Eska ba go ka mo khotsa go lo mo nati mo na ba sala e kwana mo khotsi wa ka. Ke go tsamela 585 na mo khotsa. Go tsamela 585 na mo khotsa ba ke tsamela ntse tlhaza man na ba go tsoga thola ba go tumelo. A tla ke ipotsa kana go tsidi ba medi wa ka. Hore a le tlwele neng go ba thoma me ba ka tlwa sebedisa ka mona. Ke go ba ga ngwana hala dijo. Ke go ba ngwana hala dijo. A bo swe nna ke a lo ipotsa fela go ngane ha ba ngwana hala dijo ngwana wa ka yena keng o phega ipitsetsa ha e ka po ho etsela jwang ka yena a ngwana ka sna dijo bona ba jang a tu ngwana hala dijo bona ba jang bona ba jang ngwana ka hala dijo ka po ho etsela jwang na bana ka be ke le phoso ha o tu ngwana ka hala dijo monono o tshe ngwana hala dijo be ke re ngwana ka atle kwana e ke re ngwana ka atle kwana yo mo ila ga ka o tla tla tshe ngwana hala dijo monana a reka le babisi mona mogotsi wa ka a reka le bisi motho a ka le bisi a itsetsa ngwana hae thutatse pedi tsa le bisi la ka fihla ga tsona hae manene ya fihla ga ke itse ngwana ka la dijo ke a montse ba ke mohlakwana enona o ka le bisi a futa ga le bese fela monono ntate ka mogala ka be le bese so a mga ga be le bese monono ntate a bona go tlo o di fotse ke bona go tlo drink e mana ha re metse taxi re fotse ritse a tlo go tlo o di fotse a jwela mo tla botsa ke ba sland di jo mara mo o tsala jwang plate tse go fela tse ke tsa ngwanaka le go lo ipotsa how to ngwana hala di jo ho bolelwa eng na o bolelwa go ntlong ha ola di jo ka po o se be di swa ngwana go di jo di beteng ka tlo ke no botsa fela ana ke no buitsetsa fela mogotsi wa ga so se maite 585 9531 mogotsi wa ga so se maite 585 9531 ke me ke dutseng teng mo gotse dumela hle gotso le kae.

ha ba ka re he he 1 2 3 ha o ke tuwe jwale ha ba hlalosa batho ba go fela go tswaka ba re ha ba ka re he he 1 2 3 ha ke tile bala a ke re buentse golo tse golo tse chefa ke re buen ke go ka tabena mmedi wa kongane le hloyo pakeng tsa bana ba motho ka po ka roma lapa monana he le bakwa ke eo mantle bana mo tswaka re bona ihlile entse ata entse ata mmedi wa ka ihlile e ja sitse mona me go bala mo he mana pa bangata ha sa jisa ithewelang ha sa jisa ithewela mmedi wa ka le bona mo motho so thata mo tswaka la go tse ding tsholo ba go tanya le jwalo mo tswaka ba tsaka ditlhakwana tsa ngono ma thabiso a hlokaetse ka selemo sa ke tipedi ba shoile mo tsweletseng ka patlwa ka tsa ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a supileng a motswe robi 1978 ba tsaka tlhakwana tsenenong wa tsa mo bonong wa ba ne ba ma hlo ma tsana ne ne you killed my father hey and right yes I go wa o tsiba ke gabofie o now you have to die ka ba ke le ke peo e jolwang ke batswadi ka robana kapa ke kgethollo e bang teng e bakwang ke batswadi kapa ke eng e bakang lehloyo pakeng tsa bana ba motho kapa ka roma lapa na ke batswadi na ke boikgomoso na ko kgalana fatshe na ko nyatsana kapa gona ko tellana kapa ko se batho o bontshe diphoso masekolomeng senta ha ke re bue mamedi wa ka a ke re bue ena yona ga tlhoka go bua ka yona ena magotsi wa ka ena yona ga tlhoka go bua ka yona enana ena yona ge tlhoka go bua ka yona ha o kwano ka lapeng ka mone ha o kwano ha o kwano ola ka pekin ko kenya batho di-insurance namketse ditlhogontse monana tsane ke se monana ee a ke re bue mogotsi waka 0785 9531 mogotsi waka ga ke thomoto mo sena mogotsi wa katlhe e kgotsa ke mantlhe ke ka mo a tsamala ka tapile ba re fa ekabanga ke re ukwe fela botsela jwangmalapeng mona ke mathata ana wa motho a ba ukwane malapa a kgalane sa o a botsa bagata ke mogotsi waka two fela hehe 1 2 3 1 2 3 4 wena 0 7 2 8 9 5 3 1

0: Like what tombstone? Why is your Mikiti Mona Yesu? Ha, Otanzu, whom I tell you about. Yeah, but not in family dinner night, J. Pitaka, J. Pitaka, cannot go line it a little laddy. But one that the Mudimu Baka support deal. Have a so told you, family dinner and said, Shire, Jim Water. Nama di ya
1: di favorite tsa bo.
0: Tega mara jala ha le ntle ngwa tsanama. Le shebile line ya ne telele ya ne le reng ka batho ba ba eme mane. A ne ke le ka hloelo ntwe. A ke fetle mkiti ka bloka ka ofela. Wa yo ka tsantsa ka meme batho ba ntate modimo. Ha re qeta be re tsha ba bo rona. Mara ga meme batho. Batho ba la kana taba le bona. Or ba tshole botsiso jalo jalo. A tle. Na ke hloetse ntshohle. A ke batle o etse mokete. Ha o ka tabosa o sa fe batho ditsho. Yo yo na ke hloile ka pelo ka kofe. O bua lo speak ba ke. Ke fa mo khotsa ke Dennis Villa ke tsang ko papa ma.
1: Thank you Sweet Rompo. Ka mara re fa mo khotsa Dennis Villa. Hey, jwalo, khaitse la motho jwalo fela hle. Hey! E lo tabe ukusa botlhoko mogotsi waka. O thole be ke di kuku mona medu waka. O thole be ke di kuku mona medu waka. Bona lo go batho ba tse di kuku o ka bana ba bona ba tla ja pele. Bana ba bona ba ka ja pele. Ibe le pele tse di tswaka dibitso. Fanyeo nyeo. Ale be se ke ga e khona. Ka tse ke pele e go tshwana ke. Ke pa ke se ga pele ke ngala. Ke phakisa ka pele ke jika. A le ntse ke tshentse ke tshentse ke tshea monate jwang. A monate jwang. Nna ke phakisa ka pele ke ngala. O ntse go go mona na khona. O tsebe nna se gore ha se go ratile off. Ha se go ha se kitse ho. Ha o tsebe o fetse nna di ke ho. Ha ona engwe ta. Anka re ja o tshwarela go tshwaretse ba the fit ke fitile da. Hola next week we thola go. Ke a fit, ke a tsama. A ke ba tsa, a bona yo nngwe mogotsi wa ke o treat o thoba special. Ke treat o thoba special. Treat wa tshoka le ka. Ya ke yo no ba le LLT ya sebetsa radio. O boto mo tikita jwa njwang he wa tola mo khumela ha antate mpakele hloyo mpakele hlo ba thuma ba hamba tlang ka mogaka mpakele ke nwe di ntoma midwa ka a tshe a bona ga ho lo jwa go se bi ga mpa ga le treatment eng we fanang ka ona ga ho lo jwa mo mafo o mekiti a le hlo go mo thwele ba ka hlo ya ka go tsela motho tlang sa o sna support o mentse dinga ding o batla o tiri ha ke re jwale kitile lepe mane ne he so o batla o tiri teng kare ke motho e mong ke Jerusalem mandate e ntsha a ke motho ntate ka ba e khata e tulo ska ba ya e nyinti pe ska ba ntse pe dika ka mabitso a batho a ke fitla ke re mona kopa ngwa tele okay ngwa tele sharp ska ba re hey ho se na ma e fedile ho setse mana mohodu ke butse ka go setse na mana mohodu ka po ke butse ka ke tse ngwa tele a ke a botsa ka mana mohodu bo e ntse setseng la ka ba ke ba mafura nna ke mpekije papa fela ke le ka mpekije ke mo ke tla ipona pe o sala ngwe mpie taba tsa go ntshwa ka jole ka khalase mona na e khona o ba no ntshwa ka khalase wena o ntshwa ka jole ka khalase ha ke tlo mona ke matha ke a kwana na tae khona ha ke tlo ke ha ke tlo mona ntle le lekisa ka ntle ka manyene a ntle le lekisa ka ntle ka manyene ka bo le sikolo ka tlo ka kwana na ke matha sa ka tema le ntle le lekisa ke re thusa a ba re hey o kae bana bo hof o kae tlo ja a ba ke go thusa ba tlo ba o tle ka majo ntle ba o tle mogotsi wa ke phela le batho ha Don't go yellow out. Don't go yellow out. Nagger. Nagger. Nagger. Nagger. Nagger. Nagger. Nagger. Nagger. Nagger. I'm going to go to the house.
2: Ena ye mong a fuwe ka matsoho. Le enwa a fuwe ka matsoho. Mara ba sa berekise ka go tshwana. So iritse ona o mong a bona katlego ya ona o mong. A simolla nna le letlhoyo. A mmolaya. Bana ba babedi ba motho ile mafahla e seo le Jakobo ba simolotse ba tlhoyana ka ntlha ya mme wa bona gore mme wa bona ana le favorite mogomang a sna favorite mogomang go habo Josepha ntse e tshwana le ya bana ba motho ba le 12 Unreze elchi nebale 12 ene Jacobo Josepha ke ngwana wa bofelo o tlile botsofadi ya no iritse ntata a morata a modirela go bo me bana bana iritse newo etla mo go Jacobo go Josepha a ba bolela re ke lorile this ke lorile this ba tineya ba kwata ba mohloya ka ba simolla ba re ke ra ditoro le bona ba batla go mmolaya a ke mele ba retsi ba bang ba reng

ba tsamaile tsebe tsebe nna fakto ka motho ga se bena go nama mo dira ga tle e mashome a lushume lo ntse me pele re fitla o rengane le ya bo be di wena mo dira ka wa le go fela top and top bolo sino me ga tsema go tswa ka e ke me re tsama ntio na mo go tswa go bula hle mo dira ka me le ntse re tsho re teng ke tsebetsa nne me re le hloyo pa ke ntse bana ba motho e hlile ba kwa ke e mo dira ka ke ntwe MP bona ba tsela mo go tswa ka e ha se ntwe ntlo thola bana bana pa sa ukwane ka bana ba motho ba sa ukwane mme tsa tso mo go tswa ka le batswa di le bo abuti le bo etsa mo go tswa ka ha ke re le ke go phuthela mo rona mogotsi wa ka a ke re le ke go phuthela ba rona kana go tsi ditlhola tsentse ditho mogotsi wa ka di etswa ke le hloyo la nene le ntsweng ke batswa di ba rona thole batswa di ba rona le ba sokwane la pala itseng fa ile rona jo le sereng ka le hlole nno go go ba ka ba netse se re leng ka kena ka go lona mogotsi wa ka hlole nno re tsama ka lona mme tsantsi ke rona ba ba tsantsi ba phuthana mogotsi wa ke go tsiba ba majita ba ntlo mmane yo etse re ba fetu ba tsa go ba mang ha ukwane le mamang ha re dikene rona rona re pusha smogolo sa rona hiso rona re pusha smogolo sa rona hiso ba tlhomana ba tlhomana no ba hlokala bo ga ngwane mamang bo malume wa mamang ba hlokala ka ofela ba tsama fatsile ka kwa ho sala rona mona me ke re gona gona gona ha go bana ba ukwane taba go ke re gona ge tsa jwang ge puthana jwang ge le bana ba motho ge le bana ba motho ke FM na tshepo ntse mme ke tsema khotswa ke mme ke ntse mwana wa mbidi wa ka hlele mme ke ntse mwana wa ka ha ntse mwana wa ka ke go botsona mona ha ntse re hlekela taba tsa netsa gona tsa netsa di motivation na mbidi wa ka ha ntse re hlekela taba tsa netsa di motivation ho le ntse mwana ke batlang ke go botsa yona mwana wa mbidi wa ka o ya neng wena jolo ka motho wena mbidi wa ka jolo ka mbidi wa ka wa le kwa FM na tshepo ntse mme ke tse o ka etsang bo ime ba mfute o tsenana wena mbidi wa ka ha ke re o ile le molekano wa ka bona mofadi wa hao kirekeng kapo boithabisong kapo mo ileng teng o tsemele motho wa hao jwale motho wa hao wa ba re watla o kopa ya toilet ho ya ntlwaneng o mo dumella ga tsamaya a entlwa kulu go tuka mo rra mo nonong u bona batho ba tla wena ka bo u kwa le gata ha o wa hlaya mo nonong ke motho wa hao u busy o metana le motho wa botho ba bolobo ha ke tse mo hlala fela o thole go yana ke tsama ye le matladi mane neng matladi o wa toilet wa ntwane ha ke hlaka mono matladi o metena le motho mo ngwa mme kapo ba etsa taba tsa bona tse be di ni motho wa mme ka ntwane ka mono no ke nse ga se tsa mme twaka o tsamaye le ntate mona na o tsamaye le ntate mona ntate o itse le tsamaye le greke le ke re ke ma le ntate ntate a go a kopa o ya ntwaneng ke a tla mfumadi ke a tla ke a ntwaneng ke a toilet manene ke lo ntsha metsi ha ya toilet manene ka tulu e hina hina na le motho e mong ka mmonto ngwana mba ka ba busy ba ga mogo mo nono o suku ka le rata fela mo nono hey bo hey wang wae bon ke nse o sietsa o le botho mme ka bolo motho ntate na ntse le tsamaya mmo kapo ke ka gona mafoka la maroma kapo o dula fatshe le motho wa o la bua kapo o fitlha mo nosentse o chesa kapo o etsa jwang ga ke re qoqe mogotsi wa ka taba ena ke go kwa fela bana ba bona ba en so se tsamo mbo jwa ka po so bona na video le matha matha mwana ntse di matha ntate a ke ke nga mona.